0: Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halelelang. Tate ya matla o hle ka bakala lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta. Lebitso le o kametse mabitso o hle, ha ona lebitso le lekanang la hao. Matla ke ya hao le boholo ke ba hao Jehova. So hle ke tsa hao modimo wa ka re ya leboha tate ya lokileng. Re leboha ka madi ya hao a la tsholo wa sefapanong. Le o seng o tsole modimo ha ona ya tshwanang le wena Jehova. Re hasa madi ya hao modimo wa ka di festere le menyako diketing tsa rona le mabaleng a rona. Modimo wa ka lokileng, modimo wa ka ya matla ohle, re nwa madi a hao, re nesa bana ba rona madi a hao Jehova. Ditseleng tate ya lokile senatla sa lehodimo re hasa madi a hao Jehova. Wena o modimo matla ke a hao Jehova, molo wa hao thuke ka ra dijarete tsa rona modimo wa ka. Ditseleng mabala a bophelo le o senga ka sheko modimo wa ka, ke bana bana modimo wa ka ba tlo ngola ditlhatlhobo senatla sa lehodimo e ba le bona modimo ka lokileng tate ya matla ohle. Ba sebele tseo ne ba ntse ba ithuta tsona ba rutwa tsona ntate ya lokileng, ba ditsebe senatla sa lehodimo. Ha ebe wena modimo a bulang mahlo a bona ditsebe tsa bona ntate ya lokileng, menahano ya bona Jehova, ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta, ka lebitso le okametseng mabitso ohle, re ya rapela le o senga ka sheko, re ya o tlotlisa senatla sa lehodimo. Re re phama Jehova makgotla, wena o modimo ya sa hlolweng ke letho, o Alpha ebile o Omega. Le o se re ya leboha ntate ya lokileng ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nasareta. Wena modimo ya phelang ntate ya lokileng senatla sa lehodimo, le o seng ha ka sheko re tletse tlotliso modimo, re tletse o tlotlisa senatla sa lehodimo ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta. Wena mabiza sabele re bitsa wena Jehova, ibe wena Jehova o ya re araba. Le o senga ka sheko o tshepo ya rona, o qhoboshiane ya rona, o setshabelo sa rona, re ya leboha. Le o se re ya o boka ntate wa rona ka lebitso la ntate le la mora le la moyo halang Jehova, re ya leboha. Amen and amen.
1: Ka lebitso la ntate le la mora le la moyo halang, tlo moyo halang o tlase dipino tsa badubidi ba hao le hotetse ka o tsona molo wa lerato la hao. Romela moya wa gago mme dintho tsotlhe di tla botswa, mme o tla ntšhapatsa sebopeo sa lefatshe. Ka lebitso la ntate le la mogala moyo ga lelang, amen
2: amen. Modimo wa kgotso a le etsegantle mamedi wa ka a reye lentswe.

0: matla jo fantate matla ha te di pempeng ka montu a gona jo fantate ha te di pempeng jo fantate o ba ne ba ka mehla le matsatsi re bitsa ho wena ntate o go lwanele jo fantate ba ne satsana ana matsa ntate ke ntse re rapelisa bana bana ba gona re bitsa bana ba gona bana ba re tshisembo shila ba jwa ndi 20 ga mentse na di metsheng ena ntate re bitsa ho wena jo fo kona a tsana ntate ke rapelisa le fatsile nna la gona jo fantate matla rapelisa le le fatsile sna nne le stong go tso jo fantate ntate ha re rapelisa ho ba nwe na kwena a tsebeng jo ho fomo le bedi wa rona ka dina go tshotle ntate a mata ha re ba hate di pempeng ntate ha re shebe di kgetho ntate di kgetho tsena ntate be di kgetho se tsibile jo ho fantate se tla di tsi santsotle se rena ke satane jo ho fa e be wena go kgetha jo ho fantate ba no ona ya tsona ndwe na jo ho fa wena mo a tlhidi wa rona jo ho fa wena sa go ba neng ka dina go tshotle jo o fantate wena mo lebedi wa rona le ba neng ba rona ntse ba utumile tlatse di dipetlele jo go fa di ditong kontate re bitsa go wena ntate re re ntate rona ma o di mong bitso ka lekgethe e tle mo so wa hao thata o etse le fatse jo le ka etsa le go di mong re tle ka je no bo habe ba rona bo lekane sa tsile le le ba tshwara le melato wa rona tswala ka o tshwara ba sitse tshika re sa mo leko se re sa mo leko ntate a matla seri sa moliko o go lwanele o ye mobe o bane mso kwa ya matla le kganya jo le ka sa tsele amen
1: ka le bitso la ntate la mo la mo halalela tata go na mo di mo le bitso la la la letswe mo so o tle tata e tsela ka tsi go go ntse go di mo o re ka je no bo o ra ba tsatsi ba mmele re tsorele di bitso ona jo ba re tsorele ba stitsi Story some Nicom Porence will be. I am a ratlet in Crassia, Rena Maluena. Ultrona Larabasa gives on a pillow, Trono, Maria Lamam di Murapello by Sadi Jordan or Shorna. Little to Lon Tatelo Mogaluma, La Jordan Kissa Pele, which is Waka or Savalid with Avana or Pinsimono deal. Needs a milk, Finibelo di Mo, how we may look unto Sumawa. Se ba le lats le tsonya ha mme ha le ho ndi o ska ho khisa tapi le tsona tsi tsi bo se be le ska mhla go tsing tsohle o mfe ka tlhleng a hlonolo a e kriste mrena mrena o marena o swa ho utle ka le bitsona ntate le mo ka le mo hala amen
2: mo ke mo tate mo ke mo ra mo ke mo ya ho sina tlo tsho ho se ho di mo le bo ha o tsho ke mo ha wa ha Ntate ya matla go tlhagile bo hepa ba lo le tshireletso ya hao ya bosigo bohle. Wena o modisa ya molemo ha o otsele, ha o robale, o re disa bosigo le motshegare ntate re a leboga. Senatla ke mang yaka ka wena o tshwanetswe ke thobiso. Tlotla le hlompho di a o tshwanela go wena o itswe hlompho le poko. O ntate le moga le go moya o galalela. Ke go fa morena dimodimo goseng wa letsatsi, masa a bona tsatsi re lelaletsa matlho a rona ditepeng. Ke mo thuso ya rona e tlatswa teng. Thuso ya rona e tswa go wena Jehova. Ya ntse ma go di mole fa tsere ba bana ba ha mo di mpele go wena ba kulela mala beng re ba kopela bophelo ba go betseng ka go dipetlele re ba kopela bophelo teng mo re ba di nga ka le ba go ke re ba kopela bohlale go wena ke go pa mogana le mo di mwaka matla fa tsa mmeli ya bo hle ntate ba kula ntse sitana le ba kula mpatsa maya sena se ba ka se ba wena mo di mo go etsa mosebetsi masenga ha wa manyane ke ba satse bindu itshupa mo go le mo hloko teng re ba kopela bophelo ba ke kule matlekwana go nna ke go bomo kana le mo di mo ha le ba le bana ba gona ba tletse tletse ndele fatshe ba go balang dithuto ntate tate re ba be go wena ke go bomo kana le mo di mo mohlanka wa ha o kuna tate mo di mo ha ka ya le tleng re mo be go wena tate re mo kopele matla mo sebetse mo wena mo go mile mona go e tsa ba ke tsa bana ba hao tsena tsohle ke di kopa go wena re di be ya matleng le matsong a hao o itse le no re ntate rona ma go di mo le bitso la hao le tsete go tle mo so ha o thato ya ho yetswe le patsi ke no ka yetswe le go di mo go tsa ka jeno bo ho ka gona bolekane tsatsi le ndile le mo re tshwarele melato ya rona ke lo ka se tshwarela bana le melato ya rona o se ke wa risa melkong o mpo go lwane le go ye mobe go bane mmuso kwa hao le maatla le kganya di jalo le ka o sa pele amen
3: amen amen amen mamelo ka pele ke a lentsweng la modimo pere ke botse potso ena it has been in my spirit for a long time ha jeso a ka gotla ka jeno a re o kolata

0: Yeah. Mamedi Edumela.
1: Edumela.
0: Ah, Bishop.
1: Le
0: Bishop.
1: Amo ha o go
0: na. Hulu ke le Bishop.
1: Kale boa.
0: Jesus.
1: A go di le ja ka ke tao fola ka ana ba ka tena ka ka kana.
0: Eh, ya Bishop.
1: Eh, ana ka ka ba ba di sin ba ka ba di ke ba khisa. Lo ha o ya lo ga ta ke wa e mo di mai ya ngar go e lisa. Mamela ipate mo no. Ula ka se tege.
0: Eh.
1: A utlwale rata le le ngata a gana gore modimo teng a ke gayo lerateng lena re no le mone tatima teo ga se modimo sempa ke lerata la mo o tswang teng o ntse o tima ntho yane e tswang kwana mo o tswang mamela ema ganyana a tshwanela gore a ema eja eja ga o tlile botlhoko dula fatshe ong o dule go tlhokolwa o nne meriane pele o fole
0: ai jobo
1: a ka ka o nna meriane o fola ke mo o tla utlwa leng ke le lesefane e le ke tla roma mang
0: yes
1: ke mang a tla sebakeng sa rona
0: yes bishopo
1: so o jile godi motlanka modimontie so o jile godi
0: yes
1: otherwise o tlo kutla pele go nako bane o ne o utlwa motshwetsi wa dikeyboardo wa nana gore otlo o reng aa buka pele
0: hai
1: kwa yang teng ga ona kiboto ke motho ithute
0: bye ke hola ke ke hona ho hokena di prayer ere ke ke tse so ere ke mamela ke aru
2: ha bo hloko bo kena bo tuba sheba Jesu se fapano ntsu ke ya leboha o hlotse pelo yaka ha ke feta gilgale yaka ke tshwanela hore ke mamelle ke seke ka tshwana le mosadi wa Jobo a ileng a re ha a bona gore Jobo o feta gilgale ya hae a re rohaka modimo wa hao gore o tle o shwe empa Jobo a utlwisisa gore ena ke nako ya gore gilgale ke feta a re ke a tseba goba molopoli wa ka wa phela ka nnete-nnete ke re go lona letlalla le be le lle mme lefatshe le tla thaba le tla utlwa bohloko empa bohloko ba lona bo tla fetoa thabo e re ha mosadi ha beleha a sa utlwa bohloko gobane nako ya hae e tlile empa a tswale ngwana aba a tsebe go bohloko ba hae bo fedile ntsu wa bua taba e thata empa ha o le jwalo re tshwanela re mamelle gobane mamello e tswala katleho le tla ba le mahlomola lefatsheng le mpe le bete pelo gobane le nna ke hlotse lefatshe ke a leboa ntsu a mantsi a maatla a batlang motho a etse self introspection gore gilgale ya gago le ga e ka kgitsa madi e mamelle go fitlhelela qetellong
0: amen nne ke nana wa rapela re kutlwe ka motho
3: a ke leboe moruti wa ka leoseng ka mantswe a tsoseletso ha o bua ka kilikane e ka re o bua ka nna ke sotleile ka dilemo tse ngata empa ka sheno ke kgona go utlwisisa hantle gore gobaneng ke na le matshwenyeo a mangata modimo o santsana ntukisa

0: kula ngaphakathi kwani akunandaba ukuthi uzame ini kwenzakalani kodwa uNkulunkulu ekuseni ulithandile izwe kangaka nanamhlanje izwe seliphendukile namhlanje abantwana basilaleli namhlanje izinto ziningi ezenzakalayo kodwa kunjalo sisathandiwe lolu thando mawulivuma mawukholwa ile ndodana uyangena ngaphakathi kwesimo ungumafohla ukwazi ukungena la kungangenwa khona bamangala abantu ukuthi simvalele umnyango ngeke angene besavula umnyango lo mnyango evaliwe hey ungumafohla ungena la kuvalwe khona mamuvumela uthi baba ngiyakuvuma ungene ngikholwa yile ndodana ukuba yasifela ngelinye lamalanga akudingeki okuningi ukukholwa kuphela bese impilo yakho iyashintsha kholwa kuphela mvangeli
1: sense rikwala mamruti
0: hayi Nkosi yami
1: utlwa iringa iremang lemang
0: hayi
1: Nkosi yami hayi Nkosi yami
0: Hallelujah.
1: Irimang limang.
0: Jesus.
1: Ya dumelang.
0: Akholwa.
1: Man limang.
0: Ilo naloyo.
1: Man limang.
0: Ilo naloyo.
1: Man limang.
0: Jesus.
1: Irimang limang.
0: Hallelujah.
1: Yana mo.
0: Hallelujah.
1: Man limang.
0: Jesus.
1: Awukosiyame.
0: Hallelujah.
1: Awumutimu ona hana di condition hle.
0: Hallelujah.
1: Mutimu ona hashabi kabo emo ba hawhle. Ore manle man
0: haleluya
1: usa khatatsaye wena ya bulela motho mebu wa kutlo radio mudimo ra tantsone jwalo manle man wena ka jeno ba u bitsa swotswa karamo u dulantse le tswela mudimo le manle man ga mudimo wa ka Oh my God, hallelujah! Malima, Malima, ya bitwa kama bitwa mabe, Malima, walato, iri Malima, ya tumelanguyena, au kosiame, akeke atimela,
0: hallelujah,
1: akeke atimela.
0: Rikena
1: karamello re tswa re phetse
0: ka manka Jesus
1: Rikenyo ka ga di tawo re tswa re phetse
0: Jesus
1: ha se ka matla a runa ka paka tshiseo ha se ka dinthotsohle empa ke ka mohau ka jeno re apere kobo ya mohau ka jeno re apere kobo ya mohau etlisitswa inkelerato ke kopa o jwetsa o senga ka jeno hore o ratuwe hle so solbek o ratuwe mo o ratuwe shockville o ratuwe p7 o ratuwe ramaphosa o ratuwe simoke o ratuwe karatexie o ratuwe karakoloye o ratuwe karamukuku o ratuwe karawandrumie o ratuwe o ratuwe o ratuwe o ratuwe o ratuwe kimudimu
0: Moyo halalela siyabonga baba
1: ikupa urapela
0: siyabonga moyo incwele
1: libathu bareng
0: siyabonga
1: linausena kasheno
0: yekama lika Jesu
1: kiyatumela hore ke gatuwe kiyatumela hore ke fumane mogao
0: ngiyakholwa
1: batho haba ka bua go mahau ona o bantsitse karae Baba ne re sa bona hale maraka le bakala mahau
0: Jesus
1: ke kopa bua le wena hlemme wa ka ntate wa ka le ba mametse

0: Go tlhile lentswe la gago,
1: go tlhile lentswe la gago.
0: Le reng o nratile,
1: le reng o nratile.
0: Ke ntse ke le ditshila,
1: ke
0: ntse ke le ditshila. Le reng o nratile,
1: le reng o nratile.
0: Ke sa ratehi, Morena Jesu,
1: Morena Jesu.
0: Ke o amohela,
1: ke o amohela.
0: Jwalo ka Morena,
1: jwalo ka Morena.
0: Le mophulusi,
1: le mophulusi.
0: Wa bophelo baka,
1: wa bophelo baka.
0: Morena Jesu,
1: Morena Jesu.
0: Ke kopa tshwarelo,
1: ke kopa tshwarelo.
0: Ya dibitsohle,
1: ya dibitsohle.
0: Se ke di entse,
1: se ke di entse.
0: Ke kopa tshwarelo,
1: kopa tshwarelo.
0: Ho batho bohle,
1: ho batho bohle.
0: E ke ba utlwisitseng bohloko,
1: e ke ba
0: utlwisitseng
1: bohloko. Ke a dumela,
0: ke a dumela. Ka pelo ya ka,
1: ka pelo ya
0: ka. Ke a bolela,
1: ke a bolela.
0: Ka molomo wa ka,
1: hore
0: o ilashwa, wa tsoha fa bakeng la ka. Ke a leboha Morena Jesu, ke kopa lebitso la ka lengolwe bukeng ya bophelo, e re ka le leng la matsatsi ha mabitso a bitswa le nna la ka lebitswe. Ke a leboha Morena Jesu, Modimo wa ka. Tate wa ka ya mahodimo, lebitso la hao le kgetheile ho seng hona. Modimo re ba bolelletse ka wena. Modimo ke bao ba rapetse ka ramatlo, ba bang ba rapela balla. Re ba tsebisitse ka wena hle Modimo wa ka. Ha re ba bolella ka bo maseko kapa dikereke tsa rona, empa re ba bolelletse ka wena. Ke ena memeya e re itlisang ho wena hle ntate wa ka. Moya o halalelang, ba tataise mo ba le teng. Ba lwanele moya halang, re suwe le wena hle moya o halalelang. Re kopa o tsamaye le bona, o ba tsamaise tseleng ena, o ba jwentshe diphoso, o ba jwentshe tsohle. Se re ra o layela moya halang, empa re ikokobetsa. Ke ena memeya ya hao hle Modimo, tlotla le hlompho le borena bohle di tshwanetse wena, hobane mmuso kwa hao le matla le kganya ka o sa feleng. Ntate, re a leboha in Jesus' name.

0: kwa, hello.
1: Batlang ka rang dimo dimana ka studio le khino seng wona ka lebitso la Jesu.
0: Kama haule ka hle mme waka.
1: Amen. Ke bulukui ya re bulukui ya mhlang ka modimo. Se le go lentse la modimo le re hopotsang se ile ntsa etsa hala.
0: Yes, mama.
1: Ere go bona modimo re tlile le fatse ha kana. Ai. O bile wa nea mora wa bona. Ya tsetseng a nnotsi.
0: Yes, Lord.
1: Ke se ra tsa bona mona mo re hore e mong le e mong.
0: Au le waka.
1: Ha ikgethe tlaete, ha ikgethe mmala, ha ikgethe culture, e mong le e mong. Ya etsang jwang, ya dumelang ho yena, taba ke o dumela. Jwale ba se ba dumetse ba ba moseng, ebe re a se ke a dumela a mpe a be le bophelo bo sa feleng. Bophelo bo sa feleng bo thola fela ho Morena Jesu. Ntle le Morena Jesu bophelo bo sa feleng ha boyo. Ha ntse o bua mohlang ka Modimo o nkopotsa palenyana e kileng ka e bua gale gore Morena Jesu o tshenye le phelang hona is a life saver. Ka bua story se seng gore o na le bareng ba etsetse lewatlekwana jalo lewatlema o na le batho ba trainiweng as a life saver. Ba rutuweng gore o tlo mmona jwang motho ha metsi a batla go monka. Botho o no na le moshanyane e mong ya ntseng a swima mo ya re le metsi a batla go monka bane go no na le di-life saver tse trainiweng kaba e life saver ya mo Eleanor e motho ha salwana tsena le metsi, metsi a sa batla go monka ya ba wa mopholosa, ya ba wa phela. Kanthi ka nako eo life saver ena o ntsake ba sekolo a bala

0: nnete momamedi e ka ba ha re se re ka fitwa ke mohauwa hae e ka ba re ka ba ba mangwe e ka ba ha re se re ka fitwa ke ena momamedi e ka ba re tlo bona re ntse joang diteng e bile ba teng ba ka re fitang wena momamedi wa lekwa empa e seng yena gobane yena ha re fitile re fitwe ke tsohle momamedi ke labone hoseng hona hontse hona le bao ke rumileng ho bona ke bane ba ipitsang ka lebiso la Jesu Kriste wa Nazareta ke bane ba ratang ho phela mohlapeng wa hae jwale momamedi taba tsa mohlape wa Jesu le ho phela mohlapeng wa hae seo moya o re bitsetsang sona ka mehla le ka matsatsi ha re tla mona re kopana ka ponako e kgolo le enyane ha re bua tsa morena Jesu Kriste yenwa re bua le tsa lehodimo ke o phamisana fela le o hopotsana hore lentswe la ntate modimo le itse mahlomola a rona ba lokileng a mangatangata fela momamedi empa seo ke se ratang re na le tisetso o re lentswe la hae o re o ntsha ho ona kaofela momamedi jwale ke tlo o hopotsa momamedi hore ha re ka ra tshepiswa hore lefatshe mona re tlo phela ha monate ho ya ka mokgo bibele ke e balang ha re a bitsetswa hore momamedi wa Lekwa FM re tlo thella fela nkutlwe momamedi ke bua le babi ba ipitsang ka lebitso la Jesu ba phela mohlapeng wa hae ba sa pheleng ho ya ka mokgo ba ratang teng hobaneng momamedi taba ena ya lebitso la Jesu Kriste e na le bothata ha re phele ka mokgwa oo re ratang ho phela ka teng ha re etse ka mokgwa oo re ratang ho etsa ka teng hore na re ka kopana le maemo a jwang ha re iphethetse momamedi hobaneng lentswe la ntate modimo le re lefatshe mona mahlomola a rona a mangata ha ke tsho jwalo momamedi wa lekwa ko hwehla ka letsoho momamedi dumela
1: dumela le kae
0: re tele kae momamedi
1: thank you perlo wa ka nkgone mamele sithando sa ka le kopa ntate thadina o a kena ka shepo fela baka la matlo I am never going to be able to get a man. Ke ne o na le la ka taba ya ntlo ya bone ya tshwetso.
0: Okay,
1: le di tlhoko.
0: Okay,
1: ja me. Ke tla go ntlhong go hae.
0: Okay, le bona wa.
1: Ee, ke batla thuso mo yena ha go le bona la ka please ka kopo.
0: Okay, me wa ka. A ka fitla fela ka ka diphaposeng tsa gaso mo na me wa ka tla o thusa.
1: A go tsuba.
0: Ke re ha mme wa ka ka fitla fela ka diphaposeng tsa gaso ka mona ntate o tla kopana le ntate Phadima o tla mothusa.
1: Yo, ke tsala ja mathe. O tsimo ke dingena ke na le tsheleta ke re ke motho wa ndende.
0: O ke tla mo fitisa molaetsa mme wa ka ke a gola o tla o tshwara.
1: Ke a le bua ke a le bo mo fedi number 2 thank you man. Ke a le tsala ho.
0: Momamedi wa Lekwa ha motsotso o yemetse na hle ha ke kope momamedi ya tla re atametsa ka thapelo ho momamedi ya tla re kopela mohau ho momamedi ya tla re phamisa ka ofela a re kopele atamela momamedi ka ofitisisa bula pelo bula moya hona le mo moya wa modimo o ratang ho isa teng hona ka shekolena hona le mo moya wa modimo o fumanang o le teng la boneng lena momamedi mme ke a o tisetsa ha o ka bula pelo e tlo re ha 12 o'clock e otla momamedi ho bona le mo ntate modimo a o beileng teng ke itse mmamedi ha re le mona sa rona fela ko hopotsana hore mila ona o re tsamayang ka ona o mosisanyane ka bomadimabe ha se mila o hebehebe mmamedi hobane ke mila o hlileng o le thathanyana o le bohloko ka teng mila ona o na le bothata mmamedi hobane go na le molao o thapisang pelo me hangata mmamedi wa lekwa ha pelo e thapiswa ha o monate hobane pelo tsa rona ha di thapiswa kana kongwe re tshwanetse re tloelle ntho tse re di ratang kana kongwe mmamedi re arwana le batho ba re ba ratang kana kongwe re tloella dintho tse re di ratang kana kongwe mmamedi melmolao na o thapisang pelo o fetola le mogwa wa o re buang ka ona le mogwa o re etsang dintho ka ona Jwale ha ke kope he mmamedi wa lekwa nomoro ke 073 150 5207 mmamedi 073 150 5207 ke di nomoro tsa ka phaposing ya gaso ka mona mmamedi mo ka founang teng me WhatsApp mane ha o re etsetsa molaetsa wena mmamedi wa lekwa 078 585 9531 ya rata metsang ka thapelo moya o re yes mmamedi o ya bona seo ke se ratang ka moya ona o halalelang ho ba ne meya e mengata mmamedi empa rona re mamela fela moyo halalelang meya e mengata mmamedi ke ka ho ha o bua ka Jesu Kriste eno eo re le mona ka yena tsatsing lena dumi mokokstate ha bua ka yena o re lewatle la bona le moya o nolle o le lewatleng la utlwa hore ho na le e mong tsatsing lena ya fapaneng ya teng ya ba lewatle le moya di kgona hore di utlwisise hore ya teng ka haro sebaka tsatsing lena ke ya fapaneng ya ba le sefefo le sona se a kgona go bona le o lemoa hore ba teng batho ba hlotseng ba feta ka dikepe empa bana ba teng ka haro sekepe sena tsatsing lena ba tsamaya ka moya o mong jwale dumella moya ona hashtag moya o re yes hoseng ha letsatsi la kasheko lena mmamedi ha o ka o dumella fela o tlo o kuka o sidila maikutlo ha o ka o dumella fela wa bula pelo seng hona o tlo fa dikarabo tseo di emetseng seng hona moya ona mmamedi wa bua ke seprofeto le maphelong a rona ka nako nngwe re emetse fela ho utlwa ho tswa ho modimo hore ntate ka ba ha maemo a le tsena re etsa jwang Mmamedi ke moya o feng o tsebang se ka haro pelo ya modimo ke moya o feng o tsebang thato ya modimo bakeng sa bophelo ba hao ha e sona moya o halalelang ke moya o feng o tsebang pelo ya hao mmamedi ke moya ona o re tlisitseng mona hoseng ha letsatsi jwale tsatsing lena la kasheko lena hoseng hona mmamedi wa lekwa ke re hashtag moya o re yes ke a o hwehlahle ka letsoho la moya mmamedi wa lekwa kere o ratwa ke pelo ya ka haholo ho seng ha letsatsi wena o ngwaneso moreneng re majale fa mmoho mohlapeng ona wa Kriste jwale atamela ngwaneso re fita ka ofela wena ngwaneso o skana na o romong lepatlelong la ntwa

0: Ntate re lebohela ho tsoha modimo wa ka hobane ke mohauwa ha o fela ho tsoha modimo wa ka. Ntate ke kopela bana bohle ba lebileng dithuto tsa bona tsa marematlo tsatsing la kajeno modimo matla ohle. Ba dutseng ba sentse ba qadile ho ngola modimo wa ka. E ba le bona mabaledi wa bophelo kgutlong tse nne tsa lefatshe. Phamisa letsoho la hao modimo wa ka o ba tshireletse moyeng o fokang wa lefifi modimo. Re tshepile wena ha hona e mong e re mo tshepileng mabaledi wa bophelo. Ke kopa o tlo kene ka go dipetlele ho batho ba hao modimo wa ka. Ba sa robaleng bosiu le motshehare mabaledi wa bophelo. Ke mahloko a ba tshwereng mabaledi wa bophelo. Ba ame ka letsoho la pholo modimo wa ka. Kena ka go ditoronko Jehova. O tlo hauhele modimo wa ka bohle modimo wa ka ba kgutlelang ho wena. Ka ho itshola le thapelo modimo wa ka. Ba kopa monyetla o bobedi wa bophelo Kriste Mesia ya lokileng. Ntate ke bea le sona station sa Lekwa FM mabaledi wa bophelo. E ba le sona le bohle modimo wa ka ba se tsamaisang ho tloha hodimo mane modimo o matla ohle. Kena ka go malapa ohle a utlweng ke tseneng ya lefu modimo. Kena ka go malapa modimo wa ka batho ba kulelang ka go malapa. Malapa a robetseng a sa ja. Malapa a sa utlwane modimo o matla ohle. Ke kopa ka lebitso le matla la Kriste Jesu modimo. E ba le rona modimo wa ka kwena ya shodileng tsohle. Re lwanele mmusong wa lefifi modimo o matla ohle. O itse tsohle tse re imelang go fetswana ka thapelo. Modimo tsohle tse tla latela letsatsing la kajeno. Re di tlwela diatleng tsa gago bane kwena ya di tsebileng modimo wa ka o tla re hlolela. Ka Kriste Jesu ya re fang matla ka matsatsi ohle. E ba le batho bohle modimo wa ka ba mametseng lenaneo. Ke moevangedi Mabela. Amen.
1: Amen. Moevangedi Mabela, ha re lebohe mohlanka modimo ka thapelo e matla. Ntate modimo a lo retsetsa wena hantle. Mme ke a lebohe ka melaetsa e ntse kena e re ketse tjena.
2: Ntsa rona ya mahodimong lebitso la hao le kgethehe ho tle mmuso wa hao. Ka o tshojwalo rakgadi wa ka, ke rata fela hore ke o mametse hoseng ha letsatsi la labone ha kgwedi e hlola 15. Ke rata hore fela ya re tshepisitseng wa tshepahala. Ke o mametse ngwana heso, ke o mametse jwalo le ka mehla, ke o mametse hobane o dula o nketsa hantle, o dula o lokisa pelo le he robeile wa e lokisa e sale e se kgobedu e le tshweu. Ke rata go fela ntate modimo a lo nketsa wena hantle le lelapa la gago. A bua mona le wena ke Mapuleng Tsunja, Lady in Red, ausi wa ka Small Town, ke o mametse.
1: Ao Lady in Red ke a lebohe ngwaneso. Ebile ke a ikokobetsa, ke a moela tlhonolofatso eo e o e buang godima lelapa laka. Le wena ke re ngwaneso e se ka re ntate modimo tlhonolofatso e romeletseng ka gare lelapa laka, e se ka re le wena tlhonolofatso eo a ka e romela ka gare bophelo ba gago ausi wa ka. Momamedi ke a lebohe ka melaetsa e ntse kena e re ke etse tsena, ke tsebe o titima ke ye moo moya o re supetseng teng. O ke a gola o na kopa dinomoro, ke itse dinomoro tsa mo re founang teng ke 073 150 5207. Molaetsa wa kena wa re ha ke o dumedise mme mokoro ngwaneso hoseng ha letsatsi, re lebohe bophelo hobane bophelo ke yena fela rakgadi ngwaneso, nama le moya di sa kopane. Re hauhetse hashtag moya o re yes. Tek moyo re yes ke o sma sentle ka zone 10 o sma sentle dumela hle wena ngwaneso ne wa kena molaetsa fela wa re le kae ngwaneso a o hle re a iphelela hle wena ngwaneso wena morati wa pelo ka ke ka mohau fela taba yena re ntse re bulukile ka mohau e hare se tsena wena momamedi molaetsa wa kena re dumela mme mokoro moya o re yeso seng a letsatsi ga le ntse e le ntse le bua le nna leetong la moya ke mme ma motaong ka tshepiso ka face 4 ao sebata ke a o dumedisa tlhe wena sebata seso dumela mme mokoro moya o re yes tsatsing lena le ga maemo a sa dumele empa re ntse re re golokile ke mme Mashongwe ka zone 10 extension 2 mme Mashongwe la maemo a sa dumele wena ngwaneso empa yena ke modimo ya tshepagalang dumela mme mokoro moya o re yes ke dutse hantle ke o mametse o tlela o renya o qetela ke mme mamorero ka Vanderbijl ka Christe morena amen mme mamorero ke a leboa hlengwaneso ha re sututse jalo wena mme wa ka o tlela ho renyane ya le shumele metse mmedi
3: ntate wa rena ko le ho di mbutsa le kgethehe o tle muso ha o thato ha etse le fatshe jalo ka tsa rodi mo o re fe ka jono bo ba rona bo re le kanini letsatsi le le le leng o re tshwarele melato ya rona jalo ka re tshwarela ba re sitela se ka re sa meleko o mpe o lwanele ho ye mo bane muso kwa o le matla le kganya jalo ka mehle sa pele modimo a mosa modimo a mhau re a leboga modimo a ka leboga mhau ha ntse re ba baletse modimo a ka re patetse ba babe ba bolotsana morena le modimo ka tsatsi la o le leholong tate re modimo a ka o ya tshwanang le wena lefatshe lotlhe le tletse kganya Jehova le kgalelelo ya gago rona re tshwanetse fela re re modimo re a leboga re a lebogela tsotlhe tse re etsetsang tsona ka letsatsi la gao la bomme bomme ba o rapela letlhonolofatsa mo le botlhe ga mo le sebodi sa rona mo le botlhe ba tla kena modimo a ka ba tlhonolofatse ka Jesu Kreste ya maatla gotlhe amen modimo a rona o boke ke mamothibedi zone 3
1: amen and amen mme mothibedi tlhe ke nnete ntate modimo a rona o motle wena mme mamothibedi re dumela sebohudi se gabane ke o dumedisa ka lebitso le matla la Kriste morena ke dumedise le ba mamedi ba le kwa FM Jehova re le boa re lato leo o re fang lona ka mehla ore re tsohile mabaledi wa oloka goba wena Jehova wa tshepagala ka nako tsotlhe ke tlo ba le wena till the last hour ke lehlonono ka zone 14 apte lehlonono ke a leboatlhe mamamedi wa le kwa e re gamelaetsentse kena tjena le nna ke etse fela tjena wena momamedi ere ke tle ke ditime fela gobane ke bone gore ganka ka balamelaetsa fela ga ke no fetisa seo moya o ne o ntshwarisitse ona wena momamedi ere ke etse tsena wena momamedi wa lekwa goseng halabone ke ke re fela ga ke fitlha ka mona ka studiong ke re nna momamedi wa lekwa ke morumiwa jale ere ke etse mosebetsi wa ya nthumileng momamedi ga re titime ka potlako re ye bukeng yane ya mareka wena momamedi wa lekwa mareka kgaolo ya lesome mme re nke go tloa verseng yane fela ya 46 mareka chapter 10 re tlo enka go tloa verse 46 mme mohloditherro kapo setlhoo sa rona se re go bona ga sefofu sa bartameya ba fitlha jeriko ga jesu a tloga jeriko le barutiwa ba gae le letshwele sefofu bartameya moratimia o ne a dutse pela tsela ntse a kopa ha utlwa gore Jesu wa Nazareth o qala go huwa a re Jesu morada fitang gauhele ba bangata ba ne ba mo kgalemela gore a thole empa a eketsa go huwa haholo a re morada fitang gauhele Jesu a ema a re mmitseng ba bitsa sefofu ba re o sona beta pelo ema wa o bitsa yaba se hlobola seaparo sa sona se tlolela godimo se tla go Jesu Jesu a se araba a re o rata ga ke o etsetsang momamedi wa lekwa ke gona mo o re leng gona teng sefofu sa re go yena morena a nke ke boele ke bone momamedi mo o re leng gona teng ke ga morena Jesu Kriste a mo araba a re o rata hanka o yetsetsa eng momamedi wa lekwa FM goseng ga letsatsi la ka shekolena re a botsiwa gore na e be re rata ga re ka etsetswang sefofu sa bartameya ga se araba momamedi se re ke rata hanka ka boela ka bona gape go ya ka kutlwisiso ya ka momamedi motho ha re ho wena hanke ke boele hape ke bone
4: taba yena e bolela hore motho yena hona le mohlangakileng a bona ha ke tsebe haibe we utla so le ka nna mo mamedi ha nka re wena ha nke ke boele ke bone hape taba yena e netefatsa hore ho tshong hona le mohlangakileng ka bona ya batseleng ke tlelwa ke bofofu me jale uri ho Jesu hanke ke boele ke bone hape o mamedi wa le kwa FM dingata dintho tse uri fofetseng ho tsona tseo ke lakatsang hore e ka re nna le wena ho seng hona re ka re morana Jesu Kriste wa Nazareta a ka boele uri bontse hape mo mamedi hona le dintho tse ngata tseo re neng rena le lerato le tshiseho ya tsona empa ka lebaka la tsela ka lebaka la boima ba tsela kapa ka lebaka la tsenene kapa ka lebaka la bohloko ba tsela ha re sa boetse re di bona ka tsela yeo re neng re di bona ka teng mo mamedi ka lebaka la ditsokotsane tseo re kopanang le tsona tseleng ka nako nngwe mo mamedi ke bofofu ba malapa a rona tsela yeo re neng re na le mofuthu le lerato ka malapeng a rona mo mamedi ha re sana yona mofuthu kapo ha re sa bona ka tsela yeo ne re bona ka teng e se ka rolo seng hona o ka re fela Jesu morata fita a nke ke boele ke rate lelapa la ka hape mo mamedi le ka manyalong a rona ha re qala re ne re tsamaya hantle le balekane ba rona re na le vision ya malapa a rona re dula re le balekane re etsa plan ya hore wa tseba selemong sena re rate ha re ka etsa tsena selemong sena re rate ha re ka achieve tsena but ka lebaka la di-challenge mo mamedi tse fitlhang ka ro manyalo ya rona ha o sana yona vision yane ya lenyalo la gago le molekane wa gago mo mamedi ho se o na le bofofu bo o keneng ha o sa mmona ka tsela o ne mmone kape e se ka re o seng hona mo mamedi o ka re Jesu mo rata fita ha ntsa botsa gore na o rata ko etsetsang e se ka re o seng hona
5: The Glory every Sunday from 7 a.m. to 10 a.m. right here only on Lekwa FM 91.0 megahertz.
4: Ese kare ho seng hona mo mamedi wa Lekwa o kare Jesu morata fita ko utlwele lenyalo la ka bohloko nke ke bone ke boele hape ke bone tsela yeo ne ke bona molekane wa ka ka teng nke ke boele hape ke boele yena ka lerato le ka mofuthu ke a tseba mo mamedi ba bang ke bana ba rona ba bang ke di family tsa rona ho bohloko mo mamedi empa eseka o ka re Jesu morata fita khutlisetsa lerato la ka la botswadi ngwanenwa ke se ka mo nyahamela ke se ka mo hlapela matsoho empa nthuse morata fita hono na le tsela yeo ke ne ke mmona ka yona haibe ke ne ke bona doctor ya ka ene re ha ke mmitsa ke re wena o doctor haibe ke ne ke bona ho hong ha ne ke bona nurse ke ne ke re wena o nurse ha ne ke bona le sole ne ke wena o le sole ha ne ke bona le ponisa ne ke wena o le ponisa empa mmamedi ka le ka baka la hobaneng tsena tsa tsela di na le tsa tsona ngwana ha o utswile dihlong di o aparetse ka lebaka la hae ao mmamedi ke a o qeka hle wa lekwa sa ha o fela o seng hona morana Jesu wa o botsa hore o rata ha ka o etsetsang ere Jesu morada fita wena o kgonang o fetola dipelo a ko nthuse hle nke ke boele ke bone ngwanenwa wa ka ka letsela ka tsela eo ne ke mmona ka yona a ko nthuse hle ditlhononofatso tseo ke ne ke di bua godima hae a ko nthuse hle ba bang mo mamedi ke bophelo ka bo bona o bonyagametse mo mamedi ha o tsowa o seng ona o so tsoile fela gobaneng wa tsowa empa mo mamedi o tletswe ke bohloko ebile o tletswe ke o nyagama empa pele mo mamedi o ne o tsowa ka mafolofolo morena Jesu wa o botsa o seng hona gore o rata ga ka o etsetsang mo mamedi wa Lekwa FM a kore morena Jesu rabi wena Jesu morata fita nkutlwele bohlokotlhe nke ke be le lerato la bophelo gape goba mo mamedi wena o engine ya lelapa la gago nna wa ka ntate wa ka o engine ga o soka wa thekesela wena lelapa la gago le wele mme wa ka ntate wa ka ha ise ka ba wena o fellwang ke maatla o so reng ka bana ba gago ba bang ba rona mo mamedi kapo ba bang ba ba mamedi o Moses wa lelapa leno mo mamedi o no ba jarile empa mokgathala wa fitlha tseleng ba bang e ne re ga ba o bona mo mamedi bana ba bona bophelo bo le bonolo empa mokgathala o fitlhetse momamedi ha o eletse na o sore ba ba o tshepileng ba etse jwang ha o nyahama wena momamedi o sore ba ba tlang ka morao ba shebileng wena ba etse jwang moya fela o seng hona o rata o re fela o re morena Jesu a konthuse hle nke ke bone hape momamedi ha tsoseletse dipelo tsa rona ha tsoseletse dipono tsa rona ha tsoseletse bophelo ba rona ba ditshelete ye engwe ke besa ga momamedi o laka wa ikala empa momamedi a ske ya tsama hantle o sonya hame o seng hona ha o sana le lona lerato la gore o e tsoseletse hape o ko o yehle ko ha ba re tamiya ntse a hweletsa ntse re tla jwalo momamedi ha ntse ke tla le wena jwalo ntse ke re fela o ipehe wena mo welang teng a ko hweletse le wena jwale ka sefofu ba re tamiya o ko re morena Jesu Kriste a ko boelehle o ntsose leihlo laka nke ke bone besega yaka ka ditlholene ke e bona ka teng momamedi ba bang re nyahametse ditshebeletso tsa rona tsa thapelo a ko tshotlhe gore ao Jesu morata fita ko nkutlwele bohloko tlhe mphe mafolofolo gape ke eme le nna ke itlhotlhore wena momamedi wa Lekwa FM moya go seng ona o re na wena momamedi wa Lekwa e ka ba o rata go etsetswang go seng ona bona momamedi nna ke le mamokoro ga ona ntho enka o etsang yona gobaneng ke motho ke a fetoa ebile le ga o ka itshepisa nna momamedi nna ke na le mokokanyana o mokananyana fela empa go na le motlha mokgathala o kenang go betere gore jwale ka le rona ntse re mmemetsa ka lentswe le legolo seng gona re re Jesu re utlwele bohloko le wena mmeketsa momamedi o ya bona ga ntse re ya ka yona momamedi e re ya re ga ba utlwa a ntse gowa ba mokgalemela ba ra kothole momamedi ska dumela o thudiswa ke batho seng gona ska dumela o thudiswa ke ditlhong tse o aparetseng ka baka la boemo ba gago momamedi ska dumela o thudiswa ke tse bang di o aparetse o seng gona empa meketsa wena momamedi ka lentswe le legolo o re Jesu morata fita nkutlwele bohloko wa bona ke a e rata kutlwele bohloko ya Jesu wa Nazareta gobaneng ka nako ngwe o ka ra utlwele bohloko mohlompe wena o shebile area e le nngwe fela ya bophelo ba gago empa thapelo yona ya gore nkutlwele bohloko e na le maatla gobaneng yena o bona le tse o sa di boneng wena momamedi hashtag moya o seng gona o re Jesu morata fita a nke ke boele ke bone gape re foufetse momamedi gobaneng di bohloko gaholo ntho tse re hlaelang empa wa tseba ga re ka boetse re bona gape gobane ka nako nngwe ga se gore manolo a hlole ga se gore maima a hlole manolo godimo empa ke gobane fela re foufaditswe ga re bona bohloko ga re bona mathata ga re bona negativity ga re bua mathata ga re bona blifu empa ga re boetse re bone bophelo goseng ga letsatsi la kasheko lena wena momamedi e re ke ye fela ka melaetseng kutlwa gore na e be momamedi wa utlwa Jesu morata fita nkutlwele bohloko ke seo moya o se batlang fela o seng gona Jesu morata fita nkutlwele bohloko ka yona voice eo ya o qetela momamedi ke a tseba you are so discouraged ke a tseba momamedi ga o bone the light at the end of the tunnel empa ka yona voicenyana ena ya o qetela e setseng ka yona tumelonyana ena e le ntsweng la mntate modimo leng re tlhoka fela e nyane e lekanang le mostrata momamedi a ko re fela Jesu morata fita a ko boetse tlhe o nkutlwele bohloko
6: re ya leboa go seng ka jeno gobane ga se botlhale ba rona ke ka mogau wa marana modimo yena ya re tsositseng yena ya re fileng maatla gobane o seng ka jeno re ne re leborentate re ya leboa gobane o re file bophelo o re file maatla ga se ka batlhale ba rona o seng re tsoe ke ka mogau wa gao morena ga se ba bangata ba re ntate a o loka Jehofa modimo gobane Jehofa modimo re romile gobane Jehofa modimo re maatla a gao Jehofa modimo re file maatla re bana ba gao Jehofa modimo ntate re ne re kene ka rama wena Jehofa modimo ba lopata ka jeno modimo ga o ba fe maatla o ba sedise Jehofa modimo o ba tlatse ka moya Jehofa o halelelang o ba tlame gobane wena morena go morena wa marena gobane ya sa sa se dungile tho go bana modimo se hlolang batho se keke sa o hlola go bana modimo ya modimo modimo.

0: la re o tshepe a re bitsang go nna ke bitse go rona letsola ka le gotswana pholosi bophelong tanke re a leboka lebitso la Jesu Kriste metshwane modimo a o fe maatla ka sa tshireletso tshireletsoene ka jeno modimo a o fe maatla ka o tshireletse ka sa tataiso ya lesedi le yona tshireletso e etsa modimo a tla o fe maatla ka o bone o ke le family ya ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen.
1: Molaetsa wa kena wa re moya o re wena ya ratehang ga o ntse o sitsa ba bang kewe ke na le wena ngwaneseo ke nkgono labi ka Cairo. Re a leboga ragadi ka thapelo tse maatla tse o re di fumaneng ka Kriste morena. Amen. A morena ragadi kutlwa gantle ke le o kopa Jesu morada fita a leng kutlwela botlhoko tlase go bophelo ba ka ke kopa go bona bophelo ba ka bo be gantle ke mmelabi ka Cairo yo bophelo bo botle nne wa ka o santse o utlwile jwale ka ga o botsitse o seng gona gore na o lakatsa ga ka wetsetsang dumela mme mokoro hashtag moyo re yes ga ke boele ke bone gape. Amen. Ke Vuyokazi Nzangwa Tshepiso Phase 1 os Vuyokazi. Amen. Ragadi oho Jesu morata fita ga o ke go boele go loke bophelong ba katlhe ke o Sylvia ka extension 15 o sa utlwile wena o Sylvia dumela mme ka tlasa paballo ya hae ke o mametse mme. Amen. Ke a leboatlhe wena ngwaneso molaetsa o kene wena momamedi wa lekwa metsotsong ena e mmedinyana fela e re ke etse tsena.

0: tsao ke ne go dumela mme wa ka bophelo ke wena fela empa batho ba tsebe ke nne mphonyana ka zone 14 e re ke etse tsena mo mamedi
1: rakhadi dumela go hlomphile moya o re yes ke na le wena rakhadi go mametse o fihlelana go nyane ameni bo ke sefe
0: ha ke le wehle mesisi wena mo mamedi re ke etse tsena o ke rata hore Kresta nkutlele bohloko ke mantwa ka White City o mantwa ngwane so o ya tshepahala o santsa utlwile re ke etse tsena ha motsotso setse o le mong fela pele ho hora ya le shume wena mo mamedi o simphomkwena o santsa ene me yame o tlotla re balla ditaba re ke leke ho pitetsa fela molaetsa ona wa o qetela wena mo mamedi
2: khotso khotso khotso hape mamkoro khotso gaitsedi yaka modimo a o hlonono fatse modimo a o apese ka matla lengololo le butsing ke lengolo le matla haholo le o re hotseng ge le rutwa ka mehla le matsatsi hore modimo ke yena fela ka Kriste Jesu ya tlo gona gore a re fahlonne mahlo a rona a bule jalo ka sefofu ba re temeya
0: ntate wa ka ke nnete hle morena modimo ke yena fela ya re fahlolang ke yena fela ya etsang hore re bone wena mo mamedi ha ke lebowe hle re unkile jwalo mogahlelo ona wa pele re sentse re oganile jwalo wena mo mamedi mme hodima tlhogo hora ke a lesome o simphomokwena o santse a le teng o tlo re balela ditaba ka leleme la Sesotho
3: tsena ke ditaba tsa Lekwa FM nnete kutlwisiso le mmino wa setšhaba taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions ha mmoho le True Voice 016 Media
4: ha ke lebohe rakgadi dihlogo tse ditaba horeng ya lesome dikotsi tse belaelelwang tsa dipolotiki di ntse di eketseha ka pele ho LGE selemong sena ditaba tsa hora lesome o di balwa ke mphomokwena mo mamedi dumela banna ba hlometseng ba ile ba thunya mokgethwa wa mmuso wa lehae Kgethelo Mdluli ka ntle ho lehae la hae la mahaeng ha ntse a ena le bana ba hae e leng se seng sa diketsahalo tse belaelelwang tsa dipolao tsa dipolotiki pele ho dikgetho tsa Afrika Borwa kgweding e tlang. Monna eo ya dilemo di 40 o hlokahalletse sepetlele mafelong a kgwedi ya Phato mme lelapa la hae le boleletse mokga wa AFP hore ha ba tsebe hore na ke hobaneng ha a ne a reretswe ho bolawa. O sa le jwalo nyewe kgahlanong le baqosuwa ba

0: bararo ba qoswangweng ya bobodu ya banka ya VBS Mutual e lebelletse ho tswela pele le kgotleng la ditlolo tsa molao tsa kgwebo tse ikgethileng na Polokwane Limpopo. Motsamaisi wa mehleng wa masepala wa Giyani Rismati Maluleke e o ikileng ya eba motsamaisi e moholo wa ditšhelete Nditshezeni Mashau le rakgwebo Chivuya Chisonga ba qoswa ka ho thusa ho kenya letsoho ho matsete a fetang dimilione tse 140 ho tswa ho masepaleng wa Giyani ho ya bankeng ya VBS Mutual e seng e sa sebetse. Paki ya bohlokwa ya mmuso mabapi le ho utswa thepa ya banka ya VBS Mutual eo hona jwale e seng e sa sebetse e phethetse bopaki ba yona bo eteletsweng pele ke mmuso. Paki eo kekeng ha bolelwa hore ke ya bohlokwa e qaqisitse ka moo ditšhelete tsa masepala di ileng tsa kengwa bankeng ya VBS Mutual. Ditaba di sale mothating lekala la tshireletso ya setšhaba la Afrika Borwa e leng SASSA le phatlaladitse matsatsi a ntlafaditsweng a tefo ya dithuso tsa setšhaba bakeng sa kgwedi ya Pudungwana pele ho dikgetho tse tlang tsa mebuso ya dibaka. Batho ba hodileng ba tla fumana dithuso tsa bona tsa ditšhelete ka la 30 kgweding ya Mphalane. Dithuso tsa batho ba sa itekanelang di tla lefshwa ka la 2 kgweding ya Pudungwana, mme dithuso tsa bana di tla lefshwa ka la 3 kgweding ya Pudungwana. SASSA e re letsatsi la 5 kgweding ya Pudungwana le boloketswe bajalefa bao dithuso tsa bona tsa ditšhelete di ntseng di hlahlojwa. Mekgatlo ya dipolotiki le bakgethwa ba ikemetseng ba tletse naha ka letsholo ha peiso ya ho hapa bakgethi e ntse e eketseha dibeke tse fetang tse 2 pele ho dikgetho tsa mebuso ya dibaka. Kgatisong ya beke ena ya sekgutlo sa makhanselara, mohlahisi wa ditaba tsa dijithale le botjhangela o ile a bua le lekhanselara la woto ya bo 28 wa mokga wa Umkhonto weSizwe masepaleng wa Duguza KwaZulu-Natal. Kavenda ya qothisanang lehlokwa le boemo ba ramotsi o kgodisehile hore o tla kgethwa. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya 10, dikotsi tse belaelwang tsa dipolotiki di ntse di eketseha ka pele ho LGE selemong sena. Ditaba tsa hora 10 di fella mona. Mamela ditaba tse latelang horeng ya 10 le motse o le mong.
1: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
2: Haki lebohe wena tshehlana mo mamedi metsotso ke mihlano ka mora ho ra ya 10 ha ko amohelehe mogahlelong ona wa bobedi wa lenaneo. Haki lebohe he ha o ntso dutse le nna wena mamedi me re ya tseba hana ko ile tsena he ke na ko yani ya bana ba mamello herbal and medical Dr. Ubane wena mo mamedi e re ya tseba ra ile tsena na ko ke na ko ya mamello herbal wena mamedi ka letsatsi le la ka shekulena moya o no re fela oho Jesu murata fita nkutlwele bohloko e re ha Dr. Ubane a ntsa nyoloha ke potla ke fela ke likile ho batla thuso empa ha hona mo ke e ke tholang thuso e tswa ho ntate Modimo ke a leboha ha hona nnete fita mo wena ngwaneso thuso e tswa ho yena fela wena ngwaneso o simpohle o dula ntse o founa ngwaneso ha ke tlo yarabela. Ha ke tlo ya rabela ka nnete wena ngwaneso dula ntse o founa ha ke tlo kgona ho arabela. Ha ke tlo kgona ho arabela ngwaneso la o ka ba wa hloka thuso empa ha o etse ka tsela eo yetsang ka yona ha o hloka thuso ngwaneso re bone mme ke tla ifitisisa ho ba ditaba wena ngwaneso baneng hona le mekgahlelo re sebetsa ka mekgahlelo ka mona ka ho fapana wena ngwaneso ke o bone molaetsa ke tla o fitisetsa ho ba o tlhokang hore ke o fitisetse ho bona. Doctor o sale teng ngaka ka nnete doctor e kgolo wena mmamedi o sale teng he doctor oops Dr. Ubane Kaharabatu Karu Studio. Hello, Doctor.
3: Hi. Mama.
2: Mama, yes, doctor.
3: Bana ba motseng bana ba ba tswaro hantle wena wa kgeso tsa ma o kgeso ho ba neng na re bua ka motho e ana ne leqeba tsa la pe ne dula ka leqeba ba ntse ba le hopotsa hore wena o tsebe ho ha o a mona mona ke ha bo mang mang ke ha bo rona mona o manetse motho na ha itlisa ha tsa la pe le se pane sena o se fu o manetse le ha tsebe mo a tswante
2: ya
3: tswale motho a jwalo go tswale siko le jwa
2: hey wa ibu ata ba
3: doctor go tswale siko le jwa
2: mm
3: o bana motho na ke re ka se sotho hantle ka ba ka se bongaka
2: mm
3: ka mele re moreke ka moreke le siko lena
2: all right
3: Baduma Honomo Ananel. When out of figure, also like a Missa Bata. Back at time, it's a poo. Papa who puts on a key, hey, no more. Oh, my mess. Bala Ben Lily, by Tobalis, Balilix. Hobani lick a many piece of that's like itching. Check what I would want, Mohammed Yanari. Hobani Akamelo, who paid a cutter itching, high creaser, high gates,
2: Able high tail,
3: high tail. I'm not going to be able to do it. Direction ama ona ke phi o la tele bo ona le pulelo e reng ke la tele tso ke tsebo ke la tletso ke tsebo o bane ho le fifi ho sebaka ha ona mo ke yante ke e meng ka eleng tswa le fifi le ho sebaka ha tsebe o ya ka mbaka ho sebaka ma o ka ga le fifi lena e tlo ba sebaka se se kae antsa du ene ha o ka shela motho a ke hang modimo o utlwang selo sa e ka pele ke le sa lapeng a ke modimo
2: eh
3: tlo fa tswe dilo di ma
2: ya
3: wa utlwa me mamko tswale ho ba ne jo le mari o so le ha o na le e moropotswana o ka ba tsenehelo e o ka ba ha o o fitlela mona o ba teng ho ba ne yena ni lu tswaletse ma ba ne bophelo bona le qiba le na le ha se le ho nqeta empa e ka khona ke le mamela ba ne ke lona le fula ke motho ya bua le ntse le jwalo le sa lapi o le mameletse le qiba lena le dula le qitsa empa o reng e ka khona ke le mamela ba ne ke lona le fula jwale ke batla mamedi a re fetse direction hore ha o le tjena ho etsuwa jwang arbe direction
2: yeah
3: feta utla ka meha o manetse le ka melaetsa hore tswale a ke re ba ka tharollo ene tharollo ha wiketsetse tharollo o tlo fahlollwa ke batho ba bang a ke ne mamko tswale re ba ka hore tharollo ena ya rona e re tswele molemo
2: yeah
3: e be direction
2: yeah
3: ho di ma motho ona eh ka tsatsi le leng how about the bible itse Jesu ha to tlhonfatsa motho ona kanti ho so bewe motho e seng yena
2: oh
3: ho tlhonfatsa yena
2: hai bo
3: o re e ona ha si yena mpateleng e leng yena
2: hey
4: emma tota sabela ni
5: yo
3: Eh o kae se bane bane mpise se bane bane e o khona fa so di sing ho yena
2: yeah
3: e o maka a mutimu a di sing ho yena
2: yeah
3: a kire di ntotse ding o di thola ka bakala mohau
2: yeah
3: how di thole fela
2: yeah
3: ka bakala mohau fela tjwale tuta itname o fumana go babambana ba bambato ba fetule mahlanya bane ba sna direction bona motho a teng o ya kwana o tse o jere thutu ba ba sinywa bona o tloa mona o jere thutu o tsama endwane ye o je motho ona o dira a jere moralo a tsa o tsebeng ke enkare o mamese how tshwara e tshwara hara bosiu o ya ka thoko o tsela ba robala le moralo o wa gae ha tsa dilo tshaba ka masa o tswela pele ka leeto mara motho ona ha re tsebe mo ya nteng ene o dula a imetse o mametse wena o imetse ke morwalo o jwa mo le nteng o go jwa morwalo o imetse ke le tsiba le jwa lo tsa manka lo le tsi dula le tshitsa
2: yeah
3: o bo seke dikeledi o le mo
2: yeah
3: tsa ba ka tsa o le ebe teng
2: yeah
3: ho etswa tswang ka motho a jwalo
2: yeah
3: o mama metsi me mamko
2: ke o mama metsi antle doctor
3: ke hana go o ke hana go ke la ne go o ta wa nkaraba le mo
2: wa tsiba nna doctor ha hona tsela yenwe e nga ka wa rabang ka yona ke tlo wa gaba fela ka tsela ke tsi bang hore ka lentso la ntate modimo tshe ho ba o hlella mona mo ke leng teng sa le ke sebeletswa ke lona fela uya bona doctor ke le moile hore hangata bohloko ke rate ka sekgwa kutswa sekgwa fela hore everything that is great is bathed in pain o ka ntisetsa doctor ha o le comfort zone ai doctor ha ona moya nteng ha o soka o lapa ha o appreciate dijo ha o soka o rejectua mohlang o ba season ya go atamelo ke batho o tlo appreciate batho bana ke so tlo hopola gore ke ne ke rejectu ha o le sala ha e doctor le sa bonweng le etswanyeng mohlang o thola opportunity o tlo e greba ka matswa a mabedi bana o tlo dula ntse o hetla hore hey ke tswa e gepeta jwale nna ka mogokela ka ithuta ka teng doctor kore e ka re etla scriptures ane se mo apostola paulus ya nare ha o morena ke bo rapetse magetlo a magago gore phatsa ke ena ntwana ke likile gore ke itimele ditjo ntwana ha ikowe motlombe mothunza tsholo la go batho ke tsa ke tswa ho bo re ya tseba ke tswa kae ke tswa di thabeng ke tswa kae ntwe na e tlowe tsole ya ba ho tha gabelwa moha wa ka o le ka
3: okay ke a le ba
2: ya
3: ke a bona
2: ke a le ba
3: mme mmgo ke tena ke bua ntho ena ha kana kana ke latella ha ka ha o no bua ka wena
2: yeah
3: je nna ke bua ka nna
2: yeah
3: o mame ke nna mmgo ma ke le sala pe o mame ke nna mmgo
2: ya doctor
3: ke le sala pe ha ke ntse ke hola ene ho shapua nna
2: yeah
3: bana ba mona mo lape ba ba sa shapua
2: yeah
3: o mame ba le sala pe le tameletse jwalo
2: sure
3: mme mamgoro ene re ke ne ke thola msebetsi ke thola msebetsi wa salesmanship max a thola customer kumbine thola gate empalamisa gate ke go fumana batho ba difensa di butse a ke wa chesa ma munya ko khilwe batho ke bana ka kitchen ba ntse ba tloka hey hey ke ama ke tsaba lo bula gartene ke ke ntse ke kokota ke a tsa moya ka o boyi mo sala pe ke motho ya moya o boyi ke ne ke kokota ke nna ke go ba le mpuyele ke ba bitsa ka mabitso a ntata sibane bane ke a kopa ke nna ke ho sna motho a nkhatalla o mane tshwane be tshwane ke ntse ke dumedisa batho sathateng hela ke hana batho bana ba tla nkutlwa ba ka ba nghauhele ba mpulele o mametse mme mamko ke fana hore ha hona motho a nghauhele ha ke re ke a sheba ho robetse ho tinwe ho robetse ka me ke potele ka morao ka kwana ke a kae mane thwele ene o se ile sasa ile tsa mapakete ba ka ntwe ya kgale
2: eish
3: ke di a city ena ke dula ho di masi mudima city ena ke jule ha bo si ke a tsela jwale o tsaka me se kenela masapo
2: se kenela jwale
3: jwale ke shwele ke re man jwale ke tsore ke re man e re ke lo la eta mulonyana ka ntle ke komotsa matso ke tsaba loetsa ntwe eo ba tlo o re kwaela hampe
2: aish
3: wa go tlhola ge utlwa le bakhelwane bo makhelwane ba rona moya o ha o kanka ntho tse wa lotlhisa makhelwane kwana go kopetsa jwang ka mantswe a mang ke ne ke le moya o bone ke sa dietse ntho tseo ke mamelela leqeba lena ha se le ho nceta empa ka kgona ke le mamela o mametse a ke re ha o bona motho kanti ha o bona motho a le jwalo o e kanyane nako tse ding o etswa ke neo neo ya badimo neo e ka o soka ga ke omamedi ana neo e mosotlile jwang o phetse bophelo bo jwang ha batho ba kena retshulenteng ba reka ha ba tetile ba tsamaya ba loja ba ke mane nna ke dutse sefateng kola ke futhumetseng ga monate kola ke kgaleileng o mametse seamisele sa bosio kao fela jale ha o le motho a tla ntsietseng ena ha o itekola o ipona o le jwang jale ha ka polelo e reng le josepha o ile a rekiswa ka ena o mametse jale kanka bophelo ba kabo etsa ba josepha ka mantswe a mang ke a itshedisa le nna o mametse mara ha o ka sheba batho ba nsotlileng jwalo ka ofela malapa a bona ba sotlile ka ofela le bana ba bona ka ofela ba sotlile and-e ne ba kopele tshotlego nna ke ne ke llela nna fela o mametse gore joo leqeba lena ga se le gontle motho a sang elellwe la kena ka gare ya batho ke tsheya le bona ke sa bontshe gore ke mehabadi go na le batho ba leng mehabadi ma ba kwaletse ka gare ka jeko lena motho o tlamehile o etse eng o disclose o mametse ka mantswe a mang wa ipeya gantle o mametse jale motho a jwalo o lakatsa bophelo bo botle. Words are sure. Gore a iketsetse botho. O sebetsa ka thata. Nna e tla o sotla. E tla o qabanya le batho. O tla nkgela batho ga ke na ka ra batho. Ka lebaka la nneo. Ga ke tsee mmamedi kapa bona bongakeng ba bona. Ba pitse bophelo bo jwang. Ba ona bophelo bo jwang. So rona nneo e re sotlile. Ge meo a badi. Mametse ne jwale dintho tsena ga o ka lebala mo o tswang teng ga o ne o fitlha mo o yang teng dintho tsena ga ntse o gopola o sheba morago ore ka mogao fela ke ntseng ke le mona ka modimo ke a o leboga le tlatsa babalo ya gago le poloko ya gago ke a o leboga o mametse and motho ona ga ke ga thola botle wetsa gore ga sebetsa e ba senatla wetsa botle bona hona jwale bona ke mohale ka ra bahale hona jwale
2: eish ke nete
3: mohale ha o be mohale fela o na le motswang teng
2: eya doctor ke nete
3: o mametse
2: ke nete ke nete
3: o mametse
2: ke nete doctor ene ho se ene se ka maemo a
3: eh
2: o go bo sa sebetsa ka thata jwalo
3: ka ba se ka sebetsa ka thata
2: ho sa lwana ho ba neng ke ntho ke tsweng ke ke kgetha hore ke re doctor empa fela kana go o leng bohlokong bo ha o bone ka nqane hore nna ntate modimo etsa o etsa mohale eh o etsa senatla sa mosadi o etsa senatla sa monna
3: ka nne
2: eh bona tsatsing le
3: nna mama mkoro ha ona ke la modimo mfile dikolo ntlo fa tsa ka dikolo
2: eh
3: ntlo fa tsa ka ntlo
2: eh
3: ntlo fa tsa ka maleka
2: ya
3: ya nrata
2: ya
3: ya ntlokometse
2: ya
3: ka julang a sa batlo ntsa botlhoko le nna ke sa batlo ntsa botlhoko modimo o re bolokile sa elong sa
2: hae
3: e tlo dula le modimo mme e tla dula le modimo o mametse ne mamo
2: ke nnete doctor
3: e ya meima
2: ke nnete wena dokotela ere khotso tetel u bane ragali ke kopa o kopa hla phollo ya toro
3: e ya nna ke mamela
2: o re ke lo reka re ke apere moso black and white ka sieta se black nkgono u bua ka bonolo o re ke tswa ha ragadi wa hao and ke aparo tse pedi di mesha le dieta eh ka se eta se black nkgono wa ka o bua ka bonolo o re ke tswa ragadi wa hao ha o loga motho a sa hlokofetse a batla go beta mare ke lwana le mofu ne o re o apere moso black and white ka se eta se sitso o lora nkgono o bua ka bonolo go tswa ragadi wa hao and ke aparo tse pedi di mesha le dieta ha qeta o loga motho a hlokafetseng a batla o mo beta mare o lwana le yena
3: a ke o nema mokoro go betana le lenyoloi batho ba robetseng ke manyoloi ake o betana le lenyoloi ake ka mantswe a mangwe go na le tsela a tlameleng a etse ntho tsa e di kgone go ba bobebe
2: okay
3: le nyolo ile te
2: okay
3: mare o lona ntwa go a finye ntwa ena
2: okay
3: ka mela lo bitsana le nyolo all
2: right
3: o mametse all
2: right
3: a ke motho a sa robetse ke nyolo
2: eh erot eh
3: okay nna all
2: right all right ere ke tsofela mona
5: medisa doctor ka lebitso le letlala Jesu Kriste ke a dumedisa moruti wa ka me ma moruti mokoro ka lebitso le letlala morena Jesu Kriste ke me manhlabathi ka mona ka feri ena geng me ma moruti wa ka nka tshokare modimo o tseba bophelo wa motho o mong le o mong modimo tseba destiny ya motho o mong le o mong modimo tseba motho o mong le o mong mathateng ao a fitang ho yona ene modimo o shebile ene modimo hape o ntse a re mema o a re mema hore ho Matthew chapter 11 verse 28 hore tlhohong lona bohle ba kgathetseng ba imelwang mme nna ke tla le gatholla kapa ke tla le imolla ha fela re nehela dintho tsa rona ho modimo re nehela bophelo ba rona ho modimo modimo tlo re imolla ha fela rona re ikemiseditse re batla sefahleho sa ntate modimo modimo re shebile hore feta kae le bana ba banyane ba imetsweng ka tsatsi le leng mo ba tlo itholang teng ba tlo tlotisa modimo ba itlo ba bopaki ba hore ke fitile kae ke ne ke le rejected ke ne ke imetswe empa mo ba tlo itholang teng ha se ba hudile itlo ba pale itlo ba testimony ya hore ke fitile mathateng ke fitile mo ho leng thata teng ebe ba bona modimo modimo o shebile and then rona ha re rapelleng batho bohle hobane ha o bala mane ho First Timothy chapter 2 e re diqelo le dithapello le dintho tsohle di etsetswe batho bohle ke mosebetsi wa rona re ka matsatsi ohle re rapelle bana ba imetsweng re rapelle batho ba mathateng modimo shebile dipelo tsa rona modimo o shebile dipelo tsa bana bana ene modimo tlo re thusa modimo re rata kaofela ka tsatsi e leng bana ba bang ba jere sekgobo sa batswadi ba bona empa rona ha re ba bona fela ke mosebetsi wa rona wa re ba rapelle ka tsatsi le leng bana bano ba tlo re modimo ke leboha modimo gobane dintho dingata tsa lefatsheng re feta ka go dintho tse ngata mara modimo wa re mema o re tlogong lona bohle ba imetsweng ha re ke ra elellwa gore motho a re imollang ke modimo fela modimo o tlo etsa mosebetsi ke a leboa se ba ruti ba ka amen
2: amen mme mantlabati amen mme wa ka ga ona nnete e fetang e ona mme wa ka gore se seng le se seng se go kopanang le sona ke purpose mme mantlabati jwale ka kitso ke re doctor ho ja ga se ke ra hangata le bapaking a rona doctor ha re fana ka bopaki ha se hangata ha o fana ka bopaki o bo mentiona ntho tse ntle tse kileng tsa wetsala o ba mosadi-sadi o ba monna monna ka ntho tse bohloko ee ke ntho ke tshwang ke re doctor o sene se ka rejection eo ga ke bare sena doctor o buane tsatsine ga ona nnete e mema moruti ntlabathi a e buang jwale ka yona eo ya gore ntate modimo o tseba di-destiny ke ka goo mogau wa e sa leng o kry-a
3: mme mamko
2: ee ya doctor
3: modimo o re ke nna ya lefang tshwareng ke nna ya le fodisang ge ka belaela jwang
2: kannete
3: e ka belaela jwang empa fela ntho ena e ntse e tlameile gore e tshwelwe e seke ya dula e dutse motho akere ha ba o bona o le mme mamkoroke ha ba tsebe o tswa kae o fitlhile godima tsietsi difeng le malata a feng gore o fitlhe mo o leng teng ga ona motho a ka fitlha mo a yang teng a se o sena mo a fetang teng
2: ke nnete
3: ke a leboa mareisi
2: ke nnete doctor e re retse tsena he re tle re utlwe o kena
6: dumela ntate ubane ha mo le mme ba mokoroka mo ke a dumedisa o seng a letsatsi ntate ubane wa bua ka bo masala lapeng wa tsaya ka utlwa bohloko gobanyane masala lapeng a bonkgono a bona ba ba sile lefatsheng ba ba sia kara matlo a bonkgono ba bona empa ha se re ile masala lapeng a ne a tijelwe o the a tsamaye jaaka o buanane batho sa o seng ba tshelwa ka metsi a batang ba tshela dibana ba dikgutsana ntate wa ka ke bana ba sutluwang bana ba modimo ba senang molato o thole ke tswa ga ka kwana gale ke phausela ke tlo bantsha ka ra ntlo ena gore ke re ke ntlo ya heso eno nako na kaofela ke di seo ande mme wa ka leng tate wa ka ba re sile ka ra ntlo eo ka nako eo re a tijelwa a tsaya o bua ka masala lapeng le dikgutsana ntate obane ke utlwa bohlokotlhokotlhoko obane ba bangata ke bana ba tsamaya ka di-plastic strateng ba tijetsweng ka ramatlo bo mmangwane bo ragadi

0: le bothata neo. Batho ba bangata ha ba batlubi ka bakala neo. Ma motho o natsa a sa elelore ke neo e moetsang tsena. Ke neo e mo kopakopanya mophilo ba hae. O mong jwale neo ena e kopana le lesiko, lesiko ha le ya le setsu. Jwale e ba dube bophelong ba motho o. Jwale re le batho re etsa ka jwang ka dineo tsa batho bana. Gobane bana ba batho ka ntle ka mona ba ya mafetlong. Ma ha batle ba tshwere letso matsogo. A ke ao ya lefetlo tlamehile o tshwere something. Moya wa hao o sebetsa. Moya ho na le ntho tse theohang ha o le motho a neo. Ha o shebile kapa o kwala matlo ho na le television e bapalang matlong a hao. And la motho a tla badimo ba o jwetsa ba o saenela ho na le motho a tla wa tsietsie tsena le tsena kapa le bosiu ba o jwetsa bosiu. Kapa bosiu ba re o tsoa ka pele o thibe moleko ona ho na le ntho e tsena e matang ka e etsang ntho e tsena ka jape ya hao. Ha ba o tse kore wa tshaba kapa eng. Mare o tlo tsamaya o lo thibana le ntho eo. Hobane badimo ba o romme. O rongwe ke badimo. Jwale wa utlwa gore ntho tse ding di boima. Wa dietsa mare. Letswalo le teng ma jwale ha o se o le mme a ke le nna wa bona ke mathile Afrika ha ke tshabe letho ke kela go tswe mona wa chisa mona a ya chisa mateki ke thalela fela kwana obanese ke raela kwana moleko ha ke tshabe moleko a ke re ntho tse ding o kopa modimo o kopa badimo hore ba o fe ntho ena badimo ha o ba kopa ntho e bonolonyana fela ha ba o fe ntho e bonolonyana fela ba tlo fa ntho e boima e tlo o sokodisa akere mmeo ena e baka mo e ka dulang teng hore e kgone go sebetsa akere ke neo akere and-e mmeo ena o tlo tla ka dipono o tlo tswa ka dipono gothe o ye lelapeng le itseng ho na le motho o tlo mo fumanang lebitso la ye ke sebanebane fanae ke sebanebane o fa le nomoro ya ntlo ha o fika moo o jwetse le gore motho o kutse nako e kae ha o fika moo o fika o kopa ne ke kopa sebanebane ba wena o mangna ore no ke rongwe ke badimo motho o na o na le nako e kana a robetse a sa tsweleteng a kula ee wena ganti o mo tsibelela kae nna ke rongwe ke badimo kopa le mfe metsi ka galase ba tle le metsi ka galase ka ha badimo ba o file o a rapelele o fe motho ona ha o keta o nwa motho ona metsi ana motho ona wa phahama o mametse badimo ha ba o jwetse ha ba o romanto ke ntho ya nnete ya mamkolo and-e ke ntho e phelang wa utlwa mme mamko re bo ubane tje ka mantswe a mang hanke ke nka letsoo la ka nna o na le matha kapa o kula kapa ntho tsa o dikwetswe ke lebe a odima sto ya ko rapelela ntho tsa o di a buleya o mametse ka letsoo lena fela o fumana batho ba bangwe ba kata o fumana mogau ole ba o fetoela ke okay le nna ka meko o boloka obane e ka ke a o misusa wa kgona go tlisa o bogonyetsa letsoo jwale badimo ba tlo lwantsha wa o tlwisisa obane jwale e se ka ke bapala ka yona ganti ga o jwalo ke batho bana o mametse jwale dintho tse dingwe tsa badimo di batla go bolokwa di batla go sireletswa di batla go tlhomphuwa o di tlhomphe ntho tsa badimo se ka tsamaya o kena mona o etsa ka metlolo o ka levanta o etsa eng mare o re o motho wa badimo yayo tse jwalo tlhompha bongaka ba gago gore bongaka ba gago bo tle bo kgone go tlhompea o tlo tlhompiwa ko wena wa go
1: tlhompeaoaetsantle
0: jwale ga o sa bo tlhompe

0: mamedi wa lekwa ho seng ha letsatsi re go dumedise go dumedise ka letsoho la moya o mphe moya wa nnete wa tsheseho moya wena o tuke ka hare ho rona ho seng ha letsatsi ntate wa rona ya lokileng ke kgwedi modimo eo bana ba rona ba dutseng jwale modimo ho bonahala tseo ba neng ba di bala ho tloha selemo se qala ho seng ha letsatsi re kopa fela hlase mina thoko o mphe le ha ile hlase ituke ka ho nna motsotsong wa jwale mara a tshe re kopa fela hlase ena ituke ka hare ho ngwana e mong le e mong re kopa hlase ya moya re kopa hlase e sa bonahaleng tsa lefatshe di ne di bonahala empa motsotsong wa jwale re kopa hlase ya hao modimo ba teng bana ba hao ba ho motsotsong wa jwale ba tsamaileng ha boima ho tloha ha selemo se qala ba ba modimo batswadi ba ile ba hlokahala letong la bophelo ba ba modimo ba hutse ka thata ho sena le seo ba se jang empa selemo ke sena se fedile ho seng ha letsatsi modimo ka kapella batswadi batswadi ba ileng ba hudisa bana bana tshokolong tshotlehong eo ba leng ba bana le yona maqalong a selemo ho tlo fitla ha jwale ba teng bana modimo seng ha letsatsi ba reng modimo ho tseba wena ke wena ya tsebang hore na ke fihlile jwang mona o re a nkeke ka lebala mohau wa modimo hobane ke seo ke leng sona lebaka fela ke mohau ona o ileng wa mpepa ho tloha ha selemo se qala ho tlo fihla motsotsong wa jwale ha lo jwale kreste ya lokileng re a kokota monyakong wa lehodimo ke re wa halalela jehova wa magotla lefatshe lohle le tletse kganya ya hao ntate wa rona ya lokileng kena lapeng lena le lane modimo o foke hodima lapa le leng le le leng ka isopa ya hao isopa yena ebe yona pheko hobane ba hao ba kulang hobane ba bang ba ngwala tjenena modimo ba kula isopa yena modimo ebe yona e tlang ho ba fa dijo hobane ba bang ba kena tjenena modimo ka hare ho malapa bo bona ha hona le seo ba se jang ha hona le seo ba se aparang hodima tsena tsohle modimo o qetele ka ho ba amoha ba malapa a bona ba teng ho seng ha letsatsi ba dutseng ka dikgapa ho seng ha letsatsi dikgapa di kele ke tla marameng empa ha hona seo ba tla se etsa ke ka hoo ke reng ba re fela modimo ho tseba wena kreste ya lokileng kena lapeng lena le lane modimo o kene le ka hore sona studio sena modimo re se kopela mohau le lereko ntate ya matla ohle se matlafatse o se tlame ka isopo ya hao ya lehodimo modimo wa ka e tle re tsohle tse tlang ho wa letsatsing la kasheko e be tse tlang ho ba tisong le tlhokomelong ya hao ha o le jwale ntate ke o kopile ha se ka maleme a mangata modimo o keng wa re utlwa ke re fela ho a halalela ka kreste morena ya re fa matla amen momamedi ho seng ha letsatsi re nna le wena re ye bukeng fela ya Samuele wa pele kgaolo ke ya 30 temana ke ya bosupa le ya borobedi First Samuel chapter 30 verse 7 and 8 yona ha e fumanelehile ka thuso ya modimo e ba le hajenana ya ba Dafita o re ho mopriesta Abiatare mora Abimeleke a ko ntlisetse efota ka hoo Abiatare a tlisetsa Dafita efota jwale Dafita a botsa morena are na nka phallela bahlasedi ba le ebe ke tla ba fumana morena a mo araba a re ba phallele hobane o tla fela o ba fumane o be o ba hlatsise tsohle ke molaetsa wa letsatsi la kasheko mohlodi thero wa letsatsi la rona la kasheko o rata fela mane moo Dafita a reng a ko ntlisetse efota ke molaetsa wa letsatsi la kasheko moruti mokoro o re tlang re tlo tsamaya ka ona hoseng ha letsatsi ha ke tsebe hore na re kene ka ho lelapa le jwang ha ke tsebe hore na re kene ka lelapeng le feng empa ntumelle ke bue mantsu a mina thoko ona a re ngaka ya lefu la dibe ke tlile sehlareng kgale ke tshwenyeha hobe ke pabo
1: eya
0: ke mina sefela o tshojwane ntlisetse effort eh ke molaetsa wa letsatsi la ka sheko go tlo batla fela effort
1: oh jesus
0: e le jesu
1: oh jesus go
0: tlo batla fela ho apeso ka effort
1: eh
0: effort ha ya parui ke motho fela ha ya parui ke mang le mang effort a ke kobo o se ke mwa ba wa e bona ke kobo yani e tshwanang le mina se fela ona a reng o mphe le ha e le hlase
1: ah jesus
0: effort e ka hare ho pelo ya hao le fatshe le kebela ba la bona effort ka mahlo empa le fatshe le tla bona effort ka diketso
1: eh
0: o seng ha letsatsi ho tita fita ha fihla o fumana hore hona le sechaba se senkileng ba bana ba hai ba radi ba hai ba sadi ba hai ho tu banketse tsohle le bana ba lemo ho tu bana bana ka ba sechaba sena ho tu ke sechaba se hapuwe ba be ba tshisa mozu ba tsamaya ho tita fita ha fihla le bana bana ho tu ba le balla
1: eya
0: balla
1: oh jesus
0: ho tu ba le fela empa ba lile ha bohloko
1: ho
0: seng ha letsatsi ke batla motho a reng ke lile ha bohloko ke llela seo e leng saka ke lile ha bohloko ke llela seo e leng saka ke ka ho mosotho wa khale hey ha tlo bua mantso ana o go mopheme o hlatsisitsweng tsa wona ka sehloho e ka gona o phele ho seng ha letsatsi ho bua motho ya ileng a amuhua tseo e neng e le tsa hae ho tse tsena tse ding di nkuwe ka mahahapa tse ding di nkuwe ka thetso tse ding di nkuwe ka diketseletso tse ding di nkuwe hlotsa bana ba batho di le mabitleng ke batho kapa ke sega seo nketseng seo modimo a ileng a o fa sona ke kgathatswa ke motho ya batlang ho nka neo ya motho wa tseba a nke ka mahahapa kapa a nke ka thetso a o bontshe dintho tse ntle empa a tseba hantle hore ke meno masweu motho ona o tlo o bolaya a ntse a tsheha o batla fela ha ka a fumana sena seo o nang le sona ke ka ho ke re modimo ho seng ha letsatsi e foda ene e go ipatlang e ke ka tshwana le hlase e tukang e tuka ka go hopelo e o le fatshe le kekeng la ba la e bona mina sifile o mong mara a tshe o re Jesu o mpone
1: eya
0: ha ke gathetse ha ke imetswe ha ke lapile sibile ke nya ha mepelo o re tsena tsohle Jesu o mpone empa ke ne ke le lefelleng o go mona felleng a ntukisetsa ha ntukisetsa dintho tse ntle ke le ka hare ho batho empa o ntukiseditse dintho tsena ke le felleng
1: le
0: na mpha dijo a mpha kanwa diga di ne di le kae ke ka ho keng effort ya o seng hona e o tlo e batlang ntlisetseng effort ke batla ho lwana dintwa tsa lefatshe ke batla ho lefatshe le tsebe go modimo ke modimo modimo ke modimo o re lefatshe ke la Jehova o re letsohletse ho lona modimo wa tamela tafita mo aleng teng ebile tafita o batla effort ha kata wa paka effort o na le putso ya e botsang o re ntate ke se ke jile ke khotse ke na le matla o re boka Jehova moya wa ka
1: o
0: ba ntsohle tse ka honne diboka lebitso la modimo.

Liena, come sali matat. The fita hakata wa paga e fota utlwa na le matla wa tsamaya o na le matla a hore sega kilo se shaba mahlong o re dira o re kilo di shaba mahlong o re kilo tsheha ditsietsi o go jwale ka gona le felleng mona mo neng ke le teng ke a tsoha ke a yema kilo lata tsa modimo a mphileng tso tsa modimo a o fileng sona o file sona o le mong Joseph le kobo ya hai ene fuwe yena bala bala ka wetsa tsohle empa kobo ene si ya bohle kobo ene le ya Joseph lo seng ha letsatsi la ha ba ka ba inka newa ya hao la ha ba ka ba inka ba ya pesa ka tsa lefatshe la ha ba ka ba inka kobo ya hao ba ineta ka madi ba be ba inka ba isa le la pendleno ba fita ba go a go tsukile batana tse ba go ba lebetse hore e fota o ya pege ka pelo e fota Mutimuna Luena, O Tepisite, O Hauka Samaya, Kosoyamu Rituali Fu, O Kiki Watswabu Bila Hamulupu, Panamustankana, Jobo, It's a Hatali Fati, Bakatamu Amuazote, Jobo Watua, Utsola Tutubulu, Eleka Singalisati, Okaka Watua, Kadi Titi, so we met in Wakawat, Wakawangame Hato, Wakawalo Dula Tutubulu, Ufumana. Yetana, lena la ilinga ikhwabitla ka lona o sanga letsatsi jobo o apere e fota ke ka ho a re yetseba o bane molupuli wa ka o a phela ke e fota ke mata a e fota o ga o apere e fota yena o ke ditsetsi di ka nne di beteng empa tseba o go modimo ka sebele sa hae o apesitse ka e fota ya lehodimo le ga ba ka ba o tadima ba o beya dibata empa e fota ena ke yona e ba kgathatsang batho bana ba tshwengwa ke e fota ena e ba e bonang go wena ena eo ba sa tsebeng o ke dintwa tseo o di lwanang ga o di lwane o le mong ebile ga o di lwane ka bo wena o fa modimo go ke modimo ke wena o tlang go ntwanela o seng ga letsatsi ntlisetseng efota ntlisetseng efota ke lo kena ka go go dira jwale ke aya ke lo lwana ntwa ya moya ke lo lwana ka efota ntlisetseng efota ke setseng efota ke batla go bontsha Goliathe le batho ba hae gore modimo ke moding modimo ke ena ntate wa rona ya magodimong efota ke tsa ya pare ke motho fela ga e apagwe ke batho ba ikgantsheditseng modimo efota e aparwa ke batho ba mahlomoleng efota e aparwa ke batho ba gesiwang efota ga e aparwe fela tse bangwe efota e aparwa ke batho ba apesitseng kobo ya leshano ba apesitseng dikobo tsa mefutafuta dikobo tsa diketseng ba lebala gore efota e teng e leng kreste samonka efota o le kena phaposing ya gago o gumame o bue le modimo wa gago mme ba mokobo ga o ya sepetlele o kula e ke go robeile letsogo ga o fitlha sepetlele mme wa ka ba le o etsetsa gaps ga o fumane gaps tsena di sentse di dutse di loketse letsogo la gago empa ntho ena e lokela gore e etsetswa godima gago tse ba go boima bo o leng go bona ga o na le efota efota e lekane matla a siki e fota e lekane matla a ntwa yo o tlameyang go elwana mina thoko o re nkapese nkapese ka matla o nhlolele o nhlolele o tlo hlola ka lebaka fela la e fota ntlisetse ntlisetseng e fota e ka re yena o na sena ona matla o na sena matla a o ema a lo e lata ga e baneng le wena mo o dutseng teng ga o na matla gasa o lo batla e fota kapa o tsamaye ganyane o hate butle o lo batla e fota gobane ke sona setlage o be
mina thoko o be ya ba sona sehlaki se phekolang moya waka ke batho ba pekeng effort tsa mo ba ga effort ho seng haletsatsi o tlotse bo ho kena ka go di batana tsa

0: mother a tshubane ha ke mametse hantle ke mametse hantle mohlanga mdisi Dr. Tsotitsuri ntlisetseng a fota wa tseba ha ke mo mametse hantle ka utlwisisa gore mohlanga modimo a fota ena le bothata.
1: Yes
0: mother Achi a fota ya Josepha ya etsa gore bana ba ba mohlano hela
1: ha
0: ha ba tswa le moyo o mobe Benjamin a ba phamisa matswa ra se ke ra hlokofatsa mmele wa hae ha ba qeta ho fana ka yena mother Achi ntlhapile ba mathelang ho yona ke e fota ba batla phofolo ba ikenya ka mading ba tsama ka e fota ha ba fihla hae ba fantate Josepha e fota morena Jesu Kriste ha le sefapanong ha ba qeta ho mothagisa banka fomo ya hae banka e fota ya hae ke utlwa hantle tseba mme matsotetsi bothata ke e fota hotho e fota ya Jesu ya etsa gore ba ba ba tsebe le ho bapala morabaraba ba batle ho laola ka lona.
1: Oh Jesus
0: e fota e na le bothata.
1: Oh yes Lord. Oh yes.
0: Ke ka ho Dr. Tsotetsi ha ko mametse o re a re ntlisetseng a fota ba kgone ho hlatsisa ke utlwa hantle malatsi ha ke no utlwisisa a fota ya hao ho na le tse silafetseng tseo ke di jeleng.
1: Oh Jesus.
0: Gobane ke tlo bona ka mokgomong ke utlwisisa hore ke ka ho bana ba boja Josepha mona o latsoa.
1: Oh Jesus.
0: Mohono o latso e fota ya Jesu e tsa re ba mo hono hele ba batla ho mmolaya.
1: Oh yes Lord. Hey
0: mother Ashe e fona ina le bothata
1: ina le bothata
0: ha ke sebile hona le ho hong ho tshwana mpakeng tsa Josepha le Jesu ba batla ho ba bolaya ka lebaka la e fota e fota ina le bothata empa ha o theoa wena Dr. Tsotetsi o re re hauhetse baneng e fota ya rona matsatsing ana mother Achi ke Jesu Kriste ka sebele.
1: Oh Jesus
0: e fota ya rona matsatsing ana ke Jesu ya ka re rona ya tsebang diphiri le makunu.
1: Oh yes
0: ya tsebang merero ntse re rere.
1: Oh yes
0: ya tsebang mamina ntse ga tshepela.
1: Oh yes
0: ga o fitisisa o re lentswe le ha mother Achi o go mmamokogo gobaneng o ka tshaba ya kgonang o timetsana me ya gao fela
1: ea
0: gobaneng o motshowa gobaneng o tshowa wa ka o loya gobaneng o tshowa ntho tse ngata tsa hae why o sa tshowe nna ya nang le matla o timetsana ma le moya mother Arch
1: ka morago goba Dafita a fitlhe tulong le sebaka o na sa tsamaya ya le moo ono hona le banna bana tsa mahadi bona
0: yeah
1: itse ha fika ka re ho motse a fumana gathatso e se ile teng a tlelwa ke maswabi ke bua ka Dafita itse ha fika a fumana maswabi maswabi a le teng ona tsa mahadi bona le ba ka ke rona tsa mahadi bona ne masotetsi empa ba ba tla motswela matla empa kana ko yeo di ntho di ne di etsa hala ona ali siko empa ba motswela matla
0: botata ile
1: wa araba wa ba arabela Dafita le ba ka ke hore ine ile di lofela tsene di tletse ka hare ho bona empa ha ile Dafita ona ke ni tsietsing e kholo empa ona a itsidisa ho bane Dafita ona ha ile ku tlisisa hantle ona a itsidisa ka modimo yo phela empa Dafita a khotatswa a khotatswa ke Jehova modimo wa hae ha ntse ba mohlona metse yena wa lelala o tadima le godimo o sa mahlwa hae ka hare ho batho ba ntse ba mo utlwisa bohloko impantsana le bona o jewa ke batho bontsong na le bona o utlwisa ke batho bohloko bontsong na le bona ba ntse ngo hola le bona o tsamaya leeto le bona le ba ka ke hobane Dafita itse hata di ma batho ba a bona ba le hole le Jehova abatla karabo ho Jehova a ke tsebe wena ha di tsikitlano tsa meno di o hlasetse di ntho tsa lefatshe wena o utadi makokai ibile Dafita ore ho mo priest wa haye a kong atameletse e fota e fota ke kobo e golo kobo yena ya e fota yena ine ina le mekhabiso mekhabiso yena ina le misebetsi ya yona hana kentse e fota moya o keke wa bofitlhella go bana kentse siaparo se sa phunyeletse him moyeng ha kentse siaparo siaparo sa e fota le ba ka ke go bani una kwala fela a kwala le mimoya botsa Jesu botsa modimo di taba gore ana ibe nka ba lelekisa batho ba ba ka ba fumana na le ntse ba Jehova le re o ka ba phallela go bane ngona le sebaka sa ba tshwanetseng ba lo tshela o sona ha se tshile e fela mola tswana o tla ba thiba ba tsamaye le butle wena o thijwa ke a kopa fela maatla ntate modimo ya ba nka seaparo e ka ka seaparo se ke sane se ne se batlwa ke Elijah hana bona Eli a seapere o re gauka a re kopa ke santsane ke na le wena kopa ha kopa o re ke kopa fela karolo tse pedi tsa moya wa gago o re o kopa fela ntho e thata ga o ka bona ga o ka bona ga ke sothiswa ga o ka bona ga o ka bona ga nthe o ne apere fela seaparo seaparo se nang le boleng ga o apere seaparo difefo tsa lefatshe tsena tsotlhe di ka o bokanela di keke tsa feta go wena le leqhubu ga le fitlhe bophelong ba gago gobane o apere seaparo seaparo se segolo se ne se apeswa marena ka nako eo e ne e le seaparo se nang le boleng bo Aaron le bara ba gae ka letsatsi le leng ba apeswa ba peso seaparo seaparo se segolo ga mmogo le senyepa senyepa sa afota se na le boleng ke sa batho ga seaparo e fela se tswa ka mekete mekete e megolo ba bangwe ba etsa selekane selekane se setšha le ntate modimo ba peswa ba peswa seaparo seaparo se segolo seaparo sa efota ga o seapere ke re le tsenene ikebe ya gasela boemo ba bophelo bophelo ba gago gobane o apere seaparo seaparo se nang le boleng bua ka seaparo sa effort batho ba se sebedisang ga ba etsa mahlabelo mahlabelo a magolo ba nka seaparo seaparo gore modimo a tla kgone a kgone go ba tadima gobane seaparo se se na le mega mega e mengata ebile gagolo ga se ka bana le mokgabiso mokgabiso wa sona o na le besebetsi hei go mesebetsi e ntate modimo a reng ga tadimana a tadimana le wena o kentse seaparo se
2: mamela le ga o ka tlhaselwa ga gona mmele wa gago mo o tlo utlwang botlhoko le moya o apere seaparo sa efota batho ka nako eo ba neng ba phela ka seaparo sena e ka re ke a bona ba ne ba na le mahlabelo bahlabela ba ne ba waetsa ba etsa ka lebaka la ditsietsi tsa bakileng ba kopana le sona gore modimo gantle a tla ba utlwa utlweletswe le reng le re a ko atametse atametsa fela a efota seaparo sena ke ka nako eo go wantweng kapa o tlasetsweng ke batho kapa o tlasetsweng ke memoya kapa o tlasetsweng o nka seaparo seaparo sa efota o bua le modimo o apere sona gana mo kea ke kgathatswa fela ke seaparo sa effort a ke tsebe wona matsatsing a kajeno a na ebe wa seaparana o seapara o le jwang o jele ga kae gobaneng ga wa tshwanela ga wa tshwanela go ja wa ila wa tlatsiswa ga ebe o ne o jele wa ila ga se a ilelwa seaparo sena ga seaparoe fela gobaneng ga o yang tweng o tshwanetse go ila ke be wa lwana ka mpa e tletseng wa lona le dintwa tsa lefatshe lena ka mpa etletseng jwale ka gona o lo theola ka hare hei ka hare hona le dijo tse sa hlabuseng tso sa tshwanelang go lo dija ha o ya ntweng tshwanetse fela o lo ja dijo tsa bobebe o kgone o ba bobebe ha o lwana jwale seaparo se teng ha seaparo e fela o tshwanetse o etse stomach sa gao se be empty o tlo kgone o lwana dintwa a tlola ka rona bina mmina sefela ka moratlholo ya gae o ba nona tshepile jehofa mmina sefela ke oreng ke mone ke mone ya ntwanelang ke mone ha a tlolwe ha a tlolwe o na ntse a mo tshepile gobaneng ga ntse ba motlepa ba batla o motlepetsa ka majwe ba mo rerela borra yena wa lelala o tadima legodimong ka ba ka gopola Meshaka, Shadraka, Abednego ikare ine e le bona batho ba ne ba kentse seaparo seaparo sa efota gobaneng ga setšhe le ga se ka ba soa ba okenywa ka rolola kabila mollo a ba seba Nebukadnezara a ba tadima ka ga sebopi sa mollo ga ntse ba tsamaya empa ba satše lebaka ke gobane ba ne ba apere seaparo seaparo sa efota wena o apere mamedi wa ka wa lekwa ka gona re lo qala ga saparui fela ke batho ba buang dintso le reng ba itela pele ba itele pele ba itelele sefapano sefapano sa ntate modimo gobaneng ga o ya ko sefapanong o tshwanetse go lo itela a ke tsebe ona o itetse na gore seaparo sena se tle se o tshwanele ga re itelee ga re qaleng ka jeno go itela re itelele morena jesu re itelele ena jalo ka morena le mophulosi wa rona re lo itela motho ya itelang o bina mmina sefela o reng ke tedile tsa difatsa lefatshe ke tlhobogane le tsona o re tlo jesu gana jwale tlo jesu o tlo aga go nna ka jeno le gosane o dulo ntse o agile go nna ka letsatsi le letsatsi o dulo ntse o agile go nna ke motho ya apereng seaparo sa efota
0: Amen. Mother Ash, ere ke mathe fela ka metso senyane ne se tsinke ka melaitseng. O re ha ke dumedise ba hlanka ba ntate modimo seng ke lo ya para e foda, ke lo itshetleha ka ankora ena ya bophelo e leng Jesu, ba ntse ba ntshekela mamina empa ho tlo wela bona. O bane o re ratile ke a le bua ba hlanka ba ntate modimo a mpolokele lona. Amen. Amen. Ke meshila. Amen. Mama Shila. Ere fela ke etse tsena ba hlanka ba modimo ka metso yena.
3: E setse go tsone tate u bane le gagadi tumela mo mmehle ya bagetwa ba gethiweng ke ntate modimo ke le hlomphile ka hlompho e le tshwanetseng mabitsong a mararu la ntate le la moga le la moyo o halelang re leboa re leboa re leboa mohau re leboa le reko re leboa paballo ra lutla me matshotetsi lengolo la hao le lukile ebile ne le monate le bua ka efota efota e le ntate modimo gobane tsohle di etsetswa ba dumelang o re ntlisetseng efota motho ona na sa feletswe ke bohlale le maqheka empa o batla efota ke hopola golia tafita golia te a bone le moshanyana mara o latla tafita o latla ka majwe a mararo a tla ka lebitso la ntate le la mogalela moyo halela ya re tshepisitse mo tshepala o ka tlala maru wa fitla dififo ruri setso le sena ke kebe sa su ya le bua batswadi modimo ko
4: ba kholu ba ka dumelang ke le hlompile ke le buile ka lengolo le matla ntlisetseng efota efota e sa bonahaleng ka mahlo e leng Kriste ka sebele o itse ke tlo le sielela motutusi e le moya o halalelang wa theo wa moya o halalelang o sa boneng ka mahlo e fota e sa bonahaleng ka mahlo ha o apere matla moya o halalelang o dutse ho wena ha ona se ka ho hlaela ditsietsi le matshwenyeho o itse re mobitse skera tswa skera tshaba ntlisetseng e fota e suthisa ditsietsi le matshwenyeho modimo a mpolokele lona ka Kriste Jesu ke malukele ka pants pants amen
0: amen amen malukele amen hlenne waka amen wena mme waka
5: tumela ambo mme baka albo mme mabane le ntate ubani ka moka studio ke a dumedisa lo seng ka lebitso la mokana Jesu modimo santsana le motle tshabonya letsatsi la ka Jesu mo re ha o hetswe bomme Elizabeth bomme ba o ratwa ke motimo wa re o hohlanolo faditswe ka go basadi basadi ba o itlama matheka ba o latela Jesu a re sentileleng itileleng lona le bana ba lona ha re loti ya moreneng le matleng a haya sa setuki letho ntse re phiela ho dula lentsweng la haye le ka diketso tsa rona re phile bophelo ba motimo ho lefatshe le re dulang ho lona modimo a re lo go fa matla le go tiisa re lo dula bonamelong ba haye ka matsatsi ohle bombe dokase ba o etsa botle setšhabeng ba molela ba mo isa ka phapisong ya ka hodimo yaka re ka lela ntho tsa godimong e se ntho tsa lefatshe lena re lo lela ntho tse godimo ka lebitso la Jesu ke a se funwe ka boepatong ke a leboa amen
0: amen amen amen mefonwe amen ngwaneso amen ka lebitso la Jesu
4: kgotsong ka studio yo e foda yo e foda amata meletsa e foda moprista ya ba ona le kopo ireng nna nka phalela letshwelelela Jehova wa mo araba jalo gobane ka baka la e foda a ne a e apere tafita go na le sefela sea se reng ke apere lerato ka matsatsi otlhe nna ga ke tshoe letho gobane ke bolokegile ke bua ka motho ya apereng ka gona tshwana le tafita motlhana re Jehova wa busa ke apere bogabane matla ke seaparo sa Jehova jale o tshwanela gore a phalele letswele o ke ke ba phalela letswele o sena e foda o tlamehile o apare e foda e leng lerato yo ke a leboga bomme ke nthuta se seng gore ke tlamehile ke apare ke ka go moapostola paulose a re jerusalema ke aya a re akere letho le ka mmele wa ka gobane o ne apere e foda ka kreste morena amen
0: lebaka la nako e se fedile tle wena momamedi ke kopa o ntshwarele se ke wile ka mangwe lefatshe ka lebaka la melaetsa e ke sa tle kgona go e bala gobane re se re setse ka metsotso kapo e mmedi kapo le mong ga re tlo kopa fela mother Archer re nkele mogao wa morena rona Jesu Kriste kopano le matshediso a moya o halalelang ke ne ka gare motsuwane le wane Kriste a lokile modimo hoseng kopa fela senyepa kapa kobo e leng efoda re bua ka Kriste hoseng re mo kopa maphelong a rona gore lwanela dintwa re mo kopa ka gare go metse e hlophegang modimo e tlhokang dijo di diaparo modimo wa ka re mo kopa re kopa efoda modimo wa Iseraele ke ne ka gare go malapa a dikgutsana modimo konyana bophelo re a e kopa efoda ena hoseng e lwanele dintwa malapeng a rona ka Kriste morena amen
6: amen ke le bohle bahlanka ba modimo mother Arch Dr. Ubani le wena Dr. Tsotetsi ha ke le bo bahlanka ba modimo ha re ye re o batla di efforta mo mamedi ke le bohle ke le boha ha o ile wa ba le nna ho tla ho renya borobong ho fihlella ho renya ya le shumele metse e le mmedi a ko lo batla efforta hle kana ko ngo ko shebe di efforta tse ding di a re imela mme di retse diphoso Tafita o la ka tshwa re diaparo tsena tseleng ape sentsona di ankimela swale lwana ko lo itlhakuwa o se ba rona ebe a fota e ya pereng ke jwang ha ebe o hlobotse mmamedi a ko lo batla e fota e leng yena Jesu Kriste ka sebele a ke ba lebowe bana ba said Abraham se ke re bahlanka ba modimo tsamayang hantle hle ntate modimo a lo le boloka le ba malapa a lona mmamedi ke o rata ka lerato le leholo fihlella ha ntate modimo a ratile re a boetse re kopana hape bekenyetlang la bone hashtag moya o ries ke kopa fela Mother Arch a tla fane ka dinomoro.
7: Dinomoro tsa rona ke 072 71 33 167, 076 289 3623. Amen.
6: Ha ke lebohe Mother Arch le Dr. Tsotetsi tsa mayang hantle ba hlanka ba Modimo. Momamedi ho fitlhela bekeng e tlang ko rata rati ke mama ko rwa santse a re sala hantle hoduma hlooho ra ke a leshome le metsomedi, mme ditaba tsa Sesotho o tla diballwa ke Mpho Mokwena.
8: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM, nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
9: Ha ke lebohe rakgadi. Di hloho tsa ditaba hore nya le shumele metso e mmedi. Mogawa o mkhonto be sizwe o kopa le konutu ha dipotso di ntse di tswela pele mabapi le bophelo ba mo president wa mehle Jacob Zuma. Ditaba tsa hore le shumele metso e mmedi o di balwa ke Mpho Mokwena mo wa medi dumela. Mogawa o mkhonto be sizwe o kopile boinotsi le tlhompho ho moetapele wa ona Jacob Zuma. Hara matshwenyeho mabapi le bophelo ba hae ka mora ho kena sepetlele haufinyane tjena. Zuma o ile a lokollwa sepetlele ka mora hore a amohelwe ka lebaka la seo mokga o se hlalositseng e le tlhahlobo ya bophelo bo botle ya ka mehla. Polelong e phatlaladitsweng ho X, mokga o itse o keke wa fana ka dintlha tse ntjha tsa bophelo ba Zuma motsotso le motsotso. Mweli wa mokga Mzwane le Manyi o kopile setjhaba ho hlompha boinotsi ba Zuma le seriti sa hae. Ha iketsa ka hore dipotso di phetha phetwang ha di a ananelwa. Mongodi kakaretso wa mokga wa o mkhonto we sizwe Sibonelo Nomvalo o kgothaleditse setjhaba ho hlompha moporesidente wa mehleng le ho mo fa boinotsi nakong ena. O sale jwalo dikgwerekgwere tse tala di ntse di tswela pele ho phalla diterateng le mabaleng a bodulo KwaNaskap Makhanda dibeke tse mmalwa pele maAfrika Borwa a ya dikgethong ho ya kgetha baetapele ba batjha ba mmuso wa lehae. Kgweding ya Phupjane, Komishini ya Ditokelo tsa Botho ya Afrika Borwa e phatlaladitse hore bothata bo tswelang pele ba metsi le bohlweki ba masepala wa sebaka sa Makana ke tlolo e kgolo ya ditokelo tsa botho, mme ya kgothaletsa hore lekgotla la masepala le qhalwe. Le ha ho le jwalo, baahi ba itse ha ho letho le fetohileng. Ditlaleho di supa hore ba bangata ba ntse ba sena phihlello e ka tshepahalang ya ditshebeletso tsa motheo, ba phela maemong ao ba dumelang hore a beha bophelo ba bona le seriti sa bona kotsing. Nakong ya ketelo ya morao tjena toropong ya Kapa Bophirima, Eyewitness News e fumane metsi e lwantshana le dikgwerekgwere, kgaello ya metsi, matlo a sa sireletsehang le ditsela tsa metsi tse silafetseng. Mathata ana a bontsha dilemo tsa mathata a ditjhelete le puso masepaleng moo baahi ba batlang boikarabello le ho kenella ka tsela e nang le moelelo. Baahi ba tlaleha hore diphaephe tse pedi tse kwetsweng di dula di tlala metsi, di romela metsi a ditshila seterateng, mme di pepesetsa baahi monko o mobe wa dikgwerekgwere tse tala. Nesi o itse monko o fetoha o sa mamelehe matsatsi a tjhesang, e leng se etsang hore e sita le mesebetsi e tlwaelehileng e kang ho jala dijo e se ke ya e ba bonolo. O re o tshwenyehile haholo ka tshusumetso ho bana le baahi ba seng ba hodile dilemong. Ditaba di sa le mothating, lekgotla la molaotheo le ahlotse ka lehlakoreng la mokga wa African National Congress nyeweng e kgahlanong le komishini e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC. Bakgethwa ba amehileng jwale ba tlameha ho kenyeletswa dipampiring tsa dikgetho. Mokga wa African National Congress o ile wa ikopanya lekgotleng la molaotheo boitekong ba ona ba ho hlakola qeto e leng ya tlosa lenane la bakgethwa ba yona metseng e tsheletseng pele ho dikgetho tsa mebuso ya dibaka tsa kgwedi ya Pudungwana selemong sena. nakong ya nyewe ya lekgotla ka la bobedi moemedi wa molao wa moga wa African National Congress mmoli wa molao Daniel Becker o ile a pheaganya gore moga wa African National Congress o latela melao ya dikgetho ka go kenya ditokomane tsohle tse hlokagalang le go lefa tšhelete e hlokagalang pele go nako ya go qetela. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya leshome le metso e mmedi, mokga wa umkhonto we sizwe o kopa lekunutu ha dipotso di ntse di tswela pele mabapi le bophelo wa moporesidente wa mehleng Jacob Zuma. Ditaba tsa hora leshome le metso e mmedi di fella mona, mamela ditaba tse latelang horeng ya pele.
7: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.

konyana re hlabetsweng ba bitsa ka ofela e re ba lopollwe ho shweng ba abelwe ho phila da maseka encha ba tswafela ka bona ka zone 14 ba nna ba re fela na ha tso hletsa lefatshe e re ba hantle metsotso ba ka ba shwa ba di ntse tshile e supile 27 minutes e bile a dula hantle ho 28 kamora hore re shwa ba metsotso ba di mo khahlelo kwa pele kwa pele tlo tlile la butala ina swa di kutle a ke tsebe mabedi wena ko ngwala o lo ka hle e a ke tsebe hle o mpale morena le ba o khatisang o mpale morena Jesu le ba o khatisang ke tle ke newe le bana beso di tse pidisa mabedi a ke tsebe wena ko ngwala o lo ka hle ke ba ka register a ke tsebe wale ga checka bana re felletse ka jeno re felletse na se tse ke sa fela matshidiso ho bohle ba o tsinile na bo hlabileng tenhle ke re phepi ha ba wa le saweng e ratse ba ba tle ba bewa ka botsibelo bona re yang hona sentse fela risa batshidiso ya ke bone ka ba re ka zone 14 banna bona le stropa ka bolo ba re ke hlangana ni masters ba la bitsa khene sentse re sile ka bolo wa bewa ka botsibelo ona ona ya zone 14 bolo tla be ke le bolo banna ke se thobo bolo le nna sa hlangana ni masters tla be ke le team bolo le fulla tate zakhele wana bolo la banna ya le bohle bana bo tsinetse bo hlabile ntse sentse re sa fela matshidiso wa heso re lifu ha le tloile ke tshujalo ka mehla ke tshujalo ka mehla ya taba se ka encha le ba fela na ha tsohle tsa lefatshe o pale morena le ba o khatlisa ke tle ke newe le bana beso hle di jotse mphidisa hey ntate sheba ka bo ke nna ke la kya kopa hle kya kopa 0785859531 0731505207 kya phone.

0: korana tsa Jerry Goodley o mpa le korana le ba o kgatlisang ha kilo kena ka hare ho malapa bo di lapi di tikelang fatshe le ma e bong ana e le di bu ke na lwe na tot tot chaire la vika khairo tang koko la vi ha ke ta bar fela ah ga le bua buti buti ka tsapelo e mata a fe la vika khairo bar hallelujah it's a wonderful day it's a wonderful day la
1: Ara de medisa re de medisa botuaka. Mo ga dikutle re sa o mametse. Le tsa sinda ga jo go tsa re le bona. Di fumana tsa re le teng. Ha ba tswang tsa kena ka radio kwa FM. Le go nantsa re fumana re le ba teng ka rapato. Se le bona le jwang le tsa sinda ga jo go le tsa sinda bo mme. Se le bona tso se ka tsa tsena na ka re lwana ha o le ka mo ka studio. Tso se di taba tabelo tsa pido di ka tsala. O ya ka thatho ya hao. Le babu di bohle. Ba mamedi ohle ba le kwa FM ka re tsotlhe tse re di tlhokang maphelong a rona le lefatsheng lena la rona le kulang tsatsing la kajoko ka o mamela fela dithoriso tsa morena re ka reka tlhabololwa memeyeng ra ka lo ithutha go balela go yena obane ko o yena fela mo re ka fumanang phomolo ra fumanela le memeye ya rona phomolo ka keresete re fa maatla mamkete kambula face three
0: tanki ka bolo ka face three kgaitsedi ya kase ke a leboa ke a leboa Thank you, Wanda. So it's good to be in Cairo, come on.

0: Dumela Resh ka manina.
1: Oh.
0: Nina Resh.
1: Eh
0: ya buti. Ha re le bolela cha wa tsatsi ma. Se bile le ya ibilane le lodi ke la gere. Mo ha o ntso le teng ntso le di maro na ntso re aparetse. Ninas. Ke tla ke matha man, ke tla ke matha buti ke re. Ke se ke ka ofusa. Eh, ntwe matha nga mra ha o ye Nina. Ha o ka he.

0: Extension 2, danke dir mal schon, weh? Da, so ein 10, Extension 2, Gabo.
1: Hotte mi tate di kutli. Ke kopa o lebo ntate Modimo mo tata rona kolo godimo. Lebitso la hao le kgetho ho tle mmuso wa hao thato ya hao e tsiye lefatsheng jwale ka ditswalo godimo. Re fe ka jeko bogobe ba rona ba tsatsi le lelele go tshwane le melato wa rona. Jwale ka o tshwarela ba sitelang o seka re isa melekong go jwane le go e mope wa mmuso kwa gao le makalakgane jwale ka o sa femeng. Amen o kgone o lezi ka zone 11 ka Kereste Morena.
0: Thank you ka puo ka zone 11 kgone o lezi ka leboga tlhe nkgono wa ka. Ke a leboga kgone o lezi ne ke le zone 11 banna konjene banna kgone o lezi. Hei ne ke le ka bona.

0: Har shamtsorno mamedi e le shomele metsimine 14 minutes past 1 e ai ke motlokwa ha ke ne wa tseba bana hey ke ga ikona bi go bile ka jeno ke go ikobile ai atikolo tlata dile bana rebel data di kutle o nketsa ka pina eo o mpa le morena le ba go khatisa hle ke masabata zone 7 extension ke le bua ngwana Jesu ke le bua hey motlokwa ke rena hai ongile mhlala phantsi o right motlo
1: hela mrali kutle
0: au motlo je se mujisa bona motlo ba motlo ga skipa sana sa motho ha je se mujisa
1: se mujisa o re kile dinonyane
0: ai ke go sa ile dinonyane
1: a ka yena ke ya mola nne
0: ya le ke bona sa hla e lo hla ke ke shaba khala se bona ke ke todisa ke ke ha bona motlo go ha ke dina
1: ke a pere skipa se ngotsung eng
0: motho ha je se mujisa
1: ai
0: motho ha je
1: se mujisa
0: ai ai ke a wa gala gata le pitjole ena
1: e sitholo investment
0: yes
1: eh mara dikutle ke lebile man ke dumedise wena ke dumedise mamedi e sitholo investment stockfell se re leng he ka labune mona re tlo bua ditaba ha bona hey jwale hona le specialist sense smart mona sa 50%
0: okay
1: eh ndate se busontsela o ekeditse ka 2 weeks
0: but ba tsane se kwala last week
1: again
0: all right
1: but balla
0: oh
1: bara and that ntsele re batla o kena hle eh ababutsa ne ke le mane sakisi eh ka moqibene
0: eh
1: ari ke eketse ka nako e kae ba re bonyane 2 weeks
0: ai
1: jwale eh se arana
0: botla pila mabelang se cha
1: ai
0: ai man
1: ari ke eketse ka nako e kae jwale ba re 2 weeks eh oka ema 2 weeks nda tentsele hle re lolata mo re latanteng re kene special insena sa 50% eh se tlobang le re next year end of January tla bo thola chelete ya hao 50% jwale hey ki market man ki bona eh me mongatla ho nna mona eh mponi ki kentse skipper sena sengotswe motho a je se mojisa jwale me no re entate ke tswa free the fort
0: ah
1: eh jwale ki kentse chelete mona ibile ne re bua le ena ka manta are ke kentse chelete specially mona ha ibe ha itlong kwalla ka ntle kere ah ha itlong kwalla ka ntle fela ke tla ofa ausanti office nga o thuse man jwale specially seo na kwa teng ye ke ditswe ka 2 weeks but ba be bangela hore ha ba sokene ho specially sena sa 3 months eh ha ba potla ke 2 weeks ya fela and kamera 2 weeks ntatentsela utse ha iketse kamera 2 weeks are ah aksa ekitsa ke 2 weeks fela 50% o tlo inka kae 50% jwale ha re tuteng hore ha re tswe re bolokele next year eh batho ba bang ba isikolo next year ha ba no re January mpe batla ba thabile
0: yes
1: ba isikolo batla ba thabile selemo setlang eh ba bang tarantsa ba re wa tseba kgwedi ena ha ena chelete jwale ba tsitetseng e ka kopana le memong banna a ke batla mmitse ka lebitso man ngihopotse mara dikutle a bekang a rekisang dikuku ngihopotse man ngihopotse ke motho wa kgwebo tjena
0: right
1: wa retsetsa le rona le kwa mona
0: oh
1: ka kopana le yena ke member ya isicho
0: alright
1: a gotsofetse man a gotsofetse ke mongwa le lokola isicholo investment kopana le yena mo aw watswa motho ha tla wena a thabile go bontsha hore semtswere hantle sichono jwale ke a leboa mme ke lebetse man ke batla ba rekele dikuku tsa o ke lebetse jwale ku utswetsa nako ke ha ka kere ke sichono jwale ko fa ke a ofa jwale hore ya ke a ofa hore ba reke eh ba reke mono go ba jwale ke nako nge ba ngelo re ke a sichono jwale ke ka ho kere ke e mongwa le lokola sichono investment jwale ntwe ke boneng hape mara dikutle batho ba se ba tloetse hore ba be chelete ha bitse kopano ntatentsela batho ba re re lo utlwa hona jwale hona di specialists a re tshwaretseng tsona re gone lo beya chelete ka marana go itseng re gone o itholla interest ya rona jwale batho ba se ba itloetse nthwena jwale ena ya 50% o tlo qala ka 1500 e qala mono ho ya udimo ba bamba kenya chelete tse bangelo re e di udima ho 50000 20000 10000 100000 ho ya ka matla ha empa o qala ka 1005 ho fihlela mo tla fihla teng ke 50% interest mara ke for beke tsena tse pedi ha di qeta ho kwala o tla ba sentse ba ho kwalletse ka hare o tlo ithola 50% ya hao jwale a re ska hlola ha sa ano extend happy a o bona o la ibula but ba kopa jwale o tsebe re a re shebile matsatsi ana a di Christmas jwale ha re boloke chalet ba bang ba tloa di university ba bang ba batla ho etsa matlo a bona a be matle jwale ha re boloke it's called investment stockpile iteng bakeng sa hore you etsetse mosebetsi o motle hey bana khona ba di member tsa isikolo di khotsofetse ke ba bone mono ka bongata ba khotsofetse ba baholo batsha ba khotsofetse ka isicholo investment stock fair jwale ka di 31 go di a fela
0: right
1: ho bula le bengkele le leng ka mane ka zone 7 isinkwa sethu ka di 31 tla bo bula le bengkele le kratile ka tsela a e hlalositseng ka yona ntatentsela are ba ahi ba zone 7
0: yes
1: ho lokela ba hirwe mo hore ba gone o supporta mo tshwantse batswadi ba bone bana ba bona ba sebetsa mo then ha ba bona bana ba bona ba sebetsa ba tlo tsoa ba reke bana bana ba bona tshwantse ba gola kere ba be le di salary jwale ka mane ka zone 7 a re itukiseng ka di 31 ho tla bo hubula iseng kwa sethu ke sa bobedi seno hona le se seng ka mane ka Everton ka Sakisi sena ke sa bobedi iseng kwa sethu me a se sa bobedi fela ke iseng kwa sethu sa bobedi mo hirwe mbathu but ba hirwe mo ba fita 40 ene ba tsitetsi go re ka mantswa mang ha o le motswa dilo ya tsetela mo o ya ya ga enda tiki tsitse tsene ngwana ka ha sebitswa tse mara ha e fi guarantee bana
0: ba bangata yes
1: o tlo re tlisa CV ya batho bana ba tsitetseng di dule mo a ke re jwale motho ja se mojisa
0: au wala
1: motho ja se mojisa e re kala ka bona bana ba tsitetseng hore batswadi ha ba ile ba kenya mona bana ba fuwe mesebetsi mesebetsi ya yo government ha e kgone re anela government ha e kgone re thusa ka mesebetsi mara ha re na le batho ba di business ba kelello e chats jo le ka ntate se busi sontsela a reng ha re iketsetseng tšhelete government ha re thusa ka re thola segele pele government o tla utlwela hore ka vale ka mo hona le ntho thweng ke iseng kwa sethu hona le ntho thweng ke isicholo investment la ebe o batla o kena mafapha a mang a batla o kena empa ba tla re thola sa lwanne le bofuma sepheo se seholo sa ntate se busontse le ko lwana le bofuma ke yona ntho eo a etsa ha ka mona ka Sakisi ho hirwe batho ba fetang 40 ba neng ba sa tsebe hore salary ba tlo di nka kae ba neng ba sa tsebe hore ba tlo reka dijo kang empa ba hiruwe le bana ba kenyang dibipi ba tsamayang ba jwetsang batho ka istrolo hey ba sala ba chaho ba la fitla lona ba fitla lona ka dia ka ntsa stula ka dula le bona ba nhlalosetsa mona ntate tjena ka ba mamela
0: ha ba bo
1: ya ha ba ne ke sa kenya motho a jese mo
0: ba re ntate go tlo mo hlalosa
1: ba ra ntate ba ra tlo hlalosa ka ga
0: e re ke ba mamela go ba etsa tsona
1: itlene sentse ke tshwere pene ke maka ke re ke ba mamela ai ba tshwa ka tsona ba hlalosa monate ba hlalosa ho irwe bana ba hlahlwa mo ba hlalosa ke bana ba batlang hore ba bone township ya rona e tswela pele ka tsela ba hlalosang ka yona ai khona ba trainwe hantle batho bao ha ba hlalose fela ba na le megole ba e tholang ba gola kgwedi a e fela wena ba bona ntse ba kentse dibipi ba tla mona jarteng ke kopa le ba feng chance ha ba fitlhile ga kopa ha ke re ba Facebook re ba utlwe gore ba re ha ba tlile mona ba tlo hlalosetsa ka isicholo investment ke bana ba rona ba mona a se bana ba hore ha re ba tsiba tswa kae ke ba rona bana ba ke a kopa tswetso ha re ba mameleng hore ba reng ha ba re nke qeto ka nako eo a ke re ba tlo hlalosetsa hore isicholo se sebetsa jwang ha ebe o na le yona o beile ka mane tšhelete ha ba re lata tšhelete ka tlung ba o hlalosetsa hore mona ha o kentse mona o tlo benefita jwang ka nako e kae ha re ba mameleng re ba supporting a ke re alla re re bana ba rona ba dithetefatsing jwale sebusisontsele o nkile bana ba file mosebetsi ha ba fa dithetefatsi tlotlo sebetsa le thuse malapa a lona a ke re jwale re lla ka bana ba diterateng ha o ka sheba dikgona tsa makeišeneng go dutse batho batšha ba sa sebetseng mara wa ba hafola sebusisontsele a re re ka hafole unemployment bana ba ba dutseng dikgoneng ha ba sebetse ba be busy ka tsela e jalo le crime e tlo ya fatshe kore o lwana le ntho tse ngata gobane batho ba dutse fela ba qeteletse ba nagana bokebekwa ba ba tshware jwan crime itlo ya fatse ha batho sa ba sibitse batswadi batsha a re supporting ntate Sibusontsele nthwena e re thusa ka ofena hobane crime itlo ama lwe di thite fatse itlo ama lwe jwa ha ba sebetsa ba gutla ba gathetse kgwedi a efela ba ya mane sengwa sethu ba lo etsa grocery bophelo botswela pini ha ona le bana ba yang sekolong bana ba sebetsang ba gona ba thusa ka chalet efeng ya isiqholo investment e ba itholang ba gona re ba thuse ba bang ba banyane jwale ntho e batla support batho bana ba hiruweng a re ba supporting bana ba tsamayang ditrateng ba re jwetsang ka isiqholo investment a re ba mameleng ke bana ba rona ha ba tswe country near side tsebeng ba tswa hona ona mo rona jwale ha ba tlile mo ba o chaketse metsotsunyana eo ba mamele mhlomong ha ba ntse le busy ba blelele o ka tla nako ifeng ba gona ho hlalosa taba tsa bona ba bue taba tsa bona hore re tlile ka isinkwa sethu re tlile ka isicholo investment stock fan ba fetsebe ba mamela ha ba mametse ha wa sinyehelo mhlomong o ntse o beile mane ngwana o ntse are ha mphe tšhelete ho na le batswadi ba tsekiswang tšhelete ke bana jwale tsamaya o lo itsetela mane o itsetele mane o ibe onke o mo etse beneficiary o itsetele mane bankeng wa tseba hore o ka elata anytime jwale ha o itsetetse mo o na le contract e reng 6 months o na le contract e reng selemo e reng 12 months kapo 36 months jwale ha o itsetetse ho bobebe hore o phele ka kgotso jwale ha o na le card ya banka ei uthata mane ngwana ntse re nka card lo ntse jwale ka mane ka isiqholo investment ha o investile re dumellana le wena ka 36 months ha iyo tabena go sotla so re nane se ke nahanneng tumelano ya rona ke 36 months ke 24 months ke 12 months ke 6 months re stika mo wa kere wena o itse re dumellana for go ditse tsheletseng ka mara 6 months o tlo thola chelete hao jwale ke yona tsela ye ya hore o be discipline le ka chelete hore ke a investa chelete ena ke tla dula ke sna yona 12 months jwale ka mara 12 months chelete hao ya gutla e gutla se ena le interest ka isiqholo investment ntate Sibusontsele ke motho wa zone 7 a tswe country ne re sa etsebeng bo bula wayo kae kae jwale ke motho wa mona re motsebang ya reng a re hlabolweng tshaba sarantsu a re hlabolweng jwale emnate gore ha re batho ba vhale fela Freistata Limpopo Northwest ba se batla isiqholo investment jwale but ba haufinyana a re nge minyetla hobane kana go ngwe sa tlong kana go ha thola hali o tswile o ile kae kae hona jwale o santsane go le monate bana wa mothola o matla ka phone o ntse a le teng local jwale ha re nge minyetla reinvesting ka moka isiqholo investment stock fell nna ke na le batho ba bangata ba tlileng mo ba tlo mpotsa ga qoqa le bona awara ga qeta ke mofa antle ka mora moo ke re dinomoro tsa ntate Ntsele ke tse a re mara ke batla mmona ke re nka tsa office etsa appointment tsebe yone o tlo kenya e hodimonyana a ra ntate ke batla ena ke tlo e kenya ena ke tšhelete hodimo ke re nomoro ke tsene o tla letsetsa office mane ba tla go setela appointment ke a utlwa ntate ya o tshosa 700,000 ya tshosa jwale kopana le ena pele ya o tla ntsha ke motho wa difaele o ntsha difaele o di beamo be a ntshe difaele a di beamo na bue le wena a o hlalosetso ra mona re tlo sebetsa tjena le tjena le tjena o mmone ke yone ga ba re o thwe ntho ke bo virtual meeting ai ga ba etse ntho tseo ka isicholo ga o etse ntho tseno o so hlaile mona yes hey, saba o pressa mona bua ke dikutla buang o bua le yena mona face to face
0: mona
1: wa mmona ke yona plahao bue le yena mona a o hlalosetse ha qetile mohe o ya hai o robale onke qeto o tsebe qeto tsena di monate ha ke sa lo robala ka yona ke tla gutla o ire ba chelete ona o ina le yona o kenye ka mane ka FNB ha o qeta he tsamaya lo signa contract ka ofising ha o qeta o tsetela ya ofising signa contract o signe contract bo ithulela re tu wa tseba jwala o investile o emetse tšhelete
0: yes.
1: Jwale bakeng sa dipotso o ka letsetsa ka mane ka ho 016
0: 0236 34 0216 0236 34 0116 0236 34 34 how litse ka mo potso engwe le ngwe sa utlwisisi ba tla o hlalosetsa antle ka ofising ka mono isicholo investment stockfell motho haje se mojisa motlokona le meletsa mbedi fela ke ne kopa fela re ba utlwe go ba reng okay wa pele ore how do we identify them ha batla rona just to be on the safe side le rona o tshwere ba le batlang ba
1: o ba di bipi
0: e ba di bipi eh
1: ba kentse di bipi tseo ba tshwere le di flyers tsa rona di phone tse ku fana tsona ha u tlosa tshepi di sebedise
0: all right
1: ke na le mamma mona ro tswa tsholo mara mana ke tshepi eh o di sebedise di phone tse no ra e ke botswe ntle eno e bile ke tla ke kengwe le fatshe re ba mpe ba itsetswe le dikhadi
0: ya
1: ke ya le bua mamedi ke ke taba ya botlhokwa e e ke taba botlhokwa ke tla
0: ya batho ba sebedisa monyetla
1: ya ara le nna ke sebetsa sekolo sa sebetsa ya ke tsama le yona ke ya botlhokwa ntlha e
0: e re kutlwe fela voice note ena ka kwa le go tlwa ba reng kwa
2: ana re kopa gore ba tlele shavile hape tatwa ka ba tlo re hlalosetsa kana ko mo bana ba sihlare le siyo re le mabakeng kae ke le ka utlwa go thobana ba le teng mpa ga ne re le siyo hle o ka re ba ka phetha ba tla hape
1: e tla hlophiswa ke tla bua le ntate ba ba kubeka le thimi etswang e batlatla mme wa ka utlwa e thimi tlatla mono wena o hlophisitse dinako tsetse ba le teng le batho ba otlwa o 10 ya udimo ska ba batho ba babedi ya ba babedi ya ikona bo 10 ya udimo e ka pa le mongwe ta ke nna ke batla e ha ba le 10 ya udimo a batlatla ba tlo le hlalosetsa mara dikutle
0: bana ba re ba kopa fela o phetse di number ka potla ko fela motlhoko wa can you please repeat the number please
1: oh di number ke
0: 0160 0236 0634
1: ka ofising ka mane
2: 0260 34 0 ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
3: kajeno tje. Ke na le wena hle masibonye.
0: Amohela, amohela mucha. Ya, sla mucha ke se o he. Ka Dennis Ville ka mo. Masesi.
2: Ndimela ntate dikutle.
0: Khotso.
2: Ya u dumedi sa le tsatsing la ka sheko ntate wa ka. Ompa le morana Jesu ha mohole ba o khatisa.
0: Amen.
2: U dumedi sa ke nne magapula ka polokong ke ntse ke nna le wena ntate wa ka. Amen.

0: batjha ke ba botshepehi ba tswa fela ka mona ka Sharpeville. Au, bana ba ntate ka ebe banna. Ya, mane White House. White House. Eh, ai. Mara mona na he ni santane e le khwaere le nngwe bana. Se di pedi ke le jwa le hona je, hona le church choir, hona le YDC. Hanta de koloza banna. Khone mono White House. White House. Ai. Ah, hola ho letse mono, hle ho letse mono. Boni na se khale re hola la mono banna. Ho se ke botswa ba ho. Ho tso tate di kutle. Happy Thursday. Ke auska tso se ka ti. Thank you auska tso. Ai. Ah bana ba shava. Si. Ai, wa ba tsiba he wa tsiba mo. Ai. Ai. Ke tempi la tsatsi ka jeno mamedi. Ke tempi la tsatsi ka jeno ke ska suta.
1: Hela, ntate di kutle o mpale mogena le bohle ba o kgahlisang ke newe dijo le bana beso tseng godisang ha re ye postoleng di kutle ke
0: mokwena
1: hauwe
0: postoleng. O la dintho tse etsahalang baking enana, ya la dintho tse etsahalang baking enana, re ke itse tje ke batla ho checka fela something monana. O na le dintho tse etsahalang baking e ya dintho di teng tse etsahalang di a etsahala ka kwano wena mamedi wa ka di a etsahala. A sha tsorla fela e leshome le metso e robong pele ho hora ya bobedi. Ya nako gona e mefela monana ke gona dintho tse etsahalang hle tse etsahalang sedikadikeng sena sa rona sa postola ka kwano wena mamedi wa ka he mapostola ha ipea fatshe wa tseba mapostola ha ipea fatshe he hona le baba hona le tournament ya bolo ka mona ya mapostola ya ba bapala bolo bapala di netball ka ofela ga di etsa thotsena ga di etsa he ka mona na ka boitumelo sports ground ka di 17 tsona tseng ba re postola ke le hae present top 4 tournament ka di 17 tsa October 2026 ka mona ba ibitsa ba re ke Santiago Bernabeu ya boitumelo sports ground ka 11 o'clock hona bekeng yona ke re ka bekeng in ka 11 o'clock o seng ho tla ba bapala jwalo ho sia makoya hey ba paseka bana ba paseka mofukeng ba tsama jwalo le General Unity ke kereke ba re ba kopana le General ka 11 o'clock athi reformed church lona FC ba ipitsa ka FC tse ke di bapala bolo ke ba bapala le sosolo sosolo e entse squad o tsho se tswang ka moka sosolo ba tle ba bapala ka 12:30 bona he ka mono ba re e ba mono ka potla qoqelwa e ba mo ka potla qoqelwa ya ha o sa ba qoqelwa ikele mono le nna tlabe ke le teng mono le nna ke tlabe ke lo inwesa ka nkgwana mono banna tlabe ke inwesa ka nkgwana le nna ka mono ke lo batla ho bona re ke bo mang tlo ba bomhluti bahluti ka mono he ho sia makoya ka 11 o'clock ba kopana le General Unity ka 11 he ho seng tika 12:30 ke sosolbeke e tlabe kopana le reformed ka mono he ba re ska batla ho bolellwa he empa ho batla ho di bona he o batla ikisa mona ko ikopanya le Pablo ya ke Pablo e ipitsa fela ya hore ke Pablo ya au nomoro tsa hetsa 0752474578 ka mono he ka boitumelo ka mono tlabe le nthotse monate bana tlabe le nthotse monate ha re kopaneng ka mo mabedi wa ka he athi bekenyana he ka mona ka Evertoni ba nna multipurpose ka mono ho tlabe ho na le night show ai boitumelo tlabe le teng ka mono banna ke bone unana tlabe le teng the city e tlabe le teng from Orange Farm le Lesedi Gospel Choir bosiu ba Saturday sona sen hona ka mona ka Evertoni multipurpose hall ho tloha bosiu mare ka hore ntsa borobong ho fitlhela ka lehlatlhama mabedi ke itse boitumelo gospel choir ba ya Botswana le batjha ba Botshepe YDC ba ya Botswana ba tlo kopa thuso ya hao batjha ba Botshepe ba ya ka di 31 tsa kgwedi yona ena athe ha e le boitumelo ba ya ka di 5 tsa December Ya, jwale ba hloka man, ba hloka bana ha ba aba ke ni school, ke re latse ba ke bana ba sekolo, ha ba sebetse ho etsa bo di passport jwalo jwalo he. Empa ga kopa ha nne re ba thuse hle bana ba bo rona ka kwalo re ba thole di passport hore ba kgone ho finyella ka mona. Ha ba ka mona, ha ba ene bona, tle ba representa Vale, ba representa South Africa ka mo ka Botswana. Yes. Tle ba sa represente bona ha ile hantle. Ba tle ba representa bona le Botswana ha ile hantle. So bitumela ba fane ka donation mana ba tla ba donatela account number bona ke ya bitumela gospel choir account number 6319339421 ke account number ya bitumela gospel choir ke account name ha o e kenya fela tla be sentseng la bitumela gospel choir. Any amount o ka ba sendelang yona o ka ba kenyetsang yona mono ba ka thaba haholo hle gore ba kgone ba ithole ba le ka moo ka Botswana ka di 5 tsa December boitumelo gospel choir ba ya ka mono. Athe ha o batla ba contacta number tsa bona if o batla gore mohlomo o be sure gore ke yona 063-386-0997 063-386-0997 ke gift wa moerane. Athe na moo e nngwe gape ke 078-288-0336 078-288-0336 hanta temtambo ka sonta sona se ya sonta sona se na tabe ho le ka molo ho kopalwe ho celebrate bana le ke batla temtambo tse ke re ja motshwara mola ya la ke kholo mothola bana ho celebrate 40 yes ka molo he le tse ke batla temtambo jwa le man ei sokona pa he ha o khang ha o nyene ga sotho re tshwara ga o khang ha o nyewe mabedi go fe penal tsatsi he go fe penal tsatsi o rata bua o tsamaya song number 1 kapa song number 2 song number 1 or song number 2 ntate di kutle mmino ona o sulisa maikutlo a ka go hopotsa ba heso ba sembali ba ile o tsitsinya mabitla ho mmupi wa batho lona ba melato le nyatseng tshabo e tshwanelang ba tlang go rapela ya senang go fela ya re entseng ei askis osmana ke molokwane askis kwa diso askis askis mabedi pina letsatsi ke yena na he jesu rato la hao ke pina gona letsatsi la kajeno tlhopha dipedi bana tla bua fela gore o tsamaya setlhopha sa pele kapa setlhopha sa bedi kapa song number 1 kapa song number 2 go tswa wena jesu rato la hao ya pele ke yena

0: taele morena ke mo fa hao ai thato ke taetsa ya hao mamedi ai ke se ke be fe ke ke be fe ai wa le fola sene go tsa ke le mo na ke bo ni na ba ri se ke taetsa ke le na ko ke ma tsa ne pa ke le ke be fe ha ke na go se re kue he ha ke tsonga fela super 7 minutes past 2 mo ka tlo go qetela ya re le stro ja ka jelo ka dite le stro ha de le stro ja ka jelo ebile ba tlisa le bishop ka sebele ai taele morena ke mofa wa gao thato ke taetsa yotlhe ya gago mamela mamedi o teng bishop letlapo teng ga tsamaya le motsamaya le maganyapa ee a ke re beke fikentse ke na le me maganyapa le ka jeno o teng o tsamaya le bishopo he mara he ga se bothata ke tlo banka mane ke tlo banka ee gare ke moketetse motswalle wa ka banna bisho ke na le selemo ke sa bone selemo ngwanamme ke na le selemo ke sa bone kapa banna ka pa ke kgwedi
1: ai o ka mpa re kgwedi ntate
0: ai khona
1: e senselemo
0: ya o ga ite ngwana mme
1: eh ngwane so re bulukile ke mo ha
0: go ketetse gale ngwana mme
1: ai ke re ngwana mme
0: se re bona na
1: re bizi ka mona le ka
0: ya lo ke a bona ke di ke bo di
1: nna ke le teng mona wena ha o eh we be hantle ntate ha ke le teng wena ha
0: o o la lo mo
1: eh
0: o ba le ya no
1: e be hantle morenaka ka e be ka re nna ke ke ne poleng
0: o bitse
1: eh ngwane se ke bulukilwe ke mohau
0: ah ka bo hau wana
1: le ka tla sama ye moana
0: ya
1: watch isa ngwana
0: yo watch isa wa bata wena na ke tsebe bile ka jeno bona ya phola ya bula ya phola
1: eh ngwana mme watch isa ntwe
0: ya
1: metsi ngwane so hantsa re fatsa bulipi ba go sane eh le kutsumela go 32
0: ai ai ai ai
1: ga re metsi
0: ga re metsi
1: eh go nyulu a dinyoko go nyulu a ntshena ga ofela ha lu chisa
0: tabile re service
1: service
0: ka tloa wa tsa matsele fela mana ba bone o ikwela fela ba ga o bana ke jwale
1: ene a le tshisa tjena ha o re gore ha le qeta o tshisa le tla be le duma weekend o ihlokomele
0: wa rambe
1: eh wa des
0: ba tsoga na robo wa rambe na 10 minutes past 2 mo khatlo go qetela le re tswa re tsinga jone ba le hlapo pharmacy ere me magadi pa du medise pele eh le se ke mo lebetse jwa se re qoqatsa rona jwa se re mo lebana o ga itimbe
2: a ke a phila ntate
0: ka bo ha o tle ka ba a ke hantle go bona
2: ke di medisa ba ma medi bo hle ba le kwa FM ho le la haufi mo le teng eh ya hle
0: ya bua ke
2: ba ba mona ka tsatsila ka jeno re tlo botsa moya
0: ai
2: re tlo botsa moya ka tsatsila ka jeno
0: eh ba le ke
2: se mehala
0: hey
2: me maganya posa le teng ka mona ka frena
0: ya
2: Hey.
0: Ya yeah. ka jeno ba bidile utlwa hele lu ke isena go tsana ha re ya ba re se re bo ma 25 to 22 mane re tlanka ba ba bedi ba bararo mahala ke mahala go ka bona ha o patale letho empa ha o tla ka mane o tla be a ntofatse yes
1: Timberland Nkosi
0: Timberland Mathema yes
1: ndati
0: what up
1: I think is back a sena le nna ke ke re madume ha ila pe mono ma medi wa le kwa FM ba ma metsing ola a ma metsa le teng ola haufi ngwaneso ye o ke tla e hlalosang ke gore fela re ke re gopotse batho ba le ba mamedi ba rona ba le kwa FM ka ditlhaiswa ditshebeletso tsa Nhlapo Pharmacy ngwaneso ya rateyang Nhlapo Pharmacy ya pele e ka botlhokwa e ka setlotlolong ke consultation re na le mefuta meraro ya consultation re na le consultation ya 1-on-1
0: right.
1: mona re bitsa face to face mona ke a o itlisitse ka sebele diphaposing tsa rona ga o batla tlo tlhatlhoba ga o batla tlo tseba go etsa langa tsa bophelo
0: baaoaletaila
1: ninas go botlhokwa o tlhatlhoba
0: yes
1: sometimes bophelong tlamehile o tsebo go ntse o etsa langkaphelo baa o eme kae ke nge tsamayng gantle ke nge sa tsamayng gantle that is why rona generation ana jwale re tlhaelwa ke ntho tse ngata bokgono ba rona le bontatemolo ba rona re gotse re tseba gore ntlo engwe le ngwe selemo le selemo wa tlholwa wa wa tsoseletswa go etswa ntho tsena ka ofeng is because ne ba tseba tsela eo ba tshireletsa malapa bo bona jwale o ka bona re godile re le tjena ka jeno go tse re ntse re tshwere ntho eo ya bongkgono le bontatemolo ba rona ya gore hehe kae kae o kotlolle ntho tsa batho o kotlolle ntho tsa batho di bane di tla o hlola ntate jwale ke yona taba eo ke lekang e hlalosa eo ngwaneso seo ke se tlhalosang ke gore tlhatlhobo ya rona e teng tlhatlhobo ya rona face to face ke 200 rand
0: yes
1: tlhatlhobo ya rona ga e sale motho a motsho a rate special re ile ra re special is 100 randa ga a sa batla se fele jone tlhatlhobo ya rona normal price ya teng e ntse le 200 e ntse le 200 re gotletse teng ene a ke kgolo re tlhotsi re tsa special sa hlahlo re shapisa ga badi and then re na le consultation ya rona ya online consultation mona go tlhoba o sa gathaletse o tswa le kae o Freestata o Eastern Cape o Lesotho I don't want an Mozambique or Cape Town mona ntate navigator le hodimo ya fitla mona na re bua ka hlahlobo ya online consultation batho ba ngata ba ipotsa go etsa jwang go fa account number ya rona ya business ya Nhlapo Farmers ebe o kenya tšhelete mono ebe o send a proof of payment mokgwa wa o ke tlo o sebedisang etsida kwa WhatsApp wa WhatsApp video kapa wa WhatsApp records ke kgothaletsa batho ba bangata haholo go sebedisa wa WhatsApp records why because o kgona o mamela la o sotlwile moyeng gore ebeng ke ditsefe dintlha tse o tlhokwa tse ba moya o di highlightile tse o tlhokalang gore o di tlhokomele le o di lokisa jwale ke yona eo ke dulang ke kgothaletsa batho haholo ke re online consultation nna go ya ka nna ga ke mind go nka video call because o tshwana la re nka wa face to face but nna eo ke e thabelang haholo ebilane ya voice records a ko o bone le o bone ke bua ka mthokisa jwale ke ntsha mokgoba mona ya apostola mane ga ba re ba isa lethobeng ba kenya phasela o ye phaseleng se ka bona monga yona gore ke ma ba ikenya ka ga plastic ebe le godimo le a bua gore monga ntho e na bothata ke eng jwale ke ratela ntho e ya voice records ga ke tlhoke le o bona wa tseba ka nako ngwe Ninas ga ko o shebileše ke kgona stala ke ga Ninas be sentse le theowa le le
0: tenaso
1: ko o shebile e mara ena ya voice record ke sa o bone o mfa fela lebitso ke ena re tlholang re
0: etsao
1: mfa fela lebitso then navigator ya moya ya nyoloa ntate o tla e bona ga e nyoloa trom ya moya e le o batla e le o magnet a yaka le wena yo beya mona e re fa wena re sa o bone jwale ke yona e re tswamang ka yona re tshwere re tsamaya le fourth resolutions ntate ha se technology fele tsamayng le yona le neo e teng e tsamaya le yona ntate jwale re kotsi ka gotlhe jwale bana beso le yona online consultation e teng ka 250 fela 30 minutes per session jwale mono o kenya fela tšhelete ya 250 ebe wa o buka slot then ke kena wena ka sebele saka o tla kopana le nna ka sebele ka seo ke se tshepang ke gore ga re tloa fela ga re tloelela fela o tla bo thotse tsela ya bophelo ba gago ke sona se botlhokwa re na le house call o hlahlobela lapeng e gotlile tshebeletso ya rona ya house call mara yenana ke batla o ibua ke netefatshe ga ke tle ke tlo thola tšhelete ka tlo it's either wa deposita tšhelete accountong ya rona already ke tla o sentse o e depositile kapa o roma motho a tlo patala diofising tsa rona ebe ke tla o sentse o patetse ga ke etse phoso ya gore ke tla ga gago e le gore ga wa patala no makent o tla e bona koloi e tshweu peretshweu seng a ngata ga e fitlha ntate lapeng la gago mono e brandue re kotsi matsatsing a ga branda jwa ya Nhlapo Pharmacy koloi ya bophelo ga e fitlha e ema tsi o tsebe ga e ema dira di a qhalakana ntate le baneng ba re ba tlo o leka ga ba qala ba bona koloi ya Nhlapo Pharmacy e ema le lapeng la gago o tsebe mathata a bophelo ba gago a fedile ha jwale teng koloi ya mollo jwale e tsamaya metse le metsana ntate e batla ba kulang ga ore ga o kgone o tho go fitlha jwale ra o lata jwale jwale house callo e teng ka 350 fela ke atla nna self ka se nna saka ke tlo o hlahloba lapeng la gago o dutse le ba ntlo ya gago ga ke kgathale le tlabe le le 10 kapa le le 15 ke tlo le hlahloba ka 350 ngwaneso and then ke tsona tsa di-consultation tsa rona tse re nang le tsone ka mona ka Nhlapo Pharmacy ebe re na le e nngwe e tshebeletso e loreng ne ntse re ephositse ke la ka bua ka yona nako e fetileng ka re gotlile ya home based ga e ba o na le mokudi lapeng mono ga kgone o tla kwana re na le mefuta meraro ya home based haiba rena le ya motšhini ya detoxing machine ba tseba ha gabe ke mona ne re le kae kae ka bo mofango ka ma ka bo bophilong ka ma ene fihlile ho ne fihlile ona manta ona ntata ke bintho tse sa itsale ne ke le ka mane ka bophilong ka ma ya ga ke stopa ba re ntate nthlapa ke ga jwale fihlile Elia Elia o fihlile jwale ke koloi ya moya ke Elia koloi ya moya ngwanesu Elia ha fihla a to detoxetsa lapeng la hao haeba o na le mokudi ke 500 rand se ke se ratang ka Elia haeba o hlokala go fe moriana ga o fa moriana o duma 500 rand mo o tsho 500 rand go tlo detoxetsa haha and then ha re qeta o detoxetsa erbe go diagnose haeba go hlokagala go thole moriana o bo thole moriana ha o na le mokudi ya sa gone ka hlotsi tlhupa ka transport ya tura fauna fe
0: tla we
1: siza kuwe
0: ai
1: o tla bona Elia ye
0: ai
1: Elia ha yema o tsebe ba le tshepo mathata fedi
0: ai
1: wa tsebe ona le se fila se reng ha yo mathata
0: ah ha modi bua le
1: jole koloi ya Elia se le teng
0: ai wana
1: Elia sa le teng
0: ka ai wana
1: ke re fela bitsa Elia
0: ai
1: ha ba ha go no fitla bitsa Elia
0: yes
1: ambulance ya bophilo
0: ai
1: se le teng Elia sa le teng
0: o wa le tlo wana me le ba thoba ba go tshologa ga gone le ho le o batla ho tla batla thuse empa ga gone ho fitla ho wena yes so o Elia sa le teng
1: ke se ke buile ka tse ithutsa Elia ke tse house call
0: yes
1: Elia o di
0: yes
1: ke a bua ya bobedi ke a motšhini wa detoxing machine
0: yes
1: Elia o di
0: ai
1: gona le ho reng ha o qeta mo hlahloba aba go batla tshebetso Elia o di
0: ai
1: o tshong ke re ke a nebe itswa home based
0: ah
1: gelo sebeletsa ga hao
0: ai
1: ke tsamaya le bomme ba rona ba botshepe ba thapeng
0: ya
1: se ke se rata nna ka mosebetsi ona ga re tsamaya ka bongaka fela mara re beile ntate modimo le mothusa rona pele ka tlamatholo sine sa pula re beile yena o bane ke yena modimo e re motsebang ke yena wa mandulo ke yena wa maobale maobane ita nebe yena le kamoso
0: yes
1: jwale ke tsama le bomme ba thapelo bomme ba ba tshepi bo maganya pa ba o simpuse ha re fihlile ke a o jetsa le ha e ba no hlutshwa ke thokolosi bona ga itibela
0: ai
1: ya gutla ha e bona Elia hlafe Elia ha hlafe la o tsebe thokolosi ya bale ene na se ke tsona tse re di tshwereng ka tsatsi la kajeno nna ke re ho mamedi ha e ba o na le thata ba bophelo haiba o ya kulelwa ke ngwaneng haiba ha o tsebe ho etsala eng ka lapala ha Elia o sa le teng ha o sa kgone ho tla re tla wena a ke qala ho utlwa service tje ha o na dingaka ha o na ba profeta vali ena ka ofe ba fana ka tshebeletso ena se ke se ratang ka ntlapo pharmacy ha e sa le mona vali fe re na le branche ka ga Freestata jwale ma branch a mabedi re lata wa ba boga re na le branch ona le bana ba bo rona ke a tseba re melata re le mo gauti ba bangata re tswa bo haye qwaqwa ha ba o le mo ahi wa qwaqwa le dibaka tse haufinyana se re na le branch
0: e bile hona le mo wa ke last week ya go tswa o qwaqwa o la ke na bona na tsere le moyeno
1: dinasi re melata re le mona gauti ke a tseba re melata ha o fela di re batla haye bo Seneca le bokae
0: bo matlabeng
1: mamela re se re le teng ka ra qwaqwa Riverside Nhlapo Pharmacy tshebeletso tse o di thola mona ferena geng di teng Riverside motšhini ona o re buang ka ona wa detoxing o teng Riverside jwale ha o sana excuse ngwaneso ya gore la o ka kulelwa le kae a re bue ka qwaqwa fela re na le branche mane ntho Blomfanti Teflart se re le teng le ka mona ha eba o na le ngwaneno Teflart mono kapa dibaka tse haufinyana bo botshabelo thabantshu kae versus bone kaofela dibaka tse haufinyana le Blomfanti nyoluwane le yeng Blomfanti e re nye tshousing a ngata re se re le teng motsemogolo Blomfanti jwale ke re ha ba theowe ditšhaba ntate di tle di thole pholo ke sa Peter nina res ke re hauna mota thola bophilo ka ntlo Nhlapo Pharmacy
0: hai mabedi mabedi go re ba te he ba Nhlapo Pharmacy ga sha mtsoro la fela ma shuma mabedi a metsi medi 22 minutes past 2 ba re ba tla ho wena
1: re tshwere toolbox ya bophilo
0: bona Mamamedi a ke go ntsolla mono re a ha ke gholotla mo re hey ba hole tshepong rena geng small farm ya batla we
1: getla we Eliaute
0: Elia
1: ke re fela Eliaute
0: Eliaute
1: Eliaute
0: ai
1: bitsa Eli
0: ah mamedi
1: a tlotse bo fola
0: mamedi Eliaute
1: ona me ha ke bua ka ditshebeletse ba ka bua ka ditse nna ke rata o tsebe nna ntate ke se le kgodi ya basotho tsena se le nako ya basotho yena o tsebe nna ke a hlasa ga ke batla bua ka ntho tsa segoa ka nako tsena ke batla bua ka methogo ya heso
0: ai
1: ya ke batla ke nako ye mpe yena ntate ke batla bua ka ntho tsa haeso ntate ha o le tsena ntate ke batla bua ka methogo ke batla bua ka lelapa go tisa lelapa go thela lelapa nina resh go na le dintwa tseo ka kgonang go itwanela tsone mara go na le tsela o ka leka o keke wa di kgona bothata ba dintwa tse di nina reshe ntwa ya moya e botlhoko ka gore ga o kgone o bona mara go senyeya o ntse o shebile go botlhoko ngwana bana ka tlong a ba sebetse dintho di stakile wa botse ba botlhoko
0: boo
1: o ise bana dikolong mara motho a ba gana ba re gohang a never le tswelelelapalena o go wa leka dikoloi o etse kenya dikoloi di line mona di be di sa kgone go sebetsa o go leka kgwebo ha ona ntho e lokang ba o kwala ka bomo ngwanampe o go le a kula ga le tsebe le jewa ke e le matha di-doctor le senya ditšhelete athe o na le ntho e le qetang jwale Elia sa le teng banna ka ra bophelo ba gago koloi ya moya e sele o ko e bitse e tloetsa tharabollo ka ra bophelo ba gago bitsa Elia ka jeno lena founela nomoro ya Elia o tlo bone a mathata gago a solveya ngwanang ka jeno lena ke batlho bua ntho tse ngata a ke batlho ya kwana le kwana ke re bitsa Elia koloi ya moya
0: bitsa Eli
1: ditho di tloloka o rata ka pa o sa rata bona ditho di tloloka o rata ka pa o sa rata bitsa Eli ya ha ngwana mme kere o betswa thokolosi ha yo robatsi ene wa itse batsa matsatsinga nka re dinkile upgrade tsa matsatsinga na thokolosi di ya bana di betheng he ntate di etsa mehlolo ntate hana jwale hanka re wa bona ntho tse re di buang e ka re bua ntho tse si irrelevant nina resh ha o ka bulela mehala go na le batho ba safarang from the spiritual partners wa e tseba ntho eo motho o tla bolelela gore ga ke phomole ke se ke bile ke tshaba le go robala ga ke re ke ya robala ntho ke enang kemeletse o sa bile a loditse le self esteem and ga ona ntho e tlhoko se ka eng eo ga ena setlhaga jwale ngwaname ga re bue ka ntho tse sengwe memeya e teng ka ntle ka bana o bone ba etsa di-slipping walk wa e tseba ntho e o bone ngwana theo wa betha a tsamaya a etsa slipping walk o mongwe o bone a tshoroa fela a seile di teng ntho tse ke buang ka tsone a se gore ke bua ka ntho tse sengwe o leka relationship ngwane o motle wa bona ga a uso mo o nang lela a re dateng tlapa ga ke so foge selemong sele ke re ausi ga o tlape o ye bodimolong a re ntateng tlapa ga o na le a reng kopa o rekela ena ya tenrand they are there ntate ntho tse ke buang ka tse ba tsebana ntho e ke e ratang ka ntlhapo pharmacy a re bue ka ntho tse
0: sen
1: it's just that batho ba tshaba batho re mang o tloreng ntate moruti wa ka o tloreng ga sampona ke tswa monyako wa ntlhapo pharmacy bona ngwaneso ga o ntse o tshaba batho ke a o bolelela ke bua le baruti dikereke di wele bontate dintho a di kgone go kopana bontate dintho a di kgone go tsamaya bontate ee ntate tloa kgoneng o ko tlolle bright ya gago o ko tokokota go botsetse gore go senyeile kae then o lokisa kae bophelo bo betema ga re tlwelleng go ya kwana le kwana ga re lokiseng bophelo nna ke batla ga re mona o tlo ntatheina gore mangwaoloya mona nna tho ke batlang ke batla fela go ga o tloa mona le godimo le go lokise ka lekang bophelo bo bete ja tsone ga ke interestede ka gore he mang o la nna re tsena se kansheba ga ke interestede ka ntho tse jwalo wa tseba keng ne re bua ntho e nngwe last time gana jwale bo batho ga ba sa dumedisana le bo makhelwane ke ba ruti le di biswa go tsa di fake le ba profeta ba di fake le bo mam sebeletse ba di fake ha o fitla o re he mam mangwa o loya next door ya ha kana ko ha ona mothao loya kana ko ngwe lwena o hatuwe ke nthotse o hatelletse ke ka o kere nina se tlolla nthotse ngata ka tsa tsila ka jeng o ko to to botsa go botshata bokae lwena o lukisa kae then di ntho di gone o loka ke mo ntla bo pharmacy kenang teng jwale ya kena ka toolbox ya moya jwale mona re ya o lukisa mona ho gana o thuba o pepisitse thokolo se utswa kae mara ho sala mona mona mona re ya o lukisa
0: ah ba bi dire chapitre ona ba shwa bela supplice supplice 27 minutes past 2 ah re ka kwa
1: o re ngwane so mona bishop ntlapo ho ka le sekolo sa tshibuluha ho bane le sona se pila ri fa site ke a leboha ke tsholo ya gemelane o salteng wa tswa ha o salteng phuka wa tswa sebakeng o sentse botsitse ngwana mme re pila tavern ya BJ tavern ke tavern ya gale ya river site mo opposite le yona house number 400 ke teng mo ntlapo pharmacy lente ke a leboha ha o le BJ tavern opposite le yona
0: fe ke bela
1: ya ngwana mme mamela ke a tsiba vale mona re few batho ba tswaletseng ba majority re melata o molomo tla utlwa o joetsa gore ena heso ke kae ha mamang ke kae ke December o tla bona ditswa ka dikolokile dikoloi ho libo hae ho letswa mesebetsi lo phetiswa
0: ah
1: because mona remela o go bona frina geng ha ikala re bo di 23 tsa December
0: ya
1: ha ona batho
0: o skool
1: dinas 23 24 25 till the 31 ha ona batho mo o molomo go habo o tla ba bona hape January after body 3 kona ba seo se le lisitso re gemela
0: ai
1: ke a bulela ngwana jwale mdimo la nthusa ke a sebetsa topo ha ba ba bona
0: ya
1: a nda tinda ha ba tsa mamo o bo ipotsa le yena ho ha ati a se mtho wa mo so wa bona la ngwana
0: ba ba tsa disi
1: re mela
0: ngwana mme ke tla bona ke sa hae
1: a topa ke la diwasho a re ke wa nkela hae
0: ai bana
1: ke re lo wena kathi a re ntate bona ene wa mtsa ha sa hopotse hae ha ba tlutlisisa
0: ha tsare
1: nix
0: o
1: ba te ipona la pe jo le ngwana mme en se ri bua re le hae kwa di services se di lite
0: di
1: na re sheke tsona motse o te Hey, now what you can copy na the microphone?
0: Hey,
1: le balali ntongwe leng.
0: Yeah, yeah.
1: Motote.
0: Yes.
1: Re a o sebetsa re a o theya motse.
0: Yeah.
1: O na le dikoloi ka pa ona dikoloi. O na le bana ka pa ha ona bona. Motse wa rona ke 5000
0: yes.
1: Original price.
0: Yeah.
1: Then mara ntse go yentse special sa 3.5.
0: All right, all right.
1: Se tshe re jwa.
0: All right.
1: 3.5 go fihlela go yena efe.
0: Yeah,
1: 3.5. Re a o thehela motse wa ha. Ska ta ka deposit. Cash contant. O ka mpa wa beletsa.
0: Ya.
1: Ka tla ha so qedile.
0: O tse ntwe fela.
1: Ba ne batho ba utlisisana. Le maemo. Ma re tla tla wena o so qedile. Re tla o sebeletsa. O tla bona ha e fitla team ya rona. Ke a bulela ke se. Tse ha e bona o sa robala. Ka robala ska le se. Ha e bona o sa bone bophilo. Ntho di tlaqala o yetsa ha. Mamela ntate ke ntlapo pharmacy. E tla be fitlile. Re bua ka tshebetso ya motho. Mona ha go ha ba pepisitswe thokolo se tsama le diqetho le dinyama dintho tsa wa dikopane re ya o sebetsa re be rutise ka 1.5 mona re ya o lukisa jwa ga o ntshafatsa ninas
0: ya
1: ha ba ntho tsa nntse di sa kopane a ga o kopanyetsa jwa jwale re ya o kopanyetsa go kenya dibata re ya o futhisa go itsa metsing ga dikopanya ntho tsena thening o gono phila le nna ke tse bo phila ke yona ntho ke batla ke bua ka ho tisa koloi Nina reshe batho kana kongwe bana le mona for wena.
0: Yeah, yeah.
1: Ha o qala go wa izama ka skorokoronyana le wena o tlotlwe taxing o tsama le bantlo ya hao o gona o chaka. Bona le batho ba sa thabeleng ka tle o tsa batho. O sa qala a nka mabidi a koloi mana a etsa 1 2 3 4. Ho sa no thola accident ho sa no koloi ya o sokodisa.
0: Yeah, le.
1: Tsireletsa koloi. Dikotsi tsa koloi di teng di ade batho ba shwa ba hlokahala. Ntho tse re buang ka tsona re buika ntho tse siko re la bona bana ba bo rona ba fella ditsileng ka baka la mona wa motho jwale dintho tsena di teng tshireletsa ntho tsena o ska ba hosane wa itshola ntho tse di etsa hetse ngwaneso le lona bana batho ba batjha ba ntseng ba reka dikoloi I advise you bana beso ha ona motho ba tla go bona ngwa no motho mong a gotlela morao
2: batsiba kirekile kolo ya ka ka e ganna go sipela a re 4 weeks ke sentse ka o ya hanye
0: ai
2: ka teng hlapo ba tsheke sona
0: 4 weeks
1: ntho ke buang ke ha ke bua wa tsa ke ntho ke ratang ka ka hlapo pharmacy rona re dutse setso mara ha re bua ntho tsa irrelevant ntho tse re buang ka tsona diteng jwale ngwaneso ha e ba koloi o na le koloi o qeta go reka koloi ka pa koloi ya sokodisa ko itlise ha ke re tlo e tshwara ka 2000 rand ke ke go lokisetsa koloi ya ha ngwaneso o tsebo phila dira ditle di swabe go bane dira ka mehla le matsatsi a di batla bona o phahame di batla o bona o lefatshe o go swabise sira sena se re ngwena di ntho tsentla di a o tshwanela di tshwanetse yena fela o go swabise sira sena o go tshwetse gore jwale ke fitlile mo philong jwale ke fitlile go rata ka pausa gati bona ke tlo lokisa ntho tsaka ke tlo ya pele re na le tshebetso ya lebitla ntate
0: ai
1: ya mona re bua ka high grade ya bolotswa wa bona matatsing ana inaresh batho ba thebu
0: ya
1: wa bona hona le ntho ke tlile mo philong ba ka ditswang lefe ke leboa modimo ntate wa ka ha ka ba ntshela le ke a lebo wa bona lefa le ka ba ntshitse dipedung ka ba ntshitse melu ka ba ntshitse melekwa Vale matatsinga no sona le bulu bo ke ne letsi ha o thebula batho o tsamaisa o gaolela batho di tshiwe ka bakala o bana o habile go haka tsa maya ke to sala le ntse ka pa haka tsa maya ha baka tsa maya ke to wina ntse di ade these things vale ha ba ona di move lo ena tsene le hlei re ya o sebeletsa mo fuwa ha re kala go sebeletsa mo ga o sebeletsa mo fuwa ha o kgentise Denning hang pe tile be go seletse le. Ha ba o somo patile o na le ditla ha le ha go bala botswana ka mo go ba. Ya thebutse ya mo go ba tsa re be re tsise le. Trust me one so. O tlo ka lutse hanga. Ha o tlo ka lutse seleng. Ha ke le ke a tsitse le ka. Ha ona motho a ka se ka tsitse. Jwale ya thebetswa le ditla le mo 2.5. O sa khataletse ba ka mo fela ka pa. Maraki 2.5 tshebetso ya mofilimi.

0: kwenkhotso.
1: Hello, uya lithandeka.
0: Thandeka wahama.
1: Thandeka wahambuli.
0: Thandeka wahamguni.
1: Mboni, M-B-O-Y-I.
0: M-B-O.
1: Y-I.
0: Mbuyi.
1: A-E, Mboni. M-B-O-Y-I.
0: Mboni.
1: E.
0: Una ulika ingwanisi.
1: Kifuna kili leksaid.
0: Una uli leksaid.
1: E.
0: Alright. Leksaid ika.
1: Leksaid kani churumu.
0: Alright. Thandeka wahamboyi.
1: Mhm.
0: Ke lebuwa. Ya pele Thandeka ha re nyoluwa le wena le hodimo le re ho nna ke khalemele le fifi. Le o ke bonang o kene ka ha ga lona ha ke fitla ke gapela go bane ke bontshwa o hla mona e ka reng o tsama ka senyama se ka re hona le motho yo o sa mohlapelang. Mara ke bontshwa le gabunyane le o ke bonang le fitla o le tshwara mara le chepwa ka ramatso aha. Wa re moya ya ka re ka fetwa batho ba ka wonkang ga lo hlapisetsa metsing go bane ntho yena e se yentse sechitho se yetsang gore le batho ba ska o thabela hantle go bane ke kopane le motlotlwane o ke bonang o hlaya ka ra bona jwalo ka motho ya ka batlang o emisa taba ya le khaya maga ntho ya teng ya tsamaya e fasa lentswe la re go nna ko rapedise go na le dineo tse pedi tse o ke bonang di runya fatshe ga ke fitla ke rapela le wena mara ke a bontshwa motho wa nkgono a tla a tshwere pudi. Ke a botsa moya ke a re pudi ena re ya kae le yona watho go na le leeto le batlang e kare o ka lo lolokisa la semoya le fitlang le kwala ditlhonolofatso le dintho tsa bophelo ba gago ga ke fitla ke rapela mara o re moya o sona le lefu la tlhogo le o ke bonang o tsamaya le o phela ka lona le etsang gore ka nakong o fetwe motho kare o tla qeteletseng o bana le modikwadikwane o sa o tsebeng o tswa kae o ya kae mara wa re moya ke o kopanye le motho wa mme ya mmakatsang ga ke tsebe ga o moshebile gore ke mangwane kapa ke ngwana bo mme wa gago gobane ke bone go thunya le go ele pakeng tsa lona e kare go na le friction e teng e etsang gore le sekebe la bona ka letlho le le leng mara papang ya lona e sebile e tsositse motho wa mme ya robetse mabitleng ga ke fitla ke rapela mona wa re moya ke rapele gobane go na le ntho e kare ke di fula maoto le o ke bonang o tsamaya ka lona mara la mmakatsa lefulena la maoto la etsa e kare maoto a gago a ka tloa a chesa ga o thwe go nna ke bate taba ya thapo tse gobedi ke o kenye tsona maotong o ko tlapolole ngwane sekutogi
1: go na le mo ke sa utlwang gantle teng mara tse ngata tse ke di fuleng ke dinele ke utlwile bua ka legabonyane ande line yaka ne ke utlwela golenyana ke kopa o nketsetse mo
0: ke itse go na le legabunyane le fitlang le ema mara ke bona o le tshwara le tlolla ka ramatso ao ga ke ne ke bua ka taba ya sefifi ga ke ne ke le ka o itlhomphisa gobane ke le moyeng lentswe la re go nna go na le tshebetso ya sefifi se o tsamayang ka sona se batlang e ka re ka lo lokisetsa le o tlhapisetsa tsona nokeng gobane se se etsa le gore le batho ba se ka o thabela gantle o dumela eng ga o dumela ke batla o tlhapolele moya o kgone o phela ngwaneso
1: o ile taba le gabonyane ke ra le gabonyane le kore pelaka ke tshimilenyana pelaka kore kebetse ka tshitshinyeng kebetse ka tshitshinya ke ka mo ke sa kgone le buane
0: alright ee ke a utlwisisa ngwaneso ee ke a utlwisisa o ka nna o tswela pele
1: ee jaane ke tlhalosa gore ke na le lona le gabonyane le o tsa fa kore isa o ba kulakula go na ntshetse ngata kre se tlayang ke ka moo
0: ga re tlwelele ya ngwana a phelang ke a utlwa gore ga o nkutlwisise ke re e ka re o kile wa tshwara wa tlwelela ke bua sesotho o ka re o kile a tshwara wa tlwelela wa nkutlwisisa ke
1: e
0: no ga o e tsebe alright o tswela pele he a ke bate re kopanye moya ke gore ga o e tsebe re tlo tlela le bopa
1: ya re kopane ya ne ke batle le tsiba ke ntse ke tsi go tsweya le jang
0: o motho wa eng
1: ka re ke tsaka tsiba ke ntse ke tsi go tsaka ke ntse ke tsi go ye le jang
0: ha ino lo ka because ke re hona le ntho e fitlang e ema jwalo ka le fifi le kwalang dintho tsa ha ha ino lo ka taba ya mosebetsi ke re hona le motho sa mohlapelang just that ha o batle go fana ka tlapollwende ke yona e tlogisa ntho nye ke buang ka yona lentswe le re bolelle yee ya ngwaneso e batla se o lokiswe ntho ya sefifi bane ke sona se kwetse ntho nngwe le nngwe ke buang ka yona le taba ya neo ya semoya ke batla ho hlapolle nthlatse o tsepedi fela then re na le solution ya bophelo ba ha kha a go tsitsa allo
2: hello ah ho khawile
0: ah o askisi askisi
2: sorry I got lost.
0: Okay, ke yena thandeka ku a re sorry I got lost.
2: Send a message jwale WhatsApp.
0: All right.
2: Eh o khawile.
0: Wa tsiba na ke jwa ntate Ninas. Ha ke batle motho a dumele ntho fela.
2: Yes, yes.
0: At least the house ga o tsitsi re gone o mohlalosetsa.
2: Yeah.
0: Taba e gone o e re ha tswa mona abatse ba hore o lo lokisa kae le kae.
2: Alright.
0: Mara ke le bua moya o bane ke mona o gutletse rona. Ngwaneso nna ke re a re ke mametse radio. Dipedi ntho tse go siang ka tsona ngwaneso. O kolo lokisa taba ya go o hlapisi fifi se o tsamang ka sona. Le taba ya neo ska inka hanyenyane o bane ke yona ye ke bonang e kwala dintho tsa bophelo ba hao haholo. Wa bona gona le motho wa mme ke itseng o hla a tshwere pudi. Le ntswe la re go nna ntho yeno ke yona e tlo fitla e gakolla dintho tse ngata tsa ditlhonolofatso tsa bophelo ba hao. O bane neo yena e se ya makamatla go duma bophelo ba hao ene e kwala di ntotse tlamile di tlele le di blessing ka rabo philo ba hao ha ke gapela ke yona taba ye one ke batla ha holo mara ha ntentle tlamile re kala fela tlamile go isemetsi ke a leboga
2: amen
0: amen
2: 0731505207 khotso mo yedumela
1: le
0: kae re tenne kae
1: re tenne
0: e ke
1: ha le hanwa mo bangu mfuke
0: mang
1: hanwa mo fuke
0: hanwa mo fuke
1: e
0: Muvango kae ngwaniso?
1: Extension 1.
0: Ke a leboga. Ausi le hodimo le re ho nna ko rapedise. Ho ema mabota a mabedi ke bona o hla o le pakeng tsa wona. Lentswe la re ho nna ho na le magotla batho ba robetseng e kare o twantshonya wona. Ho bane ne ke bata le nyalo la batswadi ba hao ha o ipitsa mofokeng. Lentswe la hana la e ho na le sefane se batlang ho tla ka morao. Seitse ka nguduma bophilo ba ho ke ha uthi ha ke latelle mvela phia ha ho hantle ho ba le ke bontho ya ha ho e hakileng teng ho ba le wena ha ho ka re tlapollela mo o tlolla ka hore dintho tsa bophilo ba ho di kopane hantle mara ha ho lo olla ka taba ya tshebetso entle ya matso le ntwe la re ko bulelle a ikona wena ntho ya ha ho e batla ge mabitleng mara a tla hang ha bo mme wa ha e seng ha bo ntata la ge le ho thimo ke mo re lo fitla ge ema le bitleng ho na le motho ya bitswang Tefo mara ke bona le ngotso le bitla le ngotso 24 wa thwetsa maya o ye le bitlong le mara ha o fitla teng o botswane le motho ye kare o tla qetile o tla tletelletseng o kopelwa tlhonolofatso teng ge bona ha o nulu wa teng hona le taba ya magudu a matla a matala a o tlokopana le ona wa thwe ke katleo ya bophilo ba hao ha e lokoloa mara le wena hona le thwe kareng ke seqitho o tsamayang ka sona hobane hona le motho wa abute kare hona le khabunyane pakeng tsa lona mara ke bona hona le ntwe le hulang e kare o mong o tla batla hulela kwa no mong a hulele kwa na ba ge moya taba lona ne batla ho kenwa ke motho ye itseng ka hare ka hlompa bana ke le moye pale e bate kare e ka lokiswa taba ye ho bane ke bona o tlwala yena o batla ho emisa ntwe itseng hape mara ke bona o saloki jwalo ka mothato bana le thata ba di relationship tse sa to lasta mang ya wa ge ho nna e lokise ntwe ye o gone ba hantle ke a isi ya ko hlapolle themba le nkosi ke ke o yemetswe ke sedimo sa bomme wa ha. That's why ha ke ne ke qala taba yaka. Ke ne ke hona le mabota mabedi o fumana o yemeka ga bona. Moya wa batla ge latelle mvela phia ha. Ho go wena hantle ntlo o mangotswa ka yo yaka. Ke montho yena e tlo re lakolla o bane. Hona le ntotse sa kopanang hantle. Pa kentsa lenyalo la mme wa ha o le ntate wa ha. Ke yona taba ka mo idutsing teng.
1: O yena ka tekele le ka ke se ba ho nna ka ntate ka ha ke tsamme wa
0: ke Themba le nkosi ya
1: ke le bo
0: jwale a ke kwana le kwana dintho tsa ha o diloloka ha o ka ya mabitleng a bomme wa ha mara specifically ke a ipheta hona le lebitla le ngotsweng tefo mara ga ke batla go le magneta gantle ke bona go tla lefatshe la Kronstadt mara ke nka tsela ye ka reng ke ya kwana bo Senekal mara ke tswa Kronstadt o re moya go na le mabitla a emeng e ka reng a dipolaseng tsa gale lentswe la re go na le batho le motho wa ntate ya gobetseng moo e ka re ka fitlha masiting a ke navigator ya moya jwale ne se ke le goleso ke batla latelang wa o
2: qetengoaoaetsakeneaae a re seprofete sa le solo profeta ausi Thandeka ntate letlhapo seprofeto se o qetang go fana ka sona se tobile nna o laotse ausi ka ntho tse tobile nna ga ke tsebe ke mokgoka kapo jwang tate ke a leboa ke kopa go ba anonymous ya re kopa fela ba anonymous ausi Thandeka ba kena le ena re ke utlwa gantle radio and those things you are saying I know the gift and dark cloud wow ke lebogile o kena
0: ke a leboa bana beso ke a leboa ke a leboa ke batla go qetela fela go qetela man
2: gotso mo dumela
0: themba la mathema themba le xenko si gotso le ka
3: gotso le ka
0: re teng ke bua le mang ka
3: ke bua mo na mvango
0: tebo mang ke a leboa ntate tebo ye moya o re hunna hona le konyana ye ke bonang iphapita ka mogaha ke botsa moya konyana yena ke a e lentswe le re hunna hona le mosebetsi o lwena ba o kolotang ha bontate wa ha o kwetseng le hlonolo la bophilo ba ha ulwe ha ke fitla ke gape mara ntate tebo o na le bothata ba enga ha ke fitla ke sebetsa lentswe le re hunna o short tempered ebile o kwata ka pe ho thwe hona le moleko wa thokolosi ba o tsamaisang le ona o etsang e ka re nako e nngwe ka re ga o ka kopana le ntho tse itseng e ka go o ba ka tsela e seng hantle wa re moya ntho ena e sebile e etsa go le batho ba eno ba be le tlapololo ka wena gobane ke itse ke a le kopanya ke a bona le thulana e ka re le wena o na le ditho tse o di solang tse e tsalang eno tse e tsang o se ka kopana le batho ba eno gantle wa re moya ntho ena e se ka reng o na le ntho e ka re ke enga e sebetsang ka maikutlo a bophelo ba gago wa re moya ga o le o latlhisa taba le seemo se o tsamayang ka sone obane ke bua le motho wa moya ke bua jena go na le neo o tsamayang ka yone mara le wena o tsamaya lefifing e ka re ka o batlela diaparo tse tshweu ga o qala fatshe ga o qeka ka dithapelo gobane ke mo dintho tsa bophelo ba gago di lolokololoa teng go na le pitso ya boeta pele yeo ke bonang o tsamaya ka yone mara jwale o se tshwana le motho a sa sa bone gore lesedi le o kae bane o tsamaya lefifing ke gauthu go nna ga ke le o apesa kobo e tshou ya moya mare lo fitlha re soufatsa dintho tsa gobane go na le dintho tse ngata tse o di entseng morago tse sa thabiseng le magotla batho ba phelang a batho ba heno jwale ntho yeo e entse le bota pakeng tsa gago le katlego ya bophelo ba gago lokisa bophelo bo fela then dintho tsa gago di tlo lokang tate tebogo ke a leboga
3: okay no utlwisisa ke a di bona le nna ntho tsaka le nna a di kwaleile
0: ya
3: ga ona ntho e lekang ke leka ka mona ke a zama and-e jwale ba bo ntate wa ka ke batho e le reng ke a ba tseba batho ba setseng ke bao le bao ba setseng
0: mara ba o kolota mosebetsi ba o kolota mosebetsi wa o kena sedimong ntate
3: okay
0: ya ntate ga ba ka fetisa fela mosebetsi ofe ke lela ka mosebetsi oo dintho tse ngata di lokololwe ntate
3: okay and-e jale ba bo ntate waka ke batho e le goreng a zaka ga ona ntho ba itsileng banketsetsa yona since ke tswa ke gaga
0: ae banna o tshabe moya ntate nna ne ke sa botsa go etsa etsheng ke moya o tsholong gore go na le go na le mosebetsi ba tlamehileng ba o etsetse o kenyang sedimong thane dintho tsa gago di tlo garoleya ga ke e kwana le kwana he ntate ke itse fela ko o fa tsela fela ke a o tlwela
3: okay
0: ke a leboa
3: ke tlatla o wena ko afrenageng
0: themba la mathema le nkosing
3: thank you ba
0: mabandla
2: no a re leboe ntate letlhapo wa tseba jale mehala
0: yalla
2: ya jale kwa ne batlang ke gone batlang go kena mehala ena
0: ee ya ngwanam
2: ke utlwa ke gone batlang go kena ga ke shapotsa rona fela e mmedi ga ke tsebe ka re fela tsena mmedi e setseng because ke so futhumetse ngwanamme jale wa chesa jale ko wa thunya ngwanamme bona ke wa thunya no wa thunya
0: a nina resh ke a leboa nna ke phile ke motho wa moo ke phelela moo ga motho a lokema ya ke khotsofa ke yona ntse ke ba
2: phila
0: ke phile ngwana o ho motho ya ka ke ile ke a phete ya reng di ntho di fasitse e go le ya moya dinga Elia o ke bitsa Elia
2: 069 069 48 48 22 22 55 55 7 7
0: ka di peter ha
2: yes
0: 069 069 48 48 22 22 55 55 7 7 ton hlapho farmers re tlo gona go lokollo ditlamontse o leng ka gatsona ke etsa pitso ke a hweletsa ke re theo ha di tshabatso
2: ba kula ba fole
0: le tele sedi ba kula ba fole ka le bitso la Jesu ho mona le motho ya reng ke a utlwa ha ke batla o tla ke tlakana re teng fa re nageng mona opposite taxi rank ya gale ya Shavi kamra Osbrofela shop number 5 mongwe tlo hlapo pharmacy re teng small farm Everton 36 Brook Tech small farm Milner Road re teng Monday to Saturday bana beso phila ke phila ore motho ke tshaba se profito sa nnete jwale ke tlelwa ke seng
2: ai
0: themba la mathe
2: themba la mathe ai ngwana mbe ha re kopane beketla ga bodi bora tile ha re kopane beketla mabedi la sentse ke tswa ke tla ha ntse ho ra ke a boraro se ntse ke go se ke a me memo go re fa ditaba he le go nale botete tlhapo fa masira tswa ka wa le he ha bodi bora tile re to kopana beketla ha bodi a ratile go bana le fatse le go phela go lona ei di ditaba le di thotse ngata ba
0: o na le slogan se go ka tanga
2: se ei
0: o ja na le se
2: ga ba re le ba ai bana are ko pale beketla mabedi har sa di sela sentse ke tswile o tla o tla o tshwara JT o tla re ja bra re fitela go ja ra botshibela re ke tsela tshe ai

0: Yeah, right, DJ Kanyani feature and Omka was the god by Watamanati, Savita Sonia La Guay Fair, Makuma Mahono, and I 20.0 megahertz, Emma Zulwini. Kabulama uka samanika heroes in cramp, kakwa na wadafala, I need your love, Savita Sonia Mamratra, Mamedi. Kena wala itinya wataka swamu na mami juwa kaona altabe ki batlanga kere keno yona kamaka ditaba. Ki batlanga kere seka seke tabe na eza eze mula boksa mula. Ya, video ena ya trenda mami juwa ka, video ena ya trenda. Video ena ya mata. Mami juwa ka kerata utwa muhopolo hao mabapile taba yena. Eza eze nkamula ka KZN nkamula ka boksa. Ya mami duaka. Hai, hotla ile atwa ke le thata nthwena. Ha ke tse wana mami duaka mo hopolo wa ha o be a jwa mabapilita bena. Ko re ha e sale mami duaka ke utlwa di comment ka o fapana ba ba ke nsa batho ba bang hape ba ne ba sebetsa retail. Wana mami duaka ka nete hey batho ba bua ka retail a e khona. Jale ha ke tse wana mami duaka ha ke batla monyetla no go feta mami duaka o tlisisa go mosebetsi ga e batla mami duaka. Me ke tsala tse tsonane tsena ha di tlame sebetseng ke ba mathatanyana ho ya ka bona mamedi wa tsabeletsa le kwa FM e bona jo anta ba ina we bona jo anta ba ina mamedi wa tsetsa ba magatwa he ke ga tola tla mala tsa ka 0785859531 ka magadi taba ke tla be ke sentse ke kena le wena tabeng ena mamedi wa ka magadi taba ka magadi taba ke batla ga seka seketa ba ina etsa etseng ka mola ka boxa. Ke batla o tsebe gore na e be o ya ka wena mamedi wa ka mogopolo wa gago wena mamedi wa ka o tsamaya jwang mabapi le taba ke ena molaetsa ka kwano wa ke ena ka 0785859531 to happy Thursday tycoon lady ya radio sesonke tell you drop the mic ke moki ka mona ka polokong thank you moki ke labo menagana kgaitsedi yaka tankoko.
1: Dumela mo presidente wa Matuke, mamurusi dumela hle, tycoon ya radio. Ntse ke le bisinyana ka ntle ka mona magatsebe sona di theleditse. Ntse ke o mametse wena ngwana-ngwanana, ntse ke o mametse legato laka. Maobane ne re qopoza ka wena le mme mamenyatso ka mona ka extension 4. Ke mojetsa ebile he, ke ne ke o mametse ke le ka hae ka kwana. Aga jo. Mwana mwana nana le teng monana ebile ke o na nthong o motle gakana-kana a mpontsha nthong profile picture ya gago a re ke go motle gampe mamorusi ke ena mamorusi o motle gampe a ba a tshwa gone o le teng ka 20 kama ke re buang bathong a re bile o la ba e announce mona ka re ke fetue jwang ke be ke ile ka le o bona mamorusi la tavene e pela heso ka strateng sa heso ka reng ke be ke ile ka le o bona mamorusi ha DJ ya moo ke fetua tseba kena mara next time o tlatla shapo ya utlwa
0: ao banna tanko happy lady ke le bona kgaisedi aka ke a ite bona monagane sester le bigi ne ke le mo no ka nnete wena sester le bigi o bua nnete ne ke le mo
2: rethi o etsa jwanna o etsa jwang o gopotsa kae o gopotsa kae ausi jo ai utlwa fela Bazabuya, ay, yo, ne, ya, kanta ko mamets sa uswa ka, kanta ko mamets, kimam kete ka face tray ka mana.
0: Aw, kido, si, thank you, kido, ha, kido bo mena, ha, ni, ya duma, radio, kapumulong, shavasi, kiboiki, mataningi. Oh, tako, poiki! Hai, kile bomena hana na kaite diaka, kia ite bwena skimsaka, alopeka, madu, mele kwa FM, ekhabani, kabu ikoko beso, bobo holo, kiko padi, nomorosa, profete mwale, maemo, Oh, maemo apa kenza lifu li mupilu. Ke tlhoka lentse la tataiso hle ke mme mathuto he a che mme mathuto ka nete mme wa ka yo a che sika gatatse lentse la tataiso o tla le fumana ha brara maike a kena ka kwano mme mathuto u kwa a sika gatatse mme mathuto ka nete lentse la go thatso lata daiso o tla le fumana jwang ka pa jwang ha brother Mike a kena ka kwa nwa na khajedi aka o tlo tsi di se o tlo tataisa ya ka nete ke a tshepa mm ha ga dumela na ske wena khajedi a motho fane ka nomoro tsa ba sebitsi mo ka kwa no ho hang ha wa dumela ho no no fela he o tla thuswa ke a kena o kwa he thank you ke hona Sabana tsanya le kwa FM makubunga mahono 91.0 MHz mamedi wa tsabela tsale kwa FM hata lena ke lona sele mo yenka kwano

0: Yeah, right, DJ Cleo, I was amonati are when I first saw you. Sebele Sonya Lekwa FM, Kubunga Maholo, and 91.0 MHz, the heartbeat of the fall, right? Mami, you are so magatwa, kie nataba, hee. Kito wanaka magaditaba, kie rata, kibisa neka tabe na ita ite mboksa. Kie rata utwa, maikutwa hao mameti. Kie rata utwa maikutwa hao, mabapili tabe na ita ite mboksa. Wana mami, you are so Lekwa FM, utwa na ebe heka nete hee. Wena e bona jwang tabena o ka e beya ka mogwane ka tsela efe 0785859531 taba ke ga mohlang kana ke enwa ene jwale tabena e hlaele jwalo kae kapa kae ha ona mo ipapaneng teng ho thwe monne enwa abuti enwa diamond o batle lefi ha ba tla lefi mamedi wa fumana hore management nya e ka ofela ha ona aphubang lifia hai basadi mbana ba bararo ba bontsiwe mono no ka nete social media mono no ho thwe ke di manager ga wena mamedi wa ka me he o hanne di hanne ka lifia hai me a tlalosa hore lifia na ho yena wa e hloka ona bona la desperate very very desperate base ba ken sa lifia na ho teng itsela bana ba hana mo falifie na yena e phalifika gang ara o salanke aya aya lifim bonnete a khutla bonnete ka tsatsi la itsengwe tla khutla ka lona ha khutla ho the wena ma medu a tsheja ba mogatwa ha khutla mo nono ya ba he u bitetswa meeting hearing right ha vitla hearing ka nete e mohlole hearing ha e mohlola bafana sa tswa tsamaya a tswa tsamaya ka le latelang letsatsi le tlatlamang a gutle ha gutla ke a ba fumana ba le bagago ka mo ka ofising a kena ha fitla taba ha e fitla mona e sa hlakiswa taba o buletsweng fele ka ona le ntho e buletsweng a sa kang ka nneta modula hantle o ke a bolela o thwe he's fired hasana mosebetsi ke hansa sthunya aba reboot aba repita aba repita aba rututa ka swana mamedi a sebetsa ba magatwa o tla rututa pele video ena tenya trend a mona rututa bo be di a rututa bo raro tsa fela di buleta ke nya hlohla tseding hape a lo hlohla hape ntate ba phetha ba lefatshe ha ga ta mo a ja fatshe he is nowhere to be seen nowhere to be found and he's most wanted at the moment. Tala mamedi wa ka ke rata utlwa o tswa wena hore what is your take regarding this matter? O ka baba mabua bana mata ka ke make we want a video yo na ke shebele tsa ba fela video yo. Ho tlo batho ba sensitive ba ska shebele. Bana make o no shebele make video.
1: Okay, one three times. That person o tseni a sna tsena then a thuncha. Go lebile o tseni a tlhaema. A sheba o reng ba etsang I think ba thone ba le busy ba bua then ke a thunya wa mathoma o bedi wa boraro then a etsang a ntsha bullet tse dingwe
0: ya
1: a thunya a ba feleletsa kore it's like o ka re ba feleletsa ka ofela
0: ke re le yola ka tlasa tafolelo molatile tlasa tafolo
1: and wo mongwe o la ntsha pere ntho e pink ka re na nya go tshaba but then a sa kgona
0: yo che se fa pa sa modimo. Hai, mamedi wa tsabetsa ba magatwa ke kopo bua lena ka kwana. Bua lena. Mamedi wa tsabetsa ba mrato. Ke rata utlwa go wena o ka ga eng ka taba ke na. Wena mamedi wa tsabetsa ya le kwa FM. O ka Paula wa reng o bane ka monaka o social media. Wana mamedi wa ka di apport. A ze andoroma, hey, di a boya. Mamedi wa ka di comment ke tsedi nje ka mona. Di commenti ke tsedi mamedi wa tsabotso ya le kwa FM di a boya pele nka o nka bua tsengata wena mamedi wa ka go tlo tsebe bana maiki ba banga kwa ba bolela ba tsena maiki ba re etaba etsa lang retailing ke mawaza wasa a ntwe retailing mo line a size
1: ba re ke toxic
0: ba retail toxic ka bohloko a mpe ba re ha ina size me ha se le bengele le ofela e fela he o ka bona ala ka nete e le ntwe itseng fela ha se le bengele le ofela ma bengele mona ntate o yetsa la mawaza waza ala o tla ga medu a ka aketse bona o ka gata hore ke kopa ma medu a ka go njwetse o ka reng ka taba yena o ka reng ka taba yena ma medu a tsebe tso ya le go ya FM right ba thong moratua ya ke kopa o nromela video e o hle ke si ke mang ke si Magold ke si Magold wa ha o ngomela video si Magold ha ke a ise ba go qoqele
1: re ke di litilo tso
0: aya ke a ise ba Magold e si simisa maikutlo e si simisa maikutlo si Magold ko jwetse na poso ya ka gore ke nyana ntse e ba ithulo ka ntle le gore he's fired. All right. Being fired is something else, mami wa ka. Me sebeti a hloke ya ka mona ka ntle, right? Na wa bana ba ba mare there is so many ways to kill a cat. E ka be ka nete go bana go no bona hala mohlolong obviously hearing mo o hlaise mabaka hae. Ho ro bana nga na foster ya living no matter what.
1: So ntho e buang this person go gore a ba dumele batho ya lefing ka di retail ntho store
0: no taba e buang fela ga o tho gore ha ba dumelwe batho ya lefing taba ko gore yena a bang mo dumelela ene yena o mai applyetse
1: lefing okay
0: a kentse kopo ya lefa a beile mabaka a hae
1: o ya ba hana still
0: ba hana ba mo isa hearing a attender hearing eo ya teng ya mohlola o le jwa ke a tla gutla ka le latelang a tshwere kane
1: no like taba ya thoe mo tabeng ya leaf e na le mo e thomang gona
0: exactly le nna wena maki ke e shebile jwana wena maki ore norman ntho ena mo e tswang teng e utlwa ka dikao tse ding tsa dikurupu mmamedi wa thetsa ba makata ba bo ba re no retail ya drapana retail ya tsetsana mawaza ha se le bengele le ofela le hlaisitswe mo ma bengele ngana ga ofela ona a diwa na o etsala mawaza wasa ho ya ka mogoutlo ba bang ba sebetsang ka retail le bona ba kene ba ntsha maikutlo a bona mara jwale taba ke ena la o ka ba o beha kalo na e bona no beha kalo ga abanke maphelo a bona bonnete ho ile ba o beha kalo putso nna ke setseng ke ikwa ke utlwa di comment di teng ka ofela putse ke neng ke na le yona nna ke setseng ke ipotsa yona mamedi wa ka kore ho bile ho be ha kalo ho ga ba bolae ka ofela and a etsa shoko ba ya shwa sa nnete
1: ga to kere e na le rute ntho e na le ko e thomang ko teng
0: yo ya le nna ke a e bona le nna ke a e bona wena meke ha go utlwe ka kwa hi ka le kwa FM hey yeah dumela le wena.

0: le iwan fela fikile malagato litima and nake mpho litima ntata mafahla wa lefahla la morudi asibonye ntata mafahla o ga di o mamedi dumela
1: thank you thank you
0: eh ntata dumela
1: yeah but JT wa wana yona chata holo ba ntshwantse go itse go tsaya bona ba mahanela go apply tsa ya jiri a re tsi di outcome ya jiri mo re be ne mabaka a jwa a u kwa halanga ke ke tsene ene bona ba ana anda wish raising on the capital ntor ba mahanela so na tsi le propose ene ho bona hala hore mabaka a ina ikwana bona dara gobane o feteletsa ka le emotional go lona le ntshene mo presentore sodi ya batle ka ke dipile ke mo le dire ya pale ke
0: tsama sa mena le dire ya ka thank you ke hona
1: yeah thank you
0: yeah mame di wa utwa he eh na toga ya ka mogone ka teng ka mogo ya ka mogo dabena e tsamang ka teng ntate o ka kwano e ka mabaka a ntata o ya lifing ka gana ukwagala ka gana ukwagala o ya ka mokgwa seemo se le ka teng o tlwetsa motho ona nkuwe ke di-emotions jwale o ketetsane so emotional o ketetsa le emotional ka taba go ya ka yena mabaka a o ya lifing a na utlwagala mme gobane manejara tsena tsa gae ga di maotong a gae go bona ba bone mosebetsi o le betere go feta mabaka a gae ntatenwa a gae a botenwa ba ukwa taba mme ke ka go wela bankaga ke pele o ka baka la go ya ka yena o bone mabaka a gae a le bohlokwa go le bohlokwa tlwa ke ka go a itse le a dumela dumele o salang ke a ya gobane ga ke a ikisa lefing ke applyetse ke applyetse lefieng gobane e bona gore e tlhokega ke tlhoka go ka enka ena a gutla ka nako a maitse o tla gutla ka yona bonne teng ke botlhoko ntho ene a tlhaeletse monneno a le bausi bana bae le bona le botlhoko e botlhoko taba ba tlhoka sefapano taba yago abuti yone a banke maphelo a batho e botlhoko le yona ntho ena mamedi e mamedi pele nka re ke a erepapo ya ka mokgwa ka nnete taba di tswang ka teng ka kwano ke batla gore o ntshe maikutlo a gago tlakorelelangtate eno a o ka e beya jwang tlakorela di-manager-a tsena o ka e beya jwang do you have ha e ba lengwa le experience ya retailer o ka tlaelela na ka kwano a re ke anonymus a o batla ba anonymus ore ke na le experience ya retail JT le mmamedi mo lapeng le mmamedi mo amametseng a le teng wa bona retailing 1-2-3-6-27 wa e bona ntho ya ga o utlwe he mamedi ga ko utlwe tabena mamedi wa ka e botlhoko man
2: Go tso motho ba le ke ne dimoroping. No ha ona mo ihlang teng taba ena na e bile botlhoko ke tlhekefetso le za unfair labor practice or unfair labor act because if I apply tse ba hanne ene o thola gore yena o na a tseba gore o sana le right ya go qualifyela leave ene o thola gore o ne o na le lebaka le itseng le botlhokwa le ne le moqobelela gore e be o lefi ke naran ke ahemme ke nanang ke be ba mo suspendile e seng gore a ba mo dismisse its immediate effect ya no na ba le ruti le bona ba le ba mo tlhekefetsa ba mo tlhekefeditse maikutlo
0: ke lebile mona ka ke lebile mona hana grotmane lede se ke a leboa grotmane ka kwano re no unfair labor laws ya ga ba latele go ya ka yena o bonantle gore ba nyeo bana ba etelela pele ba nana ba le unfair ba bile unfair bana o e applyet o tsamaile ka melao le dipehelo tse beuwe tsa mosebetsing ore ga o iphelefe fela o tlama o e applyele mme a e latela melao e nono le dipehelo tsenono e mekomone me bandela ka sezulu ke ema medwaka a e latela jwale ntate ka mokgwa buang ka teng o utlwala gore ntate o ga o etse bataba tsa mosebetsi di tsamaya jwang ke lebile mogono wa ka ke itebetse monagane grotmane ledese ke a leboa ya mamedwaka e bohloko taba bohloko tabena ka oba mme bana e bohloko ha ho lape ka o ntateng hai e bohloko mamedi hai ha ke a go bala ntate ka ke ntse ke kena

0: re le dumedise ka lebitso le tletse matla lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta le bosiu bona entse le modimo ha hlolwe ke maemo mo mamedi wa rate ha mo mamedi a motle mo mamedi wa lekwa FM ba se ba le teng bana ba mo profit ya moholo bana ba mo profit ya mpobole ngwaneso atumela pela gedi ya hao jetsa ba haisane jetsa di family tsa hao ba bang ba sa kgoneng ha ba kena mane online gona le audio streaming mono ba kene ba re mamele ba se ba le teng bana ba mo profit Iron Man Tshepi Haikobei ka lebitso ke mme matema ne ntso ka mmala moradi wa ntate Mpobole tsatsing la kajeno ha ke tsamaye ke le mong ke na le batlotsuwa ba modimo ba hlomphuweng ke ntate modimo ka tsela e makatsang bana ba ntate Mpobole jale ke kopa o tumele pela gedi wa hao because tonight it's another night and your life will never be the same again ke o hwehla ka letsoa la moya hohle mo leng teng Dennisville Sasolburg Kopis Hilbron Sebokeng Valtra Angeles Hole ke ho hla ka letswa la moya ke ga tumela pela ke di ho hle se re le teng mo apostola a ko ba dumedisa ngwaneso
1: dumela hle dumela mme matema ne re keng ke monyetla ona ke dumedise ba mamedi ba le kwa FM bo suba tsatsila ka jeno ho hle mo batswang ba re mametse teng ka nna ba re mametse lo sa Solbeck o orange farm o ka ra frena geng ke nakwane o salewe lebelletse e matla mo ntate modimo a to thusa bophelo ba gao ngwaneso nka monyetla ona nke founu o tsamaise molaetsa gore ba se ba kene bana ba ntate Mpobole ka ga ditshepe tsa le kwa FM ke a le dumedisa gotlhetlhe mo le re mametseng teng ke re dumela ka lepitso la Jesu wa Nazareta ya o dumedisang ke ngwaneno morene moapostola gampepe ya reng go wena dumela ao re tsamaya le bana ba ntate modimo ka ga tshepetse golo ntate modimo o tlo thusa bophelo ba hao woman of God go pa ba dumedise go suba tsatsi la ka tshe
2: ntate modimo o tlo hleke ya le bare le na keng ke monyetla ona hle ke ba dumedise ho hle me ba mba re mametse ba le gona teng re ya rata me matama no hona le ntwa e buleng a re nka mehala le ba founele le ba tsibise hore tonight it is the night go ba letsatsi la ka shone ntate mo apostola hona le ntwa modimo a tlotla a e bua ge go nngwe ke bana ba ntate mpo ge go nngwe ke ntate mpobole ke ka ga tsena studio ho tlo ba jwetsa hore maphelo a bona ke a hlotse a tshwana ke kopa ba founele batho ba wele ntumelong ke kopa ba jwetse di family hore bana ba ntate mpobole ba se ba le teng ka ga studio sena se ratwang ke nna le wena
0: Jesus ai bana ba sogotswa bosiung bo matla ga bone modimo ge bone letso la ntate modimo empa ha re tloletsa tse fitino mana ge tlo ba papadisetsa mapaki ha na kwentse ya ge ya sonte hense matla
1: se matla ha ho
0: ge kena weekending e bima ka tsela e makatsang ya pele hona le batho ba nentse ba botsa mo apostola le DJ ba nentse ba botsa ba gore ntate Mpobole ka ba o re tshwarela di 1-on-1 Saturday neng ka vale ai ai ai tole Saturday sena mo profeta pele ke ya kae ka pakae o tla bana le di 1-on-1 ka mane ka eating side
1: 1-on-1
0: mo profeta it's a special 1-on-1
1: it's a special 1-on-1
0: mo profeta o tla ba bona tole highly special mamela hantle hantle mo nehelo wa 1-on-1 ke 500 randa le DJ but ka Saturday ke special 1-on-1 ene mo nehelo wa teng o ntsha mo nehelo wa 150 fela mo profeta re tlo ka di nepe tsa batho ba batlang ba thuswe tlo ho ka di CV tsa hao ba ne o mathile o sokotse mosebetsi ebile o lahletse thawele o nyahami o ka hara khohlo e bile ha o tsebo go ka tswa jwang mo profeta go tloka di CV tseo mo profeta are o e mathetse chelete ya hao empa ha hona thuso e hlahang ha hona nko tswa le mina ba sotho ba tshojwalo ha hona monyako o bule ya ba o kwetse bophelo ba ha hona letho lo tla letshwaga letla tswella
2: Come on.
3: wa re o lo fumana pholo ya gao ke monyetla wa go lo fumana direction ya bophelo ba gao ke monyetla wa go lo tswa go hantlentle ntho e tlile le lapala gao ke eng hantle wa tswa me matamane wa tswa as the profit se se nan solution
4: ha se sona
3: ha le mo profit a o lo fitla ba profit ha qeta ba ba fa
4: a rolo my god my god mo profit ha ba profit fela o ba fa le thagollo o ba fa karabo jole ha iba o hloka karabo o hloka thagollo ya bothata ba gao o mathile o sentse di tshelete go lekane ke nna kwe ho o tlo sika karabo o tlo batla thagollo ho ntate modimo ene one thing ka ntate modimo ntate mpabola ke go ha no phoqa a ha no tlwella a a modimo o re tshepala la gona go sa tshepagale modimo o tshepala la gona go motsetsa botsotsi modimo o tshepala la gona go mo feila jole ha ke na taba o rena o ikutla o le ya hloleileng ha kae bophelong e pantate modimo a re ntsana le morero ka wena go bane wena o mo hopolo wa ntate modimo ha iba o re mametse busumbo na it means ntate modimo o na le appointment le bophelo ba hao ka Saturday tsela mo profeta re tlo ha o tle ngwana ha o tle mme ha o tle ngono ha o tle ntate moholo ha o tle abuti ha o tle malome ga ngwane tlo ho nyoloa ngono ga gadima ka o fela mo profeta re tlo ho ke tlo thusa bophelo ba hao tsedin tsa dintho ha di batlo nonogi mo profeta ke tlatla hey ke tlatla ho tswa gore na o imetso lo kae ho bane mo sotho re seta se tshisa monga sona
3: ha o ha ile sa ile mme ma time mano bane o tlisa go ha sentho ya mehlena
4: yes
3: ah it's only this Saturday
4: oh yes ha ba ntse monyetla
3: wa ile ngo re ntate mo profeta o yentse sesolo ba ke la batho ba ile go ha bana bogoni ba ba tsetsa ka ra dintho tse bohloko a re ke rata pelong ntate mo profeta mme ma time mane dinga ka di tla o jotsa go ha ke yetse ntho eo
4: Jesus
3: mo profeta ba tla o jotsa go ha ke yetse ntho eo
4: oh yes
3: mo profeta it's not about money but it's about helping maphelo a ba
4: oh yes
3: ene go pahle ba lo ikadima le ha ba hona yona ke kopa gatlone na o nke gato ya tumelo
4: Jesus
3: o dumela re tshelete tlo bateng ke kopa o kadime ke kopa ka nete hle ha ba ke mme wa hao ya kulang yana le mathata itelle tshelete ene ka lo ka 150 o mo patala go mo feletse ba no tholelo e utlwa ke nthotle fotela maphelo a lona
4: ha batla ka mokgobe
1: maphelo ba hao ke ntho e to thusa bophelo ba hao
4: come on
1: go bane ho na le bohlokwa bo ntate modimo a santsana go etsa mandi one on one nga
4: tsa batho come on
1: bona le matla e ntate modimo a theulang a thusa batho mandi one on one
4: Jesus
1: kana le mapaki a tshosang ha kholo ka di one on one fela
4: ai
1: ho bane one on one u dutse le ntate mo profeta se fatla o le se fatla
4: ai ai ai
1: ke mane mo a iketlileng a thusa
4: Jesus
1: a dutse le wena fatshe a o qalle gona bothata bona bo qadile kae
4: Jesus
1: gore bo fitlhe mona bo fitlhileng teng gore bo qatelle bo fitlhe mo bo sa boleng teng magareng a ba o fe tharollo ya bothata bona
4: bona
1: le mapaki a tshosang jwa re na le batho ba ne ba sa sebetse
4: oh yes
1: lena ka lebaka la o tla one on one re bua ka batho ba sebetsang ka jeno
4: oh yes
1: re na le batho ba neng ba kula ka jeno lena ka o batle one on one re bua ka gore ba fodile
4: oh yes
1: na le malapana tshwatlhea ka lebaka lao gore satan o la kena destroyer dintho tsa malapa di-relationship dikamano tsa manyalo mare modimo o hauhetse batho ba ileng ba kopana le moprofeta ka nakong eo go santsane o le thata o le bima ka ga manyalo a bona di-one on oneng ba thola thuso ka jeno lena ke gotso kaole
4: ke
1: khotso
4: ntata ai my god
1: le na le batho ba ne ba tlile ba tshwere dipampiri di tshelete di tlamilwe ba tla di one on one tsa ntate mo profeta tsa ntate mpobole ba tsena fatshe le yena a ba rapela a ba thusa ka jeno lena ba ja bisi ka tlhate ba thabile ba ganna di Mercedes
4: oh yes oh yes
1: go hlokwa ba one on one go dula le mo profeta ntho e matla gona
4: o dula le mo profeta fatshe
3: ntate mapostola gona le mme ya ileng a nkotla pelo ga botlhe Allah a re ntate mo profeta go nontso le kae itse ga bua le ntso la o ga ha hona mo ke sa yang teng a re ha hona mo ke sa kokota teng a re a go nontso le kae a re ke bua mantswe reng go bona jalo ka moshe wa bophelo baka mo profeta go hlalesa eng a re ntate ke wena fela yana le thagollo ya mathata a
4: oh my god
3: mosadi ona o bone mo
4: oh yes
3: mosadi ona o bone bophelo ka mora o ga kopane le ntate mo profete ah ke botsa ka go na o di le modi ka yantse amatha ba ka kala o tla ka sonta se le semfela ke a santsa tswa le mohlolo wa gae a fona ka bopaki ka ga kereke ene batho bana ba fona ka bopaki ntatwa ka remember ha ba rekwa remember ke batho ba bone mohau
4: Jesus
1: yeah ke batho ba bone mohau go bana ntwana ya ntate mo profete ya sebetse ya phila re bone nna lo ana re bone ene re utlwa mapaki re bone ntate mo di mo sebedisa
4: come on
1: that's like panning out what a sonta se fitile level as a prophet when a pahani joa what a sonta what a night prayer ene go tswang ka go yona bona di ntwana di etsahala ke na le di testimony tse matla tse tshosana jwale hona le mo mameli ya re mametseng hona le me akulang hona jwale ka ga ntlo ya hai hona le bana ba sa mamele ba fetuile ba mathela nthotsa le fatshe ha ba mamele ba tswadi ba bona
4: Jesus
1: me le ausi ya sa sebetse hona le ya gara botata bo se bona are nna ke ka ga di case ha ke tsebe nna ke ke no jwa ne bile o mong re nna ke fellwa ke mo sebetse o pa ke bua mantsoa reng mo hlolo o rwalwa dieta o hloka hore o rwale dieta o ya mele bo pelo ba ha
4: Jesus
1: sa bo yemela ona motho a ka o yemela o hloka o ikemela o bane dira satani ba o tonetse le hlo ba o shebile that's why o tlame wena o dilo safara o dilo olla bona ba thabile o bane le ba ka letsa mong ba thabe ha ba batho a kea
4: Jesus
1: jwale bona le phoso e ba tho ba sa itsebeng e ri tlisa molaetsa bo subona go tlo ba jo tsa riri bona le mo profeta ka ra ba profeta
4: oh yes Saturday said
1: le mo profeta Karaba profeta o tuletse eng ka ntlo ya hao o mong re ke mathile hohle ha ba bone na ntshwereng ke eng
4: ke eng
1: ba se hlola batho
4: ha se hlole modimo
1: ba se hlola ntate modimo
4: ah Jesus
1: le mo profeta ya tshepetsweng vali ka
4: ofe oh yes ha ba tla Saturday
1: Saturday se
4: re kala o seng ka 10 o'clock
1: ka 10 o'clock
4: oh yes
1: oh jwale ha ba iketsetse molemo What about the one on one?
4: That's Saturday.
1: But to back up,
4: oh, yes, Fitakana, Kwesalu say. Oh yes, oh yes. Ankosiam. Oh yes. Kibone batho ba fola ntate. Kibone batho ba thola mesebetsi. Kibone batho ba lokolea di tshelete tsa bona. Modimo a re lwe na you are next on the line.
3: Mama Jamane, ho na le mo tsia botsang a re hantle di one on one tsena di tlaba di le hokae. A botsa a re ha ja o tla ba bua ka di one on one.
4: Di tlaba le di le kae?
3: Na o le ke hlalose di tlaba di le mani 18
4: Oh yes. Pila Bible school le ke ga ke a 12 apostle.
3: Oh yes. Ditexi di a thola halam. Thabong
4: o fela
3: ba tla ditexi tse yang
4: ka sporo.
1: Yes.
4: O fitla thewa passage nye ke nang ka zone 6 le zone 7. O tshela skonti go tshela sporo.
1: O tshela skonti go tshela sporo.
4: Ha tswa ka mane ka site nya Orange Farm Palm Springs Everton o pala ma taxi tselo motholang residency ya.
1: Okay.
4: Gratin ya tikane. Ha fihla mono ha ile motho ntse gona o tsamaya aka walker. E sela ufinyana.
1: Oho
4: sela ha ule ha tikane wa ibona building e kgolo ya 12 apostola o tlo ibona ka mahulelo a magubedu. O ya tlasa yona mo hona le building e kgolo mo no tlasa yona ke enta tempobole.
1: Ke enta tempobole.
4: Ke kopa batle.
1: Ke ke ratang ke tlo ba fa number.
4: Oh yes.
1: Hona le number e tlotswa ya information.
4: Oh yes.
1: Ba batla utsi ba di direction ba batla utsi ba everything.
4: Oh yes.
1: Ba thola number ne ba tla botswa bona ho tsama wa jwang ho fitla jwang.
4: Jesus.
1: Ho tsa jwang ke tsa jwang ke buka jwang. Jwale ha ba iketsetse mo Sonta sena o buile ka tlo profeta a hona le tshebeletso ya tlhapiso ya difahlelo. Sonta sena.
4: Haba are o tlapisa batho di fahlelo.
1: Jona nawe, a o tlapisa batho di fahlelo.
4: Botlapele mo apostola ge ke re ba papadisetse bopaki. Go tlo gona ntate modimo o ntse etsa maphelong a bona. Ba papadisetse bopaki. Go tlo di nthotse ntate modimo ntse a di etsa maphelong a bona. Ha re qeta mono, ge tlo bua gore na hantlantla sonta ha ho tla boetsa halang. Appointment ya rona le ntate modimo ke eng? Ha go tlo gona modimo ntse etsa.
5: Ke mamo thatse ba meo. Ha? Wa motsiba.
6: Mama.
5: O mama.
6: Ke mme wa hai.
5: Okay right. Le nyolo ile ka le bua, le bua le mama.
6: Ehe.
5: Eh, le bua. Ke mamo thatse ba family.
6: Ke mamo thatse ba family ena na.
7: Okay,
8: it's fine.
7: The problem in 21, amen.
9: Amen.
7: Amen.
9: Amen.
7: Amen.
9: Amen.
7: Mama, in 21,
9: eh?
7: Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. In 21, Mama, ne?
9: Eh?
7: Oshaka untole metiaka atidula hona le medici. Ene kibona mwaya ona ulimubi because kibona somebody kibona libizo
9: no
8: Aussi a renobu se ki wana hae da drug. Enko. Eh.
7: Ene
8: yatsu.
7: Kibona tetelong. Kibona moya ona o tswa theka. Ntwa ene khulene e tswa theka
8: Liz.
7: Ke bontsiwa ntate modimo o tlameka o thuse mang because ngwaya ona o deep o batla o sotla ngwanena o sia ngwana ngwanena o ya o timo le tlase and ngwanena o kopana le banna bana o kopana le ena o kopa ngwanena o tokula ngwanena o kene tlase ngwanena ha iketse there is a spirit le o ntholle metsi mama
8: ai sebo ke shopela ntabe o matsoho
7: e dira house na mama
9: 399
10: Ope mama drugs akahlala endlini. Uhlala estrating. Unomntwana una 4 years. Akawunandaba nomntana. Umntana umshiya namendlini.
7: Kakamuthusi.

0: hona le motswadi mo apostola Lady J.
1: Yaha.
0: A re lena ke qakuwe ke ngwana a ineletse di thethefatse.
1: Jesus.
0: Ngwana kuona o qwetse ka ga dinyao pe ngwana kuona o qwetse o tsuba di dobolo ngwana o tsuba mehlolo. E ke sa itsebe ngwana kuona o senyetsa batho makeshining. Ngwana ka e ke mohudisitseng a le innocent o fetuile phofolo e ke sa itsebeng ka lebaka la di thethefatse. Ka nthi ha re tsebe gore tse ding tsa di thethefatse tsena ha se peer pressure fela go tswa go ditšhomi tse ding ke matemona a batho ba e leng kgale ba o jelela mona ba go tla ba etsa bana empa ba tla felela fela. Jwale mme ona wa modimo o tlile o tlise o tlile ka taba ya gore setlo o profetwa ka taba ya gore setlolo sa gae se ineleletse dithethefatse ebile o sia ngwana kore de wa sa sena taba ga dule le ka tlong o dula mona le mona ebile moprofeta a re ke mona tlo qetelela ebile a kutse ga ona ntho botlhoko jalo ka gore o le motswadi ga o ntse o tlhagelela batho ba tlhokaetseng o bo o tshoa gore ebe wa kao kae ngwana a baleye lehae le letle a lo dula ka tlasa dikotopo ngwana a baleye ntlo e ntle le batswadi ba mo ratang a lo dula toropong ma robalang ka lebox mamela ka ntho go na le batho ka nako tse ding bana be le gore ga ba iketse ba lowe tlhole moprofeta a re ga iketse ngwana ona there is an evil spirit e ntse gore a ba qetelela fetuile ntho a fetuileng gobane ga ke utlwa lebitso no botlhe e ka go bua ka motho wa ngwanana tlhole ga ona ntho ya botlhokotlo ka go godisa ngwana wa le innocent a le motle o bo mogeno botlhe empa a ba fetiwa ntho e sa e tsebeng le wena o le motswadi batswadi re tlhoka thapelo re tlhoka o emela maphelo a bana ba rona tloela gore fela ke a tseba ngwana ona ke le tawa ke a tseba weekend o tlo nyamela o tla gotla bekeng e tlang se ka ba e tloelela ntho ke moya emela bana ba gago
1: o tlhoka o rapelela bana ba gago.
0: Oh yes.
1: O tlhoka o ba tshietsa ka dithapelo.
0: Ai, Jesus.
1: Gobane re phela nakong eo satane a emeng ka maoto go destroya youth. Satane o eme ka maoto o destroya bana o destroya ditalente tsa bana ba batho. Tse kore ke phela nakong eo leng go leng thata go le bima mo tlhokang mme a eme ka maoto a rapelele bana ba gae gobane bana ba matsatsing a gona jale bana bana ba tswile taolong gobane ba rerelwa ke satane ba tsamaya le metswalle e seng gantle mare go na le mogau e ko o tsebang gore kganya ya modimo e bona hetse mane eating side bona se profeto ntate mo profeta modimo o bua le ena a thuse ngwana nne ona gobane o sa phela ka gaga lefatshe la di-drugs gore o nkuwe ke moya wa dintho tsa lefatshe.
0: Jesus.
1: Ke dumela gore go na le ntho go na le talente ntate modimo a e beileng ka gago ngwane enwa satane o batla o e destroya gobane jala se ngata ese kore go rena moya o mobe
0: o
1: destroyang bana ba batho gore if there is a man to pray
0: there is a God to answer.
1: Go na le monna a rapelang go na le ntate modimo a ka a rapelang.
0: Oh yes.
1: Le wena mme wa ka ya fetang karabo yamo le bohloko bo fetang ka go bona
0: go
1: na le sebaka go na le moprofeta e ke mo tsebang a rapelang a thusang tso boyamo bona bo kareng bo jwalo ba dinyao pele di-drugs
0: go na le
1: ntate mpobolo tsa thusa batho re bone bana ba bangata ba lokane mme wa.
0: Oh yes.
1: Ga bone bana ba bangata ba jwale ga o na le bothata boo ka Saturday se o na le wana tlone ngwana a tsubang nyaope tlone
0: yena
1: tlone yena tlone ngwana a sukudisang tlone yena go bone dintho tse ding ke dintho tse ntsiweng ka bomo ka matso a batho
0: go swetsa batswadi
1: go swetsa batswadi go destroya lelapa leo go bone jela se ngata re phelang nakong e botlhoko re phelang mo rona re sa lakaletsaneng katleo jwale go a sapanwa ena ntho tsena ga se di fitlha di sapua di betsa batswadi ga di ga di sa kgone go fitlha batswading di fetela baneng
0: ga
1: di fitlha baneng jwale di a tripola di destroya bana empa go na le monna ya ka thusang mathata
0: ntate o tsebe bana bana ba ineletseng dithethefatse ga ba iketse jwale o thola go ka nako tse di lao mo batla gore ba ye kerekeng o tla ba le seyo empa re kopa motswadi a tla ka snepe sa hae ka paskipa sa hae.
1: Snepe sa hae ka paskipa sa hae.
0: Ai ai ai.
1: O tshutsa ha.
0: Oh yes.
2: Ho na le ntho ke ratileng yo motswadi ona yentseng. Ho na le hore a fele matla ka pa a fugalle ngwana, khang ka ngwana motho ga ka letsoho a misa kerekeng.
0: Jesus.
2: Ke ke ratang gore ntate mapostola ka ba rapela batina go tseleng go bohlokwa gore o ko moqhetse go ngwana ka harie. Ha mo fugalla ho nkile fela motswadi ya matla, ho nkile fela motswadi wa koli ya malla go ga rapela ga go modimo ha o ntse o sisa ba bantse kopa le nna o ska le bala family ya ka.
0: Jesus.
2: Ka mana jamana go bohlokwa. Gore ha ba tla batle le dikipa tsa bona o mo ngwana wa morohaka o hana lo mo bona ntate o mo matamane a re ke hlajwe ka thipa ke hlajwe ke ngwana ka
0: o siame
2: nna ke mo tswetseng ke le motswadi wa hae ha ke na ngwana wa tswa ha ba tlo mo bona
1: wa tsiba ho bo hloko tswa le ngwana ha o tata o tswa le ngwana o tswa because ngwana ke dumela hore ke taimane o fuwang ke ntate mo dimo
0: ene e bile ngwana le gopolo go ka le lela matsatsi tlo ba nthongwe e beteng
1: o ka tsaga bo phelo ba hao o ka tsamisa bo phelo ba hao ho bo sto ko ha o le motswadi ha o bona situation ya ngwana ba hao go give up ore ke hloleile it means ha wa tlame o hloleya
0: Jesus
1: o mamela ho hloleya ho le teng ka ngwana hao o tlame o yeme ka maoto a hao o bua mantswa re Satan not this time not ever
0: ke ha na ka le bitso la Jesus
1: la ngwana o le ka ba le tlakala mari hona le tshepo ya hore one day ngwana o tloloka hamme akayema ho bane hamme a yeme a rapela ntate modimo a ka mo arapela
0: Jesus
1: yemo bo bana ba ho ba fetang ka go bona ke nne ke nna wa ka ntate wa ka ho bo hloko ha holo mara ska ba give up bona ba tswadi ba give up ile
2: o mo tsabila thewile mmile ntate mo apostola o mo ngotsa mantsa bua le mong ka ga ga dimolo ke ka le baka le stress sa ngwana ho re
0: ba
2: mo mama botha ha kala kena ka taxi fela o santsa bua o hloka motho ka bua le lena mamela hola le mo profeta yo ka bua le lena ya ke tenga o tsheha ya ke tenga tsa mantsa bolela taba tsa ha o batho ya ke tenga ba o
0: preacha
2: mara a totla a o fa thuso a o gothatsa a ba a o fele counseling mme ma diamond
0: oh yes o ka mantsa mang o tlo kena one on one o imetse o tlo tswa o imolwile ge go pa batho ntate ke re o tlo kena one on one le mo profeta o imetse impa o tlo tswa o imolwile ai o tlo tla o je ge morwalo empa o tlo tswa o tluile morwalo o
2: ka dikarabo mme ma tsamane tsa le khale ntlo di batla
0: oh yes
2: ka thaba happen wena o tla ba le direction ba ne ha o tlwa mo o tlo tlwa o tsiba rena hantle hantle which direction are you taking hantle o rena tharolo ya mathata ana a hao a dilimo le mo ke a fe
1: oh my god hona le batho ba lla hona le batho ba fetang ka ntho tse bohlofu hona le batho ba imetsweng hona le batho ba sa tsebeng rena ba ka ya ka ba ke
0: Jesus. Yawa se fifi, mo yawa se nyama. Mo profeta re tlo ke tlo hlatswa senyama seng sontasen
1: sontasen
0: re qala ka 9 mane eating side
1: ka 9 o'clock
0: re qala ka 9 mane zamdela di fateng tsa fentere ka morasa cc
1: ka 9 o'clock
0: ai ai ai
1: bona le batho ba theo go demes fee
0: ai nkosi
1: bona le batho ba theo wa di plekeng tsa mabapi go fukantse bo kae ka mane ka zamdela ka 9 o'clock
0: jesus
1: di fateng tsa fentere ka 9 o'clock ka mo ga kereke ya cc go na le kereke mo ntate tempo bo le ka 9 o'clock ha re tla mo re phalela mane bo pelo community hall
0: jesus
1: 2
0: o'clock
1: go na le tshebeletso e matla ya tlhapiso ya difatlhego
0: mamela
1: nna matai mane woman of God go na le sephiri se batho ba sa se understanding go na le sephiri se tlameha re se senolele batho
0: jesus
1: go baneng ka sonta sena modimo a buile le ntate tempo bo le o go tlhapise bana ba ka difatlhego
2: o nkosi ya
1: are o go tlhapise bana ba ka difahlelo go bane hona le moreng ha o fitla batho ba tene ya kwe
0: Jesus
1: hona le moreng ha o kena o kokota ha o bulelwe ka le bakale ntho ntho e dutseng se fahle ho ntsa hao oh my God din ha o hlaya ntho tse ka me di bule ha di bule di kwale ile ke ga la o fitla ka ra batho batho ba tene ba ba ba tlopela
0: batho ba o hlaya o sabetsa letho
1: ha o fitla ka ra batho kana bakala se tshetholo senyama sena batho ba qala ba lwana se fahle o sa hao se a pese tsoli fifi o hloka go se tlhatsuwa ke mo profeta hore se boele hape ganya ya hao e khutlele bona ba bona ba batho bana ba le dilaki
0: Jesus
1: ka jeno le na dilaki tsa bona ka go
0: ah nkosi ya
1: se fahle o sa hao
0: oh Jesus
1: God restore my identity
0: ah modimo khutlisa sefahlo sa
1: khutlisa sefahlo sa
2: mme mme mme ho na le ntwe modimo tlotla etsa sonta tsena
0: oh yes
2: ba bang ba ba bone ntate mo apostola spiritually now ka mga ho ntate mo profeta ba hlapitse ho na le dintho tsene di patilo tse ba tlotla ba di bona
0: Jesus
2: o hlatswa jwalo o hlatswa re ho be le dintho tse o tlotla o di bona o mongwe ho ka go tsama wa ke nthuka ga mo tepi mihlena le mihlena o mo maso sa bila file ka go o foufetse ha wa foufala go tsela mo bona ntho ono tsatlama bo e bona di
0: Jesus
2: mara ka mora runtse tsa mo profeta a o hlapise mamela ke o tshepisa go na le ntho tso tlotla o di bona ntho eno ntse ba ke tsiqhetho yena o hlaile mahlong e seng sekhetho mamela e yentso re ga o hlaya bathong o ske ba bona hala identity ya hao e ske ba ya recognize wa mamela mamela ke o tshepisa re ka mo ga sonta ha sena ka mora ro hlapise o se fahlego go na le ntho o tlotla o e bona
0: mo profeta sonta o na bua ntho a bohlokwa a re na le batho ba bang itse ka mora gore ba kopane le batho ba bang as the partners ka mora gore o utlwane le motho wa itseng ya ba bophelo ba hao ba stack re bitsa di soul ties ka mora gore o kopane le abutinye o ka mora gore o kopane le ausinye o ya ba o lahlelwa ke mosebetsi ya ba di ntho di a stack a bophelo ba ka homo profeta a tlo hlatswa senyama seo se ba o sile le sona ka homo profeta a re sonta sena bahlanka ba modimo ha re 9 o'clock it inside pela bible school le ke ga ja 12 apostola a go tla ba qala
1: bona le batho ba ba me mataimane
0: ai
1: ha ba seba mahlo bana le go bona tshabe yang
0: go
1: bona le batho bana le di place tsa sa tlwaele yang

0: teng mara ba khone o kena o mang ba hirwe ha qeta ha fitla immediately ba bona se tswahlao sa hao o tlo se batla ka story sa go hirile ka mistake
1: my god
0: se di yona entle but manga yona ha hla ya ha motle
2: ka bakala go ba mo kentse moya a re mamela bo paki a re mamela bo paki go tlo gona ntate modimo ntsaetsang maphelong a bana ba batho a re mamela di prophecy go tlo gona mo prophet ha le ka kirekeng ho etsang jole ge kopa batle ha batle
3: bona le ntwe ke batla ngwe saver e o salletse ke batla o saver bophelo ba ntatao

0: Kimang elle bisola hel kalanga el.
1: Ntata o jima.
2: Bobi.
1: Ana?
0: Bobi.
1: Kimang?
0: Leboha.
3: Ntata o ka wiki kimang elle bisola hel kalanga el. Mkhono ori ki lebohang. Libisola ntate ki lebohang.
1: The problem is kube. Satani. Ofikile aya. Agaya pleite lebohangana itshwene ya mosebetsi. Leboang plate na ha itshwatlea ya morela ka ha go bojwala go boba le spirit se hlang ka ntlong se tsa leboang a se ka dula time and again ha roba le ntlong but
0: o ya lo ntate ha roba le ka tlong ana mosebetsi wa hae o fedile ona sebeletsa different tsa ka iskoro South African a batla maile ka mosebetsi ba le ko Newcastle feme ke se fela a batla ha ya fitla ha ke a fitla inela jala ha ro ba le ka tlo ha na le ID ma teng o la tshile le ID ha re tsebe ID ka
1: mama re ko lo profeta mwana nke ke tlo le bo anyo ke mwana ha o bana o latinwa bana ho go tlotla o ithabisa ka mwanenwa go bane hantle mwanenwa ke bona mme wa hae ba batle o senya kelello ya hae
3: wa itse ba ntse ntate mo profita e bua mme wa
0: ke tena ke monga ke mo hodisa o bana mme ha hantle ke mo hodisa o ke ba bonyane
3: ntate ka mme wa idumela o mo hodisitse o ke ba bonyane
1: mwanenwa ene le yena diamond ya hao ke mohlolo wa ke le thabola hao botsofa ding ba hao satano ba tla o swetsa hore e gao ya lebitleng o siela pala hao e le magasa o sena letho gobane ke yona ntho e ithabisang ka yona le ha o bona ngwaneno skabala

0: ntate are o hlwekile go tswa di thethefatsing
1: Jesus
0: amo ga go ntate mo profeta a mo rapelle
1: oh my god
0: amo thuse ntate are ke thabile ke bone mo ha wa ntate modimo ke itse se profeto ntle le solution ha se sona mo profeta la ha ka ontsha ka dilemo tsa hao mara ha sa ofe solution ha se sona tswale gele bo ntate modimo ka mapaki abatho ba ha ba ntse ba etsa mihlolo tswale ba hlanka ba modimo ke kopa ba mamedi ba tla ka sonta sena lady jay akoba invite la uqetela o sontswa ka getsa le di one one one ho bane re tlo kena lentsweng la ntate modimo
1: ho
0: tlo kena lentsweng la ntate modimo ho tlo kena lentsweng le matla mo mamedi a hlanna be metsi a hype la ga di ya hae ho tlo senye ga la o sa go bale satano mathateng bosung bona
1: my good god
0: a go repe fela ho na ho tlo moqebelo ho tla boetsa halang ba mamedi ba tla le eng le sonta ha ba ske ba le bala hore ka sonta mo profeta o tlo ba fa metsi a haile letswai le leswewe tsole ke kopa o di gape fela ka ofela ke gona o feta lentso le ntate modimo
2: ntate mo profeta me matamane o tla ba bona batho one on one
0: ka
2: ho le se fahleho
0: ana
2: le nako a itetse bakeng sa wena yana le mathata ana le nako a tlo dula fatse o mojotse se ka pelong ya hao ba nthwe ke ratang gore o tlo ba fa le counseling ka morao ho mo aba ba fa le tharollo ntate mo apostola gore na hantle hantle ho tloa mona o tsamaya jwang
0: ho rena
2: ke nyolo e sebedisa hore mathata hao ka ponthwe o qetileng ka ponthwe o qetileng la pala hao ho rena re tlatsela ka tsela e feng
0: jwale
2: ke kopa o tswa o seng ke kopa o tsamaya lo kadima tjhelete e kalo ka 150 fela ke specially me matamane ha se ntho ya mehlena le mehlena
0: ya
2: apostola jwale that is why ke kgothaletsa momamedi ya dutseng a kula momamedi ya weleng tumelong ya reng ha ona mokisa mathanteng ke gathetse ke kopa kgetlolena o kgotlolele ka la o qetela bane ke a tseba ebile ke a o tshepisa gore bophelo ba hao bokeke ba hlotse botshwana jwale ka moqebelo nka bohle ba kulang ka monehelo fela wa 150 ho na le dintho tse ntate mo profeta tlo re ba dithole ma matamane ba se ke ba lekanyetsa tšhelete ya bona kapa monehelo wa bona gobane ga o qeta ntho ntate mo profeta o e bona o thole gore ntate moapostola ke ntho e e leng gore e tlo batla go reke disebediso tsa ntate mo profeta jwale o se kare o itswe ke tle ka monehelo wa 150 fela nna ne ke sa tsebenix ntho tseno di a tholagala ka gare go kereke ntate mo profeta o na le matswai ya ga e le ona a rekiswa o na le di-oile jwalo jwalo bakeng la ga kare o fumane ntho e itseng jwale ke a kopa tlhe ke bua le ausi ya re nna ka nnete ke bone kare le lenyalo ga e sa le ntho e re loketseng mamela le o loketse ngwaneso gore na o tswile lenyalong ka tsela e jwang mamela o ntse o tlo nyalo gape ke kopa o tle o tlo jotsa moprofeta bana ba gago ba sokodisang ntate mo apostola mamela tlholo e teng ka
0: mora
2: gore ba kopana le moprofeta tlholo e teng sontaga moprofeta wa fumanega gape eating site ka 9 o'clock mane sebokeng next to bible school le 12 apostola o tla bantsa lete moprofeta a ntsa bona batho fela mara sontaga e tlabe mokereke o fitlhe o seng o tlotla o fellowshipa le rona o tlo utlwaga gantle moprofeta nako tse dingwe a kere dintho tsena ga di utlwa di-radio me matamane mapaki mara sontaga ga o le teng o tlaba o iponela moprofeta ga ntsha batho ka mabitso
0: ebile e ka e tsala le ka wena
2: a ntsha rona gantle ke mang mokadi wa dintho tsena tse o fetang ka ga tsona o tlo iponela ga o tlo utlwa se ka ga re e bapadisa mona jwale ke kopa batle go tle motho o molemong ya kulang sabela o ya bizwa come as you are ga re na taba rona mme matamane o fetile bothateng bo bokakang ga re a tlole re le maemmanuel christian ntate moprofeta seprofeta se o tlhontlolola empa ko o thusa mathata a o shebaneng le ona jwale ke a kopae ke kopa batle
0: goba kao fela re tlile re imetswe mpa modimo ntateng pabola re imolola ka o fela re tlile re imetswe modimo ntateng pabola re ntsha ka ga dikoti tse ne re le ka ga tsona Dafita o re le hang ka tsamaya ka ga gohlo ya mogiti wa lefu a re ga ke tshohe bobe le ha bolebong gobane ke a tseba ga ke morena o na le nna a re le hang ka lla bosibu empa ke a tseba thabo e tla o seng mina thoka o re jesu fike ekuseni se batho ko phelile ngawe modimo o ba fihla ba se ba o tšhiketse mamina ba re go fedile ka wena ba se ba o tšhiketse mabitla ba re gano e bona 2027 modimo o ba fihla ba swabisa o swa bona bakeng sa bophelo ba gago jale ga o mema momamedi gotlhe mo o leng teng ga re ya lentswe lela modimo motlhanka modimo ga re ya lentswe lela modimo ka pelenyana re tlobala ka mane ka ho Johannes chapter 11 ke batla ge qala verse 32
1: Jesus
0: ho ba ni Bible iri ha Maria a fihla mo Jesu a lenteng
1: ha Maria fihla mo Jesu a lenteng
0: ho ba ne kana go tseding ho bo hloko hore o fihle mo Jesu a lenteng Bible iri me amon
1: Jesus
0: I dihela maotong a hae
1: yala mautung a hai
0: ari hu yena
1: Jesus
0: morena
1: oh my god
0: ho ja o ne o liteng
1: ho ja o no liteng
0: a khaitse di ya ka e ka be sa
1: swa
0: morena ha o no liteng
1: ha o no liteng morena
0: ka be ke sa katani le motsenga ta ntle le mosebetsi ai modimo ampobole ha o no liteng ba le u fihlile khale ka be ke sa kena ka ra bo futsa na be ke leng ho bona modimo ampobole ha ne ku
1: Yeah, oh my God.
0: Jesu ha bona Maria antse Allah. Le ba Juda ba tleng le yena ba ntse ba lla.
1: Oh my God.
0: A hlabe ha moye.
1: A hlabe ha moye.
0: Afrika.
1: Oh Jesus.
0: Are le mele kae?
1: Are le mele kae?
0: Ho bo hlokwa mo apostola lady Jay. Hore ha utlwile bohloko o hlabeile o lla. O skallela ka tlung. O ye sipiring le mo ka media rena. O ya ho modimo ka dikeledi tsa hao modimo ha tshwane le motho ha tenei modimo ha tshwane le motho ha buimaka ha tshepisitse wa pheta ha
1: ai
0: re ke tswele pele ai
1: u ka matla
0: ka ai go siam
1: Jesus
0: ba re ho yena morena ka u bone
1: ba re morena ka u bone
0: Jesu a keleke tla dikeledi
1: Jesus Bibele ke Jesu Allah.
0: Ai.
1: Jesu etsa joang Allah. Oh my God.
0: Jesu akeleke tla dikeledi. Ya ba Juda ba re. Bonang ka mo aneng a morata ka teng.
1: Ba Juda re bonang ka mo aneng a morata.
0: Ha
1: ba bona Jesu Allah. Ba re bonang ka mo aneng a morata ka teng. Oh my God.
0: Ho bane ha ona le ha o le motho. Jesu la tloa se bo peo sa o ba Jesu ya ba motho. Ya ba walla ho bane ha ona modimo a ka lang. Jesu la tlame be motho a utlwa bohloko a lle. That's why ho bohloko hore ha o tlile bohloko ba le yela o Jesu. Ho bane ke mo fodisi wa dipelo tsa rona.
1: Oh my good God.
0: Bible e be re. Baba ba bona bare
1: Jesus
0: na eo ya tutubulutse mahlo a se ha se ole a tutubulutse mahlo a se fofu akabe a etsa hore le motho eo a seke a shwana
1: Jesus
0: ba gena Jesu ka ba setsa go lasa wa ska
1: shwa ba ba bua dipuo
0: Jesus
1: ya na wane ya tutulu a tutubulutse motho se fofu mahlo
0: ai Jesus
1: ana a ka etsa a phele na
0: Jesus
1: ba ba bua dipuo oh my God Eba
0: le ba yu kwemema 38 ebe re jwale Jesu a boela a hlabeha pelong
1: Jesu a boela a hlabeha pelong
0: ho latela dipuo tsa batho
1: ho latela dipuo tsa batho
0: Jesus
1: a hlaba pelong
0: aya libitleng
1: aya libitleng
0: ine ile le haha
1: Jesus
0: mili ne le kwetswe ka letlapa Jesu a re tlosa letlapa
1: Jesu a reng
0: tlosa letlapa Jesus
1: oh my good god
0: mareta khaitsedi ya ya shileng meaning mareta khaitsedi ya laza
1: yaha aha
0: mareta khaitsedi ya shileng are ho yena morena o se angga
1: are morena o se etsa jwa
0: o se angga
1: o se angga
0: ho bane e sele letsatsi la bone a shwele
1: ho bane e sele letsatsi la bone a shwele
0: ke tempobole ke tla o thola mosebetsi na o bane se ke dutse 10 years high
1: oh jesus
0: ke tempobole ke mathile ha ona mo ke santeng di ofising tsa bo CCM ha ona mo ke saya o na na tshelete tsa di kalukulwa na
1: ke
0: tempobole se ke le moholo se ke le na kwetele le ka ga lenyalo e bile monna o nhladile ka bakala go haketse bana o na na go le yona e kaluka na ha go tlwe jesu Jesu are ho yena.
1: Are ho yena.
0: Na ha ke a ka ka o bolella hore. Ha o dume ha o dumela.
1: Ha o dumela.
0: O tla bona tlotla ya modimo na.
1: O tla bona tlotla ya modimo.
0: ya ba batlosa letlapa
1: ya ba batlosa letlapa ba tlosa lejwe
0: ka mantswa ma thotsa modimo di batla o be le tumelo
1: aha
0: ha thotsa modimo di tsamaisana le tumelo ke itsela ha e ka ba nyane jolo ka peo ya mosikareta o ka bua le maemo
1: remember o re ba dumetseng honna
0: ai Jesus
1: ba tshwile ba tlaetsa jwang
0: ai Jesus

0: matlapa mme Jesu a lelaletsa mahlo a hae hodimo.
1: Oh my good God.
0: Are ntate.
1: Ha.
0: Ke a leboha ha o nkutlwile.
1: Oh. Are ntate ke a leboha ha o nkutlwile.
0: Jesu rapela pele bo emo bo feto. O rapela phetoa phetoa so kae ba teng. O rapela koloi koloi so kae o leboha ka koloi koloi so kae ba teng. O leboha ka lenyalo lenyalo le so kae ba teng. Are ntate ke a leboha ha o nkutlwile.
1: Ay ay ay.
0: Ay Jesus.
1: The presence of God. My but emba hai. Buna se butewile. Tole din tona sente di kala di etzahal. Yaba Jesu etzahal. Wale boa.
0: Jesus.
1: Retame a retzahal. Retame a rebane le moya wa Jesu ka hago hona.
0: Oh yes.
1: Kore re etzahal. Remule boa before din toni etzahal.
2: Oh yes.
0: A re nna ke a tseba gore o nkutlwa ka mehla.
1: A re nna ke a tseba o nkutlwa ka mehla.
0: Empa ke buile ka baka la letshwele le ntetseng hare.
1: Jesus.
0: Gore le tla le dumela gore o nthumile.
1: Oh my good God.
0: Hona le bahaisane ba hao ba hloka gore ba bona gore Modimo wa mpabola wa phela ka wena.
1: Hai. Oh my God.
0: Ha ke tswela pele be re ho ba a rialo a ho a ka lentswe le phameng.
1: Jesus.
0: A re Lazarus tswa mo.
1: Lazarus. A re Lazarus
0: tswa mo.
1: God.
0: Jesus.
1: Oh my God. Oh my God. Hona le
0: mme ka me bitse ngwana hae mo. Oh yes.
1: Hona le ntate ka me bitse le lapala hae mo.
0: Jesus.
1: Tsa mo sebetsi wa hao mo le ntate. O rate. O bana mo le ntate ha wa tlame o be mo. But how beats wa u lokolla bana hona le ntwe e o itsosang e shweleng. Oh my God. A re Lazarus tswa mo.
0: Oh. Ya neng a shwele a tswa a tatile maoto le matsoho ka masela a bafu.
1: Ya neng a shwele e le Lazarus a tswa a kanwa maoto
0: le
1: matsoho ka masela a bafu.
0: Hai. Se fahla o sa se thatulo ka lesela.
1: Se fahla o sa ha se tswa tswa se thatetswe ka lesela. Lona le o la bafu.
0: Jesu a re ho bona motlamolleng.
1: Jesu a re motlamolleng.
0: Le molisa ikele.
1: Le moletse tswa.
0: Le molisa a ikele.
1: Le molisa a ikele. Motlamolleng. Lona ba motlamolleng. Motlamolleng.
0: Metse botle le ba juta ba neng ba tlile mo ho Maria. Me itsa ba bona seo Jesu a sentseng ba dumela ho yena.
1: Ba itsa jwa.
0: Ba dumela ho yena.
1: Oh my God. Human of God. Ba khona ho fatsa ntlo
2: tate ka lebitso le matla la Jesu Kriste wa Nasareta Modimo re a leboga ka lentsoletso le ntsatsing la kasheno ha le se ke la tswa fela empa le loetsa phetogo ka ra maphelo a bona ba bang ba tlangwe jwalo ka Lazarus ba bang ba tlangwe ditšheleteng Modimo re a leboga gobane re a tseba o se ntse o batlamolo gona jwale ka lebitso la Jesu Fada re a leboga ka lentsoletso le ntsatsing la kasheno Modimo re a o phagamisa re a o tlotlisa bakela batho bohle ba mametse Modimo ba sentse ba lokolwa gona jwale ba sentse ba thotse phetogo re a leboga ka
1: amen. Mama Taimani.
0: Oh yes.
1: O don tena matla jwang.
0: Jesus.
1: Ke na le monna.
2: Oh God.
1: Yana phila le morena Jesu.
0: Oh yes.
1: Ke na le monna. Yana le pilong ya morena Jesu.
0: Jesus.
1: Le bitso la hai ina le Lazarus ha lo
0: Jesu
1: hantle monna yeo o na le pilong ina le motswalle wa morena Jesu.
0: Oh.
1: Ha o na le mo kuisang teng. Modimo re thuse. Bebele re o na le pelong ya mang ya morena Jesu.
0: Oh yes.
1: Mare one day ya na le pelong ya morena Jesu. Ha Jesu a le siyo ka ramotse ya ba wa swa. Bebele re ya ba wa tsa jwang ya ba wa swa. Ha tata o swa ba mo kenya ka ra le bitla. Ha ba tata mo kenya ka ra le bitla. Ya ba ba be le jwa ba kwa.
0: Jesus.
1: Oh my God. Bari ho fedile ka yena.
0: Oh.
2: Ai.
1: Batho ba motse ba mo writer off. Bari ho so fedile. Ibile ba bua mantswe a reng wa nkha o sa bodile.
2: Sa le nako.
1: A ke tsebe na ke mang o writing off bo siu bona. But I believe God of my father.
0: Jesus.
1: Wa mo prophet a mpobole. O tloetsa tsela mo tsela e leng siyo teng. E re bebele yaka. Ba se ba mo tetile. Ba re wa nkga ho fetile ka yena.
0: Jesus.
1: Modimo ke a leboga tle. E re bebele Maria le Mareta. Ga itsedi tsa hae. Ya ba ha ba bona se. Ya ba etsa jwang. Ba hlabea pelong tsa bona. Ba lla.

0: gore hona le tlane ba mathele ho yena. That's why be believing ha ba le kana bothata bo ha Jesu a kena iri bibele ba mathela ho yena ba fitla ba itiela maotonga ha. Oh my good God, oh my good God, Jesu ona satsebi ha utlu Jesu ona etsa jwa
1: ona satsebo go Lazaro shwile
0: satsebo go Lazaro shwile mara ha bona ga itsedi tsa hai di tiela maotonga ha a le muwa uri hona le bothata ba sembuleteng na wa ka ntate wa ka ha ke tsebe na ha mathata fika bo pelong ba hao o la ka mathela humang wa itiela maotonga ha o mongore mo apostola hampepe mwana ntate mpobole ke la ka itiela maotonga batho ho bane ke wa tshepile ke nana ba tla nthusa
1: Jesus
0: the very same people ke bona ba ntse ba qeta bo pelong ba ka e re bibele ya ka ha ba mathela o morena Jesu o bane bothata bo sebole teng ha ba fika maotong a hae
1: oh yes
0: e laba ba itiela balla oh my God Maria o tla ori o re morena morena ha uno le teng ga itsedi ya gona e ka be saitse
1: e ka be soswa
0: oh my God
1: ai Jesus
0: ba o Maria le Maria ba le bala hore le motho ya dumetseng ho yena
1: Jesus
0: swa wa tsa swa wa phila because ba ne ba understanding tweo maka ba itiela

0: rola nka phakeja mo profeta ka tumelo
1: ya ha
0: ya ba modimo wa mothusa
1: ya ba modimo wa mothusa
0: modu a re o bona diphetho tsenga ta bophelong ba o tloile le fifing ona le motho areng mo profeta ba hlanka ba modimo mema diamond lady j mo apostola ke le mametse ka ge di yong ka mo e ka ge tate mo profeta a ka tsosa le nna jolo ka lazaro a ka tsosa kgwebo yaka e ka ge tate mo profeta a ka tsosa lenyalo laka ke kopana le batho empa ba mphoka e ka ge tate mo profeta a ka tsosa bana ba ka a ba ntsha ka ge dithethefatsi a ba ntsha ka ga botlolo ya jwala ka ge tate mo profeta a ka tsosa bana ba ka ba ruteileng ba ba thole mesebetsi e ka ge modimo wa tate mo profeta a ka tsosa lelapa la ka ga re utlwane ga ona kgotso e ka ge tate modimo wa mo profeta a ka tsosa bophelo ba ka gape gobane ke a kula ga ke fole ga e blood ena ga e controlee tswekere ena ga e controlee ke a kula ga ke tsebe ke tshwere ke mmele wa ka o botlhoko ntate modimo a re sonta sena le wena bophelo ba gago bo ka fetwa gape sonta sena ke kopa o tle se ka lebala gore moprofeta a re o tla o tlapisa sefatlhego mme o tlo thola metsi ya moprofeta a o tlapisa ena ka letsoo la gae ntho e ba e beileng sefatlhegong sa gago gore o tlhouwe ke batho o sa etsa letho o tlhouwe ke ba gaisane o sa ba etsa letho moprofeta a gore o tlosa tepo eo ya satane moprofeta ore a ba o fa le letswai la gae mme tsona di le pedi o tlo dintshetsa monnegelo wa 200 rand fela ba re go elisha ba re motsona o motle ntate monghadi jalo ka ga o bona a re ba re empa metsi a teng a baba ntate moprofeta ke motle ga ke apere ke mmele o motle empa bontate ba tlang go nna ga ba fitlha ba bapala ka pelo yaka ntate moprofeta bophelo ba ka e ka re bo gantle e ka re ntho tsa ka di tsama gantle empa batho ba ba tsebe gore pelo yaka e qhitsa madi modimo a re le wena o tlo etsa gore bophelo ba gago bo se ka tlhola bo baba gape tloho sonta sena o tlo thola metsi ya moprofeta ga o ye ka ona gae feta ka matsoo a gae o tlo o tlapisa tlo se senyama se buang ke baloi bophelong ba gago gore lesira o tla le bona thelebišeneng fela ga o no le bona ka wena nna bosiung bona ke eme ke re satane o le shano e seng gona jwale ebile ga o sa tlhola etsagala not now not ever ga e sa tlhola etsagala ka lwanela bophelo ba gago re kopa o tle sonta sena re tlabe re le kamane ka eating side pela bible school le ke ga ke a 12 apostola ka 9 o'clock o seng re tlabe re le kamane ka zamdela ka 9 o'clock o seng difateng tsa fentege pela ZCC jele re kopa o tle tlabe re le kamane ka bophelong pela dishopo tsa ola community hall le pela police station re kena ka 2 o'clock re kopa o tle re kopa o tle o dumela matla a ntate modimo jeso go go maria a re ga ke a o jwetsa gore ga o dumele na helang ka go maria a dumele gore gaitsedi ga e tsoswe jele re batla batho ba tloetsang molaetsa ona jalo ka whatsappong ya rona ga re tlo ba fa dinomoro ba re moprofeta tsosa bophelo baka moprofeta tsosa kgwebo yaka dintho tsa shweleng bophelong ba ka ga di tsoemoprofeta tsoseletsa bophelo baka o bua lebitso la gago le gona o tlhaga kae le go batlang tate modimo wa moprofeta a tsose eng bophelong ba gago o etsa whatsapp message go 063 ba batlang go letsa ga ba letse ba batlang go etsa di-text message ga ba di etse gona jale 063 668 668 5144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 o dula me ya theone mama o batla modimo ntate mpobola o thutse ka eng
1: ka bana ba ka ba tsheka
0: bana ba ho ba hloka mosebetsi mama ke bana ba bakae ba hloka mosebetsi ba ba pedi ka ba ba gago
1: ba ba gago
0: ke kopa sonta ha ba le sa gone o pala ma ka ofela ke kopa wena o tle le di CV tsa bona ka pa di ID tsa bona utlwa modimo tlo makatsa sonta sena o go dula kae Merton le le gwa le hana o fa chalet e hlile le imetso ka ga lapalene tlo ho ntate modimo a tlo le imolla tlo ntate modimo a tlo le thusa utlwa mama thank you mama modimo o hlonolo fatse khotso khotso le kae mama ke bua le mema ho kae
2: o ba le non tikelelo ka mo fang go ke kopela di thapelo ke qala ti exam ka dile ka sheko 312
0: non tikelelo ntate modimo a go tlo pasa utlwa ska ba tshoa ska ba le letswalo letswalo le o lo batla mo kena ka lona ke kopa o hlole ntse o bane modimo a go tlopasa utlwa modimo a go tlopasa tloella letswalo letswalo ke la satane le tloella utlwa
2: okay
0: o ska hlola o ba le letswalo sonta ha ha ba o thola chance ke kopa o tle ke rekeng o tle le dibuka tsa ha o tle le dipene tsa ha o tsongolang ka tsona mohlanka modimo a tlo rapella utlwa ngwaneso
2: okay
0: ma amen a di petetsane le DJ khotso a di petetsane jole di
3: ha bakena ha bakena ha bakena
0: di a khathana jole
3: ha bakena me matema
0: di hlwella na hudi montate di
3: ba ba rumela molaetsa
0: ba ba ba rumela molaetsa ba ba mo profeta tlo sa tlo mo profeta tso sa di nthotsaka letsa bana ba ka ke methakane bo iketlong
3: mama
0: ha batle sonta
3: ha batle me mathe
0: ha batle sonta dingata
3: ai
0: le di khole di kena di lengata khotso le kai a nta ai khona jole di ai di
3: petetsane
0: di petetsane di petetsane di petetsane
3: ga ke le romela mela itsa me mathe
0: mama o mo re ke le buang ga mpai from Tshepong phase 4 please my father my identity to honta te modima tlotseletsa serithi sa hae ke khotso
1: aeh
0: aghe mama le kai
1: ntabiseng ka mo ka mvango
0: ntabiseng ka mo vango
1: ne kopala nna ntse ke
0: mmaletse akutlu mama
1: kopala nna ntse ke tshele mosebetsi
0: botata ba ha wena batho ba o tshwere ka dipelo na batho ba bangata ba o tshwereng ka dipelo ene ba bang ke bo seng le aware ka bona ke kopa o ithute o tlwella go qoqa ntho engwe lengwe le batho tlwella o share everything tloho ka sontaha tate mo profeta a tlo o thusa utlwa mama amen a di kena dilengata o mo re ke le boang ga mpai from Tshepong phase 4 please my father my identity ke badile a di kena dilengata lady j di kena dilengata o mo re ntate ke kopa o tsose bophelo baka le ba bana baka re thole mosebetsi ke mphonki ka boipatong mme mphonki tloho ke rekeng ha ke na go feta mona tloho ke rekeng ntate modimo a tlo o thusa ga o dule gole boipatong mo tshirela ga o dule gole ke kopa o palame otle ha e ba o sena tšhelete e same o e thole obane modimo wena ebile ga batle le gore o rapelele through the radio o batla go gwale dieta otle ga batle ga batle ga batle a di kena di lengata di kena di lengata ke kgotso kgotso
4: alo le kae
0: re teng ka mogao le kae papa ke ntate mang go kae
4: ke ntate motetesi ka ka shabuile ka tshepiso phase 2
0: o batla ntate modimo a o thusa ka eng papa
4: me waka ke a kula ke motho wa stroke me waka ko ke kopa o fola
0: wena o hloka moprofeta a tlo o hlapisa lesaite lo o bitsiweng ke stroke wa utlwa papa
4: ke manetse hantle me waka
0: o hloka ntate moprofeta a tlo o hlapisa lehlakore le o lo shapuweng ke stroke o hloka le tlo hlapiswa ka metsi ya ntate mpo bone o shebelela modimo a etsa mohlolo ka wena
4: thank you me waka
0: ha re kopane ka eat inside sontasene o tla eat inside o utlwa papa
4: ke a leboa mme waka
0: ha re leboe papa ka 9 o'clock 9 o'clock hoseng
4: ka 9 hoseng
0: 9 hoseng ntate waka
4: ke a leboa mme
3: hlonolo fala papa
0: a lady jay dipetetsane ke kgotso
5: ke kae mme waka
0: re teng le kae papa ke bua le ntate mang ho kae ntate seabata ho kae
5: Sasolbek
0: ke ntate waka e ya ntate waka mm ntate wa ka ba o kentse senyama ha se le batho ba bomme fela ba o kentse senyama le batho ba sa o tsebeng motho gona o tenela sa o tsebe ba o kentse senyama ba o kentse senyama o hloka ntate mo profeta a tlo hlapisa sefahlao sa hao a ba o hlapise le matsogo go ba nthongolong o e tshwagang e nyamela fela ha o tshwara tshelete e nyamela fela ke kopa sonta sena o tle re tla be re le ka mo ka Zamdela difateng tsa fentere ka mogaza CC 9 o'clock ra qala ke kopa etse go tle ke khotso ntate wa ka ai ai ai di kena di lengata ke khotso le kae hello di petetsa ko go jole di etsa go se ka gona lobala melaetsa ya batho
3: yo
0: But about Clamadim, but about Clamadim,
3: Hotso.
5: Hotso, Malagai.
0: Come, how like I papa well in Tatamankai?
5: David Moram can love us throughout Maragoso, seven, get up to the Fita Moka Casonta.
0: Utrofisha Casonta, Kerata to Meloya House, Osonso Buamat, Horikia, Casonta, Tate David, Tatamudimo Alshona Lofate, Harukopane Casonta. Ntate wa ka modimo a tlo thusa dinthotsa ha o dira go lowe bophelo ba ha o bokopane lo wena o gona o bona le sedi
3: yeah
5: ya ne bona
0: ha o le bona ntate wa ka ke matla nthweni amen a di kena di petse khotso radio dumela re tele kae papa re teng ke bua ke bua le ntate mang go kae ntate modibedi go kae ka sa solbek ntate waka e o no batla modimo o thusa kae mpapa ha ke utlwe hantle ntate ha ke utlwe hantle kopa o phete hape ka tlong ha o monate wena o hloka o dula fatshe le ntate moprofeta a tlo o thusa ke tsa le lapatseo o hloka o dula fatshe le ntate mo profeta a tlo le jwetsa gona bothata ba lona boqadile kae le gona solution ke eng wa nkutlwa papa ke kopa o tse go Saturday sena o tlo kopa ha ke tse bo tloetsa jwa magetsa mo zama ka hotle ka mogo ka zama Saturday sena o tlo kopana le ntate mo profeta ka mona ka sebokeng eating site 1-on-1 ke 150 ke kopa o nke monyetla o ke kopa o tse go utle ha gana yona ka soso etsa go tle ka mona ka sebokeng tsedi ntse di nthontate wa ka wa di emela ka maoto wa ditsamaela ke kopa o tse o emele lelapa la hao ka maoto tate modimo ha no phoqa se motho it inside sebokeng pela Bible school le kereke ya 12 apostolo jo tseba haiba o tsama ka di public transport ka koloi ke kopa o tsamae ka tselenyane ha o fitla thabong o fitle ha o fitla di roboton tsa masweng o jeke right eke ke kopa go ba o bontsha ke ga 12 apostola ba tla o bontsha go tswa le jwang ka 10 o senyetsa go bole teng 10 o tla go se ka moqebelo thank you papa radio tumela ke tele kae mme wa ka ke bua le mme mang kae ntshwarele ntate wa ka o re lebitso la ho ke mang ho kae kalens e ya papa o batla modimo o thusa ka eng wena motho a tlammeng bophelo ba hao ke mona ka ga lesotho o tlamme bophelo ba hao hore ha ona letho ene motho ona ke motho ola ka qabana le yena gale wena o sobile o lebetse ho go la qabana le motho ba re motho ona yena ha o tshwarela o ntse o tshwere ka pelo empa ntate modimo a re ke modimo ya tshwarelang ke modimo wa mehauhelo ya hae o ra ka o thusa ke kopa sonta sena o palame ha eba hona le batho ba kgonang ho tloa Hitlerbeck, batle mona sebokeng, lense ke a ufinyana, ke kopa

tseya hona le batho ba tlo batlang ho sebetsa ba no so sokola ho bapatala mm empata te modimo ari ke modimo ya nan le pelu e qenehela modimo ari a ka o tshwarela mme a gotlisa serithi sa hao etsa hore sonta sena o bo le teng ka moka zamdela dipela difateng tsa fentere ka mogatsetsitsi gana le tshebeletso e matla sonta sena mohlang ka modimo tla ba hlapisa batho di fahleo ke kopa o tle ntate modimo a tlo hlapisa sefahleo senyama seo sa dikoloto sa o hloka tshelete sa hore ha o tshwara tshelete o ska bona wentseng ka yona ke kopa o tle setlotloswa ho le buile nna ntate wa ka hlonolofala Lady J, refuna la ke batho ba bontate tsa tsilena ba bangata ba imetsweng ba imetsweng jole le di WhatsApp tsa rona di a tsholowa khotso dumela khotso le kae Hello le kae papa o ka mona ka bophelong papa o batla ntate modimo o thusa kang

0: hore ke mang a kulang ke mofumahadi ke go poetse go ka a khotso le kae mama re teme wa ka o ka gona o tla ke rekeng ka sonta ke kopa wetse go o tle mme wa ka modimo tlo o thusa modimo tlo o fodisa le tsela ka bophelong ka bonane etsa gore ka 2 o'clock o bo le community hall pela di shopo tsa ola ka 2 ka sonta ka 2 afternoon etsa gore be le ka mo ka community hall ndate modimo a tlo le thusa ndate modimo a tlo le lwanela hlonolofala amen o fodile ka lebitso la Jesu nako re rapella metsi lwana o be metsi pela ga dio ka skala mme wa ka busu bona o tlo go bala bogoko
1: Jesus
0: busu bona o tlo go bala bogoko ke bua jolo ka moradi wa mo profeta ke re busu bona o tlo go bala bogoko
1: Jesus
0: bolwetse bo batlang go bo batlang go bolaya ha bona o bolaya go hang o mohlodi ka lebitso la Jesu
1: oh yes
0: o mohlodi ka lebitso la Jesu hlonolo fala mama ke o qetela ga di o dumela dumela mme wa ka ke teng ka mohau ke bua le mme mang ho kae kopa bua le fela o dimo mama ha kutlwe hantle mme di makatso ka tshirela no kopa di thapelo mabapi le mme wa ka le lapa la hao wena wa tseba ha o hloke ntho tse ngata o hloka o dula 1-on-1 le ntate moprofita ke yona fela e tlo o thusang ditaelo tse ntate mpobola a tlo o thusang tsona a tlo o fang tsona ke tsona tse tlo thusang lelapa la gago ke kopaetse go Saturday se o joine moprofita 1-on-1 ya gae ka mane ka 18 site ntate modimo a o etse gantle a kotlo mama ke kopaetse go o tle Saturday se ka mane ka 18 site re qala ka 10 o'clock o se modimo tlo o thusa modimo tlo o lwanela amen mama ha le DJ ke re ka dikwala di hana o kwaleya radio dumela dingata re ke ska nka dikholi ke balemelaetsa ka pelenyana fela hobane e mengata kapo ke nke kgole ya o qetela ha re nke ya o qetela fela radio dumela o wa o qetela elo le kae papa ke bua le ntate mang ho kae hle ho kae papa oh sonda water eh ya papa o no batla ntate modimo o thusa ka eng o tshwara tšhelete mara ga o bone na o etsang ka tšhelete satane o lelekisa ka moya wa bofutsana gobane ntho ena ga e qale gona jwale e sale o tloa bonyaneng ba gago o lateletswe ke moya wa bofutsana

0: bophelo bo betere ha o botsebe. Satan o lateletse ka moya wa bofutsana. Empa ntate Modimo wa dikarabo a re ke karabo bakeng sa bophelo ba ha o sonta sena. Ke kopa ka sonta o tloe ka sonto go batere ka moo o tle ka mona ka eating site. Ntate Modimo o tlo o etsa hantle. Ntate Modimo o tlo o araba. Ntate Modimo o tlo o lwanela bophelo ba ha o lokolle. Ke kopa o fihle ntate re qala ka 9 o'clock hoseng. Ntate Modimo o hlonolofatse. Hlonolofala. A le DJ ne re kwala ka ntate e re ke bale ke le ke fela o bala melaetsa ya batho bana ba Modimo ka pelenyana fela le ho ja ke sa tloe qeta lo ja ke sa tloe qeta ntate mo profeta ke kopa dithapelo for mosebetsi le lapala heso ke nna memeng Sharpville memeng ha batle le DJ ha batle le DJ memeng go kopa atle go kopa o tle ka CV ya hao ke kwetse di call bana ba ntate se di le ngata haholo prophet tso sa bophelo baka le bana baka ke NJ bophelong tloka CV ya hao tloka dipampiri tsa ditshelete tloka dinepe tsa bo tsa batho ba batlang ba thusa a khona dingata bana beso a ke no khona o qeta di SMS tsena ha ke no khona ho di qeta ka ofela ha re no khona le profeta ka ofela empa he ha kana ntate Modimo sa buile lady J Modimo na le matla. Modimo o na le matla re lekile ka nete o attenda bana ba ntate Modimo ke kopa we hlalosa hape taba ya 1-on-1 Saturday le taba ya Sontaha gore na 1-on-1 momamedi o tla a tshwere registration ya eng o tla le eng ka Sunday ntate moprofeta o tla ba sebetsa jwang ha re etse ka pelenyana fela re tlo ba fa di-number be re rapelela metsi
1: mme matamane Sontaha sena ntate moprofeta o tlo hlapisa batho difahlego ke kopa o itlele fela le monehelo wa 200 fela o tlotla o fumana metsi a hao a o tlotla o hlapiswa ka ona e be o fumana le letswai la hao leo ntate moprofeta a tlo le sebedisa go thusa bophelo ba hao Sontaha sona sena ha re 9 o'clock fela o bo le teng mane eating site next to 12 apostola le bible school re a kopa tle ka moka sebokeng ba ngwe haufi re kopa o tle le bohle ba kulang le bohle ba kulelwang o seka lebalatlhe o nke dikipa tsa bona bohle ba kulelwang bana ba lona ba dinyaope le bona o tle le dikipa tsa bona o tle ka dinepe tsa bona empa taba kgolo ke ya go tlhapiswa sefatlhego moo ntate Modimo a tlo tla o thutubolola teng ka monegelo fela wa 200 o tlo fumana metsi o tlo fumana letswai e be moprofeta o thusa ka lona jwale moqobelo ona o re tlang go lebile
0: bataemane
1: moprofeta o itelela bana ba Modimo ebile o tla bana le nako ya go dula fatshe le bona face to face a ba shebile ka matlhong a shebile ke o tla balla motswadi e ka re ke a bona a tshollela pelo ya gae mo ntate moprofeta
0: moprofeta
1: mofa tharollo ya gorena o tlamaetse jwang empa moprofeta o entse sesolo a re ka monegelo fela wa 150 ha e sa le 500 ke 150 empa moqobelong ona fela jwale ke a kopa tswaetswa ke kopa ba lo e kadima gore ba tlotla ba utlwa gorena gantlentle ke eng ena e entseng gore babe ba qetele ba le mona mo ba leng teng mme mataimane
0: ka mantswe mang re kopa momamedi atle ka moqebelo ona tlo o tshwere anything any document o batlang ntate mpobole a o thusa ka yona tlo o tshwere dinepe tsa batho ba sa kgonang go tla kerekeng go gonne wena ke kopa o tla ka dikipa tsa batho ba o batlang gore ba thuse ba le ka matlong ka batho ba bangwe thola gore ba bangata ka tlong kapa ba bararo taxi di a tura ba sa kgona go palama kao fela wena le mong a tlileng ba emele kao fela ntate Modimo o tloletsa gantle ntate Modimo o tlo le phamisa ntate Modimo o tlo lokolola maphelo a lo na jale moqebelo ona re yang ho ona ntate mopo hona le batho lady J ba reng nna ka nete bana ba eso ke tshaba le mahlo a batho ke tshaba ntate mpobole a ka mprofita ka pela batho empa ntate ke kopa o ska wa lahla tshepo moqebelo re yang ho ona ntate moprofita go tla ba bona batho 1-on-1 ke kopa o iketsetse monyetla wa go otle ke kopa o iketsetse monyetla papa mama nkhono ntate moholo a o sia buti ke kopa o etse go otle ka moqebelo re yang ho ona ntate moprofita tla ba bona batho 1-on-1 1-on-1 ke mo ile go re ntate moprofeta o gona o ntsha o gona o bua ntho engwe lengwe bane ka kerekeng wa profeta mare o limited ka se profeta hona le dintho tse confidential tse personal tsa sa kgoneng gore a di bue a di profete but wena ha o tlile 1-on-1 moprofeta gona o bua ntho engwe lengwe a o profete a ba o fe solution a ba o rapelele a ba o thuse and jale registration ya 1-on-1 ke 150 fela lady J jolo ka o no so buile and Sontaha moprofeta re o tla ba ba hlapisa difahlego mo profeta lokolla bophelo ba ka ke tshwara chelete mpa ke bone ke tsang ka yona ke kene ka ke kwetse ka ga dikoloto a bana ba ntletse matso jole hona le batho ba botsang gona hantle ntle ha ke tloa ka Sharpeville ke tloa ka tshirela ke tloa mona pela le bohang ke tloa mona Fonda Bail Park ke tloa mona Freena geng ke tsa majwang o fitlela Eaton side ha o tloa ka mona ka site ya Freena geng o tlopala ma taxi ya nka sporo ha o pala ma taxi ya nka sporo o fitla go kopa o theoa passage nye kana ka zone 6 le zone 7 ha o tlata o theoa passage mo ha o kene ka passageing o tshela skontiri o tshela sporo o tla bona toga e kgolo pela toga ke building ena le magulelo a magobedu ya 12 apostola wa ifita 12 apostola o tlo ifita ka gaiting ebe tla sa yona fela mo o tla bona mo a o go moholo wa first prick ke yona mo modimo ntate tempo bola dulang teng jwa le go kopa wetse re o tle sontas ha o hla ka mona ka Sharpeville ha o hla ka Sharpeville o tlo palama di taxi tse yang zone 7 Hadiyo taxi tsa Sharpeville tse fetang ka sporong di feta ka tshwanetso jwale o fitla go kopa ba o theola sekolong se bitswang Thandokwazi ha o fitla Thandokwazi o botse fela motho a le mogona passage e o ntshetsang ka sporong ke fe ba tla o bontsha ha se hole le Thandokwazi o lo fitla o tswa ka passage eo ha o qeta o tswa ka passage o tlola sekonti go tshela sporo le wena jwalo fela ha o hlaka mona ka Sebokeng o hlaka mona ka Polokong o hlaka mona ka bo itumelo o hlaka mona ka boiketlong o lo pala ma taxi mane Thabong o lo theoa le wena passageing e o botsa mafela jwalo ha o hlaka mane ka bo Orange Farm o lo theoa garage ya Tikane residence ya mme o fitla mo o ka walka ha ba o le motho a gona o tsama ha ba o sa gona o tsama o kope taxi tselo kenang ka haga Eaton side e sentsa tshepo tselo kenang ka haga Eaton side ene o tlo thuseya Lady J ke kopa mo mamedi e molemong a be metsi pela radio ya hae lata metsi ka galase o be metsi pela radio ya hao re tlo rapella metsi ona jwale ke kopa o rapelle metsi ya bona nka di documents tso batlang go di rapella ona jwale di be pela radio ya hao di be pela metsi ya hao ha re qeta mo go tlo tshotsa gona o tloetsang ka metsi ya hao
1: ba sentse ba babile me matamane ke a tshepo ba ne ke tshwere solang ge yetsa ka mehla ba tse ba go bana ba ntate mo profeta ha ba kene ba tlotla ba rapella metsi ke kopa ho hle mo teng letsola hao ha le tshware metsi ya hona jwale ke etsa thapelo ka tumelo
0: oh yes
1: ke tshepo me matamane gore ka mora thapelo ena metsi ana go tla yetsa phetuo ka rama
0: oh yes
1: tsola ke kopa hle ho hle mo lenteng ba ya letsoho go dima metsi ya hona jwale ke a rapela
0: ah nkosi
1: ntate ka lebitso le matla la Jesu Kristo wa Nazareth modimo tse ba dipelo tsa bona o tse ba mathata bona o tse ba se ba fetang ka haro sona modimo jwale ka ba beile letsoho metsing a bona ka tumelo ntate o itse bohle ba dumelang ho wena wa go ba yetsetsa ntate re bua bophelo ka hara metsi ao re bua tlhololo fatso metsi ana a fetohe ntho ba sokang ba e bona a fetohe mohlolo ka hara di family tsa bona a fetohe di somodimo ho hle mo ba lo wa sebedisa ba lo hona teng ba bang ba wa isa dipetlele morena re ya kopa ha 40 semodimo re ya kopa ba bang modimo a lo bula dipopelo ha ba qeta ho hwana ba bang modimo a lo ntsha dijiso ha ba qeta ho hwana modimo re bua matla ka hara metsiana modimo re etsa thapelo re lla ho wena modimo metsiana modimo ha lo etsa ntwentsha a lo 40 sa maqeba sa 40 ka lebitso la Jesu ba bang ba foke ka ona ba hlape ka ona ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth ntate re le boham e bile ga dumela hore o sontsotsa mohlolo ka lebitso la Jesu ba ba re amen hona jwa
0: amen le DJ ge le bo ntate modimo ba kulang ha ba wanwe ha o kula no a metsi ao ha iba o sa go ba le ka ga jagete ya ho tsa madin tho tsa maolo foka ka ntle o go tsa maya moya o mobe khutlela mo mo tswanteng khutlela batho ba ba o gometseng ha o ska robala bona nna ke go bale ha iba o tsa madin tho ka ga ntlo foka ka ga ntlo ka lebitso la Jesu Mamela e re go fedi nomoro tsa rona ka pelenyana re sentse re tla tswa ka kaano o ka re founela go tloa hona jwale o ka re founela o tloa hona jwale ha re sentse re tlotswa ka mona number tsa rona ke
1: 063 668 5144
0: le ska le ba la hore sonta sena ka Eaton side o tla le monehelo wa 200 o tlo thola metsi ya haoleletswae mo profeta o tlo hlapisa sefahla o ka metsi yao me tsona di etsa 200 rand fela re kena ka 9 o'clock o seng re eat inside pela Bible school ke re ke 12 apostola ka mane ka Zamdela re di faten tsa fente re pela ZCC re qala ka 9 ho seng ka mane ka bophelong sentse go tlotlwa sa bana beso ga di bona dikolo tsa lona ka mane ka bophelong re qala ka 2 o'clock afternoon afternoon ga qala ka 2 o'clock community hall pela police station pela di shopo tsa ola ge kopa wetse go otle ha ola o finyana wena ya ka di plotong nyoloa o tle ka mona ka bophelong wena nyoloa nyoloa wena ya Sharpville o ka tla ka mona ka eat inside wena tsirela o ka tla ka mona ka eat inside tate modimo a le hlonolo fatse ga tlo di peta di nomoro tsa rona ba se ke ba lebala 1-on-1 ka ya mo profeta Saturday sen it's a special 1-on-1 ha ire sontaha e gutlela pricing ya teng ya 500 rand tsela go kopa batle Saturday sena grab the opportunity nka monyetla o tle 063 668 51 44 Lady J ba mamedi bana ba le kwa FM o na le meageng ke mogatile Lady J ke tshepa re tla utlwa hape bekeng yetlang tate modimo a le hlonolo fatse gona ge bagadi ba ntate Mpobole empa Lady J o tla funanisa ka boyena nna ke ngwana ntate Mpobole ke taimane ntsho ka mmala ha re kopane ka moqebelo be re kopane ka sontaha ke matla nthwena hlonolo falang
1: ntlelo senyana go mema taimane hle ha re go bona ba be le busibu bo bonate ka nnete re thabetse hore e be ba yentse dikhole ka nnete re bone batho ba utlwa modimo jwale henna ke le Lady J ke re ho bona ga e phaphathwe gotso ke re ke matla nthwena hle
2: talk show hosts or their guests statements of Lekwa FM, the organization, takes no responsibility for the opinion or statements made by the talk show hosts or their guests. Statements or topics are not necessarily the beliefs of the Lekwa FM station, and the opinion between the talk show hosts may conflict. Lekwa FM does not endorse anything as the truth, that you will have to judge for yourself, but we try to speak the truth on the organization's behalf and reserve the right to question to the supposed truth.
3: Get on my get on.

yana di kakapa digile dana mekhale bae tapile le fatse lo lotlhe le dikgosi me ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat.

0: Mami do sebeletso ya Lekwa FM Radio Medisa hle lapeng mono hohle mo maqhubu ana a sebeletso ya Lekwa FM a fihla nteng ka nnete kwa ba lapeng mono o ka ba mosebetsing o ka ba ka hara sepalangwang sa hao letsatsi kilona la labone lenaneo kilona la late night sensation kati sibuhudi semoyeng ke muruti wa hao muruti mafa ke a tsepa hle mamedi ibile ke a thumela hore letsatsi lena la le shume le metso e mehlano kgweding ena ya mphalane selemong sa ketepedi mashobabedi ana le metso tsiletseng lo tshwere hantle hle lo tshwere hantle letsatsi lena ka nnete ho tloha hore ntsane tsa Hussein wena o le mamedi wa ena tshebeletso antse o ntse o tshwara mona o tshwara mane ba bang ba tswa ka nnete ha di ha letsatsi ka re la nyolo wa mane kibane ba tswile ba ya ditshebeletsong tse fapaneng ba re ka nnete le rona re a tswa re lo mororisa modimwene ka re ke ba bona hle maqheku ka nnete ba itukisitse jwale ba le batle ba re rona re lo rorisa modimo wa rona ba re fela modimo o lokile le ha dintho di sa loka wena o le modimo o lokile o modimo wa bontata rona o tshepo ya dilemo tse tlang mme modimo wa rona o lefika le tileng ho wena modimo wa rona re fumane setshabelo madi a Jesu a re lefeletse dibe ka lebaka la lerato la hao ho rona mina thoko aba a se a re nyakallo ke fumane tseleng ya more ya hao morena dira ho nna dikhalane ntute hudula tseleng tsa hao modimo wa rona hobane tseleng ya hao hona le bophelo tseleng ya hao hona le tshireletso ke tseleng ya hao morena wa rona mo re fumanang pholo re fumana phodiso tseleng ena ya hao mopesaleme a be a se a re Jehova ke modisa wa ka nkeke ka hloka letho o mphomotsa magulong a matala o ntsamaisa pela metsi a gotsitseng o hlabolla moya wa ka o ntsamaisa mehlaleng ya holoka ka baka la lebitso la hae le ha nka tsamaya gotlhong ya moruti wa lefu nkeke ka tshoga bobe le ha bole bong gobane o na le nna le re la hao le isiko kotlele sa gago ke tsona tse ntshidisang o teka tafole pontsheng ya dira tsaka o tlositse tlhogo ya ka ka oli mme mohope wa ka o a kgapatse ya ruri lehlohonolo le mohau di ntse di ntatela ka ditshiu tsohle tsa ho phela haka mme ke tla nne ke hlole ka tung ya Jehova ka mehla re a lebohwahle mamedi wa ena tshebeletso Lekwa FM 91.0 The Heartbeat of the Valley. Ha ho shebana ko hantle hle metsuki ya ne fela le shume le motso re furaletse hora ena ya bo robong re pala majwalo fela hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM na no lena la hao la late night sensation ho tloha ha jwale re tla be re arohanwe ke yona hora yane ya le shume le metso emedi ke yona hora eo ke tlo arohana le wena ka yona letsatsing lena la kajeno a ko tsho fela hle mamedi lape mono hore nna letsatsi lena le tsamaile jwang hore na letsatsi lena la labone lo tshwere jwang hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM mane ke lona lenaneo ka nnete mo re tlong ho bua ka tsa dikamano tsa marato ke lona lenaneo mo re tlong ho bua ka tsa manyalo mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM o mong ke a mutlwa lapeng mono a re nna ho bile monate ka nnete hobane ke lona letsatsi leo re neng re celebrator le molekane wa ka re qeta dilengwana tse itseng re le mmoho re a le lebohisa hle lapeng mono re tshwaranang fela jwalo tshwaranang ka lerato ratanang ha hona ntho e fetang lerato bophelong bona bo re phelang ho bona hobane ke ketso ka mehla le matsatsi hore ho rata ho monate ka nnete ebile le hona ho ratwa ke ntho e monate a ko tshohle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore wena lena letsatsi le o tsamaetse jwang ka nnete ho bile jwang hle tsamaong ya letsatsi bophelong bona ba hao ke sealemoya se kekeng sa o phoqa le ka letsatsi le le leng ke sona sealemoya seo o ka kgomaretsang tsebe ya hao ho sona se ka e tlosa hle konopo eno ho 91.0 Lekwa FM The Heartbeat of the Valley hobane ke mosebetsi wa sealemoya ke ketso ho ruta ke mosebetsi wa sealemoya ho fana ka tlhahiso leseding mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM rona re bitseditswe hona ho tsena diphapusi hore labone ka nako ena o kotse kinyetsona ditaba tsa marato labone ka nako ena ho yona tshebeletso ena o ko tshwarane le tsona ditaba tsena tsa abanyalani se teng se hlohohle ka nnete re tlo bua le shwetla ho ena tshebeletso me tsohle tseo re di buang dia aha tsohle tseo re di buang raithuta ka nnete raithuta mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ka se kwa hlai le ka mohla o le mong ho bane ke a bona lape mmono ibile re qeta ho ja dijotsane tsa maitsibua re qeta ho phomosetsa ka nnete ntse re thusana re le balekane ka mane ka kitchening ke a bona kapule ngutyane ibile e hlatswa dijana moho mane ba thusana e mongkena wa hlatswa e mong hore nna ke tla phumula ke tla pakela ke ho bontsha lerato ka nnete bane ha hona motho ka hare ho lenyalo eo e tlamehang ho ba le kgoba la e mong ha hona motho hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM a lokelang ke hore e be le kgoba la e mong re a thusana ka hare ho dikamano tsa marato re a thusana ha re le ka hare ho lenyalo ha hona hore e mong e be le kgoba la e mong ra itshwarisana nthwena ra itshwarisana ka nnete ke bobedi ba rona re a hlokana ka hare ho lenyalo lena bobedi ba rona re a hlokana ka hare ho dikamano tsena tsa marato ha hona hore e mong a ka ikutlwa a imetswe ho feta e mong e le mme kapa e le ntate bobedi ba rona re lokela ko re ka nnete re tshwarisane hore lerato lena le hole lenyalo lena le re fihlise hole mo rona re batlang ho finyella teng ka lebaka fela la mokgwa le tsela eo re tshwaraneng ka yona ka hare ho dikamano tsena tsa marato ha o sheba nako hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ke metsotso e leshome le metso e mehlano re furaletse hora ena ya borobong ke hora ena eo lenaneo lena le thakgoileng ka lona e tlaba mane ha re fihla metsotsong e kabang leshome le metso e mehlano pele ho hora ya leshome ebe re qala ka sona sehloho sena sa rona ska fetwa hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM di teng ka nnete ho fauwe ka hare ho ena tshebeletso re tlo bua ka tsona ditaba tsena tse amang manyalo re tlo bua ka tsona ditaba tsena tse amang dikamano tsa marato ho ena tshebeletso o ka se fetwe ke letho hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ai ha re ntse re bua kwano tsamao ya letsatsi ho hlaile taba ka nnete ho hlaile taba hore jwalo ka ha bomme le bona e kare ba buletswe hore bakanyala kapa bakanyalwa ke bontate ba fetang nngwe mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ka ha re se re buile hore wa thusanwa ka hare ho lenyalo ya ba hlahaputso ka nnete hore ho ka ba jwang ka nnete mme ke enwa jwale a sa nketse bona bontate bana ba le bane a ba beile ho yena mona a ba bokanyeditse ka nnete hobane bona e ka re manepe tjena ba na le ntho yane ya ho hohela jaanong ke enwa sa nkile bontate ba le bane ka nnete a ba beile pela haye mona mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ke bophelo bo re seng re phela ho bona matsatsing a kajeno ka nnete ke bophelo ke melao le melawana eo re seng re bona hore ya ata jwale taba ena mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM e mo ntate ke yane o mosebetsi mane o se a ena le nthwena e ba e bitsang hore ke work wife yeah ba re ke work wife e mong ke mme ka nnete o se ana le yona nthwena ya husband ba e bitsa nna work husband yeah work husband ke molekane wa haye wa kwana mosebetsing mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM di a etsahala ka nnete dintho tse tjena nakong ena eo re phelang ho ona ke tshiu eo rona re seng re phela ho yona matsatsing a kajeno e re mathele fela kwano melaetseng ya hao ha metsotso e le leshome le metso e supileng re furaletse hora ena ya borobong ke a e bona hle melaetsa ya hao e ntse kena kwano mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM e re mathe fela ka potlako re tsamaye ka yona melaetsa ena entseng e kena kwano e kya u bona kuona molaetsa kuona molaetsa ka nete o kene kwano ore fela gotsong mohlanga wa Jehova ku mametse till the end kina aus alina ka buitumelo ha qetella fela aba se are Jesu ke murena nete aus alina yena wa busa ka nete o mong molaetsa kuona ore fela gotsong ntate muruti mafa ke u mametse till utswa ke papa K ka buipatong Winnie's Park e ka mona ka atsirela ra le bohle papa K ka mona ka Winnie's Park buipatong ka mona ka atsirela ra le boa ha ontsona le rona ho ena tshebeletso bomedi ba ha ohle ha re bonke hanyane papa K ka mona ka tsirela Winnie's Park ha rutlwe fela voice note ke ena e ke ne kwano rutlwe hore mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM o reng
1: Sawubona baba mafa ngitele nawo questions zonke zise bengicela ukufisela class la kama tekelejeni awuwedwa ngitele nawo bengicela ukufisela class la kama tekelejeni libhale kahle questions zonke zise ngiyabonga
0: Constance ako khutle hape ka nnete ha ke utlwa hantle molaetsa ona wa Constance kamane ka kana ukai Constance banna Constance utlacho hle empa ke a hopola o ka mona ka bo East Rand ha ufinyana fela mona Constance man akocho hle ngwana rona akocho akutlwe hantle molaetsa ona ka nnete hore o reng ha ke utlwe hantle Constance mare ke a tshepa ibile ke a dumela o tla gutla Constance hle o tla gutla ka nnete ere ke utlwe molaetsa o mongu ona o ke ne kwano molaetsa o mongu ona o ke ne kwano me wona o baleha ka tsela le mofuta ona madume muruti mafa le LNS family ke o mametse ke le zone 10 sebukeng ke lady b ra le bua hle ka mono ka sebukeng ha ntsona le rona ho ena a tshebeletso ra le bua o mong molaetsa kuona o ke ne kwano o ke ne fela ore khotso muruti mafa Jehova ke modisa waka o tla dula a ndisitse ka mehla le matsatsi bophelo ke wena fela empa batho ha ba tsebe ba gelisitswe ke sebe are ke na le lona till the last hour ke madikontsane ka mane ka sebukeng zone 11 nkhulu madikontsane o ka mane ka sebukeng zone 11 re le bua hle nkhono ha ntsona le rona ho ena tshebeletso re le bua ka mono ka zone 11 sebukeng kati molaetsa o mong o ke ne kwano ona o re fela dumela muruti mafa kile ha mudimu ka letsatsi la kajeno are church ubile motle mudimu ke mametse ke chaplain Dockers kamane ka bophelong are che mudimu yena ubile motle ka nnete le letsatsing la kajeno o ntsa motlotlisitse chaplain ale kamane ka bophelong ra le bua hle chaplain Dockers kamono ka bophelong
2: Dumela ntate mafa ka mahu wa morena Jesu re wetse re babaletse hle a se ka baka la botlhale ba rona ka paotseba empa ke feba modimo re tse ditseng yona bane ke lena la dikela se le diketse bile sentse re le ka ra di mang ke re patsapatsame ke re tlo utlwa he re le odimo a le theoba ka lona tsatsing lena le reng nnete batho ba se ba dula thoki together kapa ha ba le line nya o tlodula together ana di recipes tsa no ho di mo tsefe eo sa modimo modimo ke marata ntate mafa ba no ri ya a hanelapa ha sika yena o le aela le fela tsholo bo hlokore le etong ho kopuwe mohau wa modimo ka ra manyalo ntate e ba foundation ya manyalo a rona wa bane tshunyana satane o hlasetse ka divorce e satane o hlasetse ka divorce ntate mafahle tsho modimo wa ka hey thusa setšhaba sa o ka ra manyalo e thusa setšhaba sa ntate ka ra manyalo tsho ntate ke rata o tshwere ha ne re mameleng re ukena reng wa ne re tshepisitseng wa tshepahala ka Kriste morena re fa matla amen
0: ra le bo wa hle Lady B o tsho o fela jwalo ka nnete re ayayayayayayayayay ntwetsa lang ka hare ho manyalo ka nnete satane o hlasetse o bane ntwe kholo satane yena lenyalo ha le batle ibile rona re le banyalani rona re le baratani ha re atlameya ho mofa sebaka hore akene pakeng tsa batho bana ba babedi ba ratanang ha re a lokela gore ke gore re mofe sebaka a nne a tanakelle ka gare go dikamano tsa rona tsa marato a nne a tanakelle ka gare go manyalo gobane nnete ya sala mothei wa lenyalo o mong fela ke modimo wa rona mme yena gore re tsamaise lenyalo lena hantle re lokela kore re consulte mothei wa lona gore go tlo o be hantle go tlo o be monate ka gare go lenyalo go tlo o be monate ka gare go dikamano tsa marato.
3: Good evening, evening, Moruti Mafa.
0: Evening.
3: Ke tlo o ba le wena go fitlhela qetellong ntse ke o mametse moruti wa ka ga tsatsi la ka ne le le hantle moruti wa ka ne le le hantle haholo fela o no chisa o no chisa no chisa sale ke itulela tlasa sefate itulela mo morithing o monate
0: ee
3: ke ko kuthandile ka mona ka zone 12 ka Vessels Motor Street asibonge
0: asibonge go kuthandile ka mani ka zone 12 Vessels Motor Street are a libile monate ka nnete lena letsatsi empa nthwe kgolo ke hore nete mochiso o ne o iphile matla go kuthandile nete re lokela gore re ne bometsi re ne mekedikedi ka nnete ao le tjena re dule morithing re dule morithing mme re hlokomele gore ha re hlaella matsatsing mane kapa letsatsing re itshasa ka di sunscreen jwalo jwalo re baballe letlalo lena la mmele wa rona o mong molaetsa o kenehle ha metsotso e le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng re furaletse hora ena ya borobong o re fela dumela ntate Moruti Mafa a re ntate Mafa ke na le wena ke masentle ka mane ka zone 10 Sebokeng ra le bowahle masentle ka mono ka zone 10 Sebokeng ka nnete le wena ha o ntse o mametse sena sealemoya o ka se ikwahlae ka nnete ha o mametse le kwa FM 91.0 the heartbeat of the Vaal.
4: Dumela Moruti Mafa, dumela Moruti Mafa, leka ya ntate, leka ya Moruti waka.
0: Amen.
4: Re teng, ua di tshidi ka mona ka zona bena ka Sebokeng, ke a dumedisa, ke re moha o kuo. Moruti Mafa, ke tlo o mamela until o tswa. O tswa Moruti Mafa, ke batla ho mamela, la fela lentswe e sefuba sa hlabula. Se bohloko Moruti Mafa, lentswe le tsamanetse le baleya.
0: Tsidi kamane ka zone 11 Sebokeng are re tlo mamela ka nnete ho fihlela nako yane ya ho qetela are ei ntwe bohloko ke yena mogohlane wa lehlabula lena ka nnete ho tla loka tsidi o tla fola ka nnete ntate Moruti Mafa dumela mohlanka wa modimo mamedi are nna ke ne ke kopanetse le bomme ba Unite Reform kamane ka zone 13 are jo ntate Moruti monate o neng o le moo are re bua ka mosadi wa Samaria ke makutlwano kamane ka Three Rivers re le bo wahle makutlwano ka monoka Three Rivers ha o ile wa tswa le wena ho lena letsatsi wa ka hlaya ka manika Unite Reform ka monaka zone 13 are ne ke kopanetse le bo mmeka nnete ka mono re bua ka mosadi wa Samaria magutlwano ke a tshepa ho bile monate ka nnete ho kopanela le bomme ba bang haholo jwang le abelana le ntswe la modimo haholo jwang ka nnete le bontshana le bomme le tsatsing lena la akajeno re re hatele pele fela hle ha metso ele mashoma bedi ana le metso robedi re furaletse hora ena ya bo robong
5: muruti waka ya re tshepisitse mwa tshepala le bosiu bona. Tanki ntate muruti mohauku tanki ntate ke nkhono ntase ka vuka
0: nkhono ntasi kamane ka avuka are nete ya sala ya re tshepisitseng yena wa tshepahala kati o mong molaetsa kuona o kene kwano o re fela dumela muruti mafa mogo le baretsi botlhe ba LNS Terry wa yellow bone wa dumedisa re mogo a kere Terry re mogo ka nnete bosiung ba gompieno ho lena lenaneo la late night sensation kati o mong molaetsa kuona o re fela sa u bona mfundisi mafa ngihlele nawe mfundisi wa ke le tishia kamane ka Winnie's Park buipatung rale bua hle le tishia kamane ka Winnie's Park buipatung ha ntsona le rona ho ena tshebeletso kati o mong molaetsa kuona o kena kwano
1: sawona babumafa ngokulalele bengicela ukufisela iclass la grammatic legend libhale kahle uConstance zonkizizwe nyabo
0: Constance kamane ka zonkizizwe are kineke lakaletsa fela barutwana bana ba grade 12 2026 ore bangole hantle ke a hopola Constance kamane ka zonkizizwe ore letsatsing lena la kajeno bane bangola pampiri ya English ya bane bangola pampiri ya English ba etsang Afrikaans le bona bane bangola Afrikaans heistal English home language le English first additional language Constance rale bua hle e kare ba ka sebetsa hantle ka nnete bana bana selemong sena se hudimo ntwe kholo ke hore re ba fetsietso jwalo ka batswadi.
4: Khotso ntate mafa ke a dumedisa ho ba mamedi ba lekwa kaofela ke a dumedisa lenaneong la rona la mantsi bua le monate ho dumedisa nkgono makgaphola ka polokong
0: nkgono makgaphola ka mane ka polokong a re le nna ke a dumedisa letsatsing lena la akajeno e re etse fela tena hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM.

hanka siwa ke wena lerato laka. Hanka siwa ke wena lerato laka lefatshe le ka fela. Letsatsi le ka se hlole le tshaba botshabela. Hobane wena o letsatsi laka. Hanka siwa ke wena ntlo yaka e tla sala ele lefela la mafela. Ntlo yaka e ka sala ele lesupi ele marako. Bosiu botlaba bolelele hobane wena o ne o le boroko baka. Hanka siwa ke wena ke mang ya tlampitsa ka lebitso le monate. Ke mang ya tla ntshwara ka matsoho a bonojana? Ke mang ya tla rapela a pelaka? Ha lefatshe le ka fetoha a serasaka ka lebaka la bosio ba hao. O seke wa tsamaya hle moratiwa. O seke wa ntebala lerato laka. Hobane ha o ka tsamaya, o ka tsamaya le pelo ena yaka. Haeba o tshwanetse ho ntshia, tsamaya le dikeledi tsaka hore ke selle. Empa o seke wa lebala. Hona le motho ya o ratileng e le ka nnete. Hona le motho ya o hlwaileng ka hara bana bohle ba batle di momotela di tshwana tsa mo nna le wena re phelang teng. Hanka siwa ke wena lerato laka. Nkeke ka shwa. Empa nkeke ka hlola ke phela jwalo ka pele. Lebaka e le hore o ntshile. Hanka siwa ke wena lerato laka.

Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, ha shebana kwa ntle metsotso ke yane e le shome le metso e meraro re furaletse hora ena ya le shome le na neo ke lona la late night sensation go tshepisitse hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore se teng se hloho kwano seo re tlong ho bua ka sona. Me sona ke hore fela, how do you live in harmony with an unemployed partner and provide respect at the same time? How do you live in harmony with an unemployed partner and provide respect at the same time? O phela jwang hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM le motho ena e o reng wa morata? O phela jwang le molekane wa hao ya sa sebetseng ebile o mo hlompha? O mo hlompha hle o fana le ka hlompho motho enwa ore wa morata? O phela le yena e ka ba motho eo o nyalaneng le yena ka nnete le phela marulelong a le mang? E ka ba motho enwa eo le leng dikamanong tsa marato le yena le phela tlasa marulelo a le mang? Empa yena a sa sebetse, yena a sa sebetse ka nnete. O phela jwang le molekane wa hao? O phela jwang le moratuwa ya wa hao eo o reng wa morata ka pelo ya hao yohle empa a sena mosebetsi wa matsoho? O mo hlompha jwang? O fana ka hlompho jwang ho yena ho bontsha hore wa morata? Letsatsing la kajeno hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, ha re bue ka batho bana ba botswa ba sa batleng le ho iteka hore ba batla mosebetsi, empa re bua ka batho ba bontshang maiteko, ba batlang, ba tsohang hoseng. Motho a ilo batla mosebetsi, motho a ilo batla hore a ka kopanya eng le eng hore dijo di be teng tafoleng, motho a ka kopanya eng kapa eng fela hore a thuse molekane wa hae. Re bua ka batho ba nang le tjantjello, e ka ba mme kapa ya ba ntate o na le tjantjello ya hore a thuse ka lapeng hore fela molekane wa hae a seke a imelwa. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, re ka lelapeng le re bontshana tlhompho jwang? Re bontshana tlhompho jwang? Dipokotho tsa rona nnete di sa tlala ho le hokalo. In this house, how do we still respect each other when pockets are empty? Re bontshana tlhompho jwang re sena letho? Kapa o mo hlompha jwang molekane enwa wa hao a sena letho, a sena mosebetsi, a sena lekeno lena leo a le a ka thusang ka lona ka lapeng? O mo hlompha jwang mosadi enwa wa hao o sena letho leo a o thusang ka lona jwalo ka ntate? O sena letho leo a o thusang ka lona jwalo ka molekane e le hore ka nnete yena ha a sebetse empa wena o a sebetsa? Nnete ke hore hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, tlhokeho ya mosebetsi e batla e ama batho ba bontate le batho ba bomme ka ho lekana tjena, empa bonnete ha e fihle ka ho lekana ho bona. Ha motho wa ntate a sena mosebetsi, o ikutlwa a ikutlwela bohloko, o feela shame. Haholo jwang ha a sena tshietso, hobane ka dinako tse ding wa ipata le ho ipata, ha batle ho hlahella bathong hobane hana lekeno, hana sena seo a ka thusang ka sona ka tlung. Ntate ya jwalo ebile a sena tshietso ho tswa ho molekane wa hae, o tsamaya a kwata fela tjena ebile a kwatela le dintho tse nyane hobane fela ka lebaka la tlhokeho ya mosebetsi. Ntate ya senang mosebetsi o bona molekane enwa wa hae ya dulang le yena o sena letho leo a le etsang le lokileng. Haholo jwang ha mosadi wa hae ka nnete a mo emeletse ka mehla le matsatsi hore na o apply-ile?
tsoha o ile o batla mosebetsi jalo ka batho ba bang o dutse fela mona o ikentse phahlo mantswe ao a bolaya monna enwa ka hare haholo jwang le ha mosadi a tsamaya a ile o bua lelapeng la habo hore nna wa ka monna ha yetse letho ke mokotla fela tjena o hlohlwang o rapame mantswe ao a bolaya monna ka hare hao le motho wa mme molekane wa hao a sa sebetse o lokela ke hore o mo fe tshietso ya maikutlo haholo jwang ha iteka ka nnete a tsoha a lahlela di-CV mona le mo tshietse jwalo ka monna wa hao ntate le yena ha o sa sebetse ha o wa lokela ho utlwisa mosadi enwa ka nnete gore le ha a tswa mosebetsing dijana ke tsena di ntse di le teng mona le ha a tswa mosebetsing o fiafielanyana o hlwekisa ka nnete ka hara ntlo ema jwalo ka ntate gore le wena o etse tseo a se ke a imelwa se ka dula fela o sa etse letho jwalo ka monna le bana ka nnete ho ya sekolong mane o ba hlokihlokisa ka nnete o ba hlapisa hantle o be o ba ise sekolong ha e baneng ba itsamaela ka maoto o etsa plan jwalo ka ntate hore mme enwa le yena a kgone ho appreciate a woman can respect a broke man who is trying a woman can respect a broke man who is trying ho etsahala jwang ha ile ntate ya sebetsang empa mme a sa sebetse nako e ngata o fumane hore mme enwa o iphumana jwale e ka ke morwalo wa ntate enwa haholo jwang ha ile hore monna wa mokomela hore ha kenye letho ka tlung ke ntho e bohloko ebile e hlabisa ditlhong ha ile hore ka nnete mme ha sebetse ebile o lokela ke hore a kope tjhelete ya ho lolokisa moriri a kope tjhelete ya di-taxi fare a be a kope tjhelete ya di-pets empa ntate a sebetsa ke ntho e bohloko ntate a sebetsa empa a be a etsa molekane wa hae mokopakopa mosadi ya jwalo o lose self-worth mosadi ya jwalo o sebetsa ebile a be a tlwelle ho itlhokomela jwalo ka mosadi ha o le ntate o sebetsa hlokomela mosadi wa hao ha o le mme o sebetsa hlokomela monna wa hao ho a hlokahala hle momedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore re tsietsane jwalo ka balekane ka nako e nngwe o fumane hore mme ke enwa o a sebetsa ntate yena ha sebetse mme enwa o kgona ho tima ntate dikobo ka lebaka fela la hore o re wa mo punisha wena o le mme ya sebetsang hlokomela monna wa hao ha re hlokomelaneng
jalo ka balekane lenyalong kapa maratong. Re lokela ke gore re fane ka tsietso ka mehla. Encourage one another. Hai baneng o tseba hantle hore wena o ntate empa molekane wa hao ha sebetse. O tseba hantle hore molekane wa ka o na le di skill tse itseng tse ka re kenyetsang lethonyana ka tlung ka mona. Mo supporte. Mo empower ka tsela efe kapa efe. Hore fela boemo ba lekeno ka tlung ka mona bo fetohe. Ha o le mme molekane wa hao a sa sebetse. Don't remind him every day that he has no job. O a tseba, ke taba a e tsebang eo. Mme ha o etsa jwalo o mo hopotsa ka mehla hore ha sebetse ke mahlalela. O mo tlisa bohloko ebile o a mo tepeletsa. Hopola hore monna enwa o hloka tlhompho ho feta tjhelete ya hao. Ntate, ha o sebetsa molekane wa hao a sa sebetse, se ka mo fetola mokopa-kopa. Hopola hore e ne e le mofumahadi nakong yane ho sa le monate. She was the queen before your eyes. Don't make her feel like a beggar in her own house. Chalete. Iba ting, nining iba siyo. Empa motho eo o robalang le yena letsatsi letsatsi yena o dula a le teng. Hopola hle ntate. Tlhokeho ya mosebetsi ha e nke kapa ha e tlose bonna ba hao. Tlhokeho ya mosebetsi ha yo tlose hore o se o ntse o le moetapele wa lelapa leo. Mme tlhokeho ya mosebetsi ha yo thibele hore o ntse o le mohlokomedi wa lelapa leo. Tlhokeho ya mosebetsi o le mme ha yo thibele hore o ntse o le moeletsi wa molekane wa hao. Ho bohloko o fumana hore mme ke yena ya sebetsang ka lapeng. Mme a sebetsa a le mong jwalo o nka diqeto tsa tshebediso ya tjhelete ka lapeng ntle le ho buisana le molekane wa hae. Ke taba e bohloko manyalong hore ebe re ntse re na le ntwane ya hore tjhelete ena ke ya ka. O phela jwang le molekane ya sa sebetseng wena o sebetsa? Na tlhompho ela eo o neng o mo fa yona le sa qala a sa sebetsa mohlomong, na o ntse o mo fa yona le kajeno? Na tlhompho e itshetlehile hodima lekeno?
ha o sena lekeno thompo ya qipa. You only respect your spouse because he or she is earning. How do you live in harmony with an unemployed spouse? A re utlwe hle mo mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore wena o phela jwang ka nnete kapa o ka phela jwang le molekane wa hao ya senang lekeno.

0: le di eng manyalong a ke mathata mathata ha fellwa ke msebetsi tshwantse etse jwang o mogato mhlomphe ana o jwetitse go yena ba tla motho sebetsang ha ha isele yena feletswe ke msebetsi tshwantse no no reng wa bona re tshwantse re change foundation ya manyalo kapa foundation ya relationship tsa rona ka nnete tata mrote.
1: Hey. Yeah, no. Ke ausibu are batho ba manal di standard ka nete tseo ba di beyang ha o tlua di ntlentsena tsa manyalo motho a bue fela ka nete a bue are na ha ile motho ya sa sebetseng ka nete nka se gone nka se gone motho ha sa sebetse nka se gone ho etsa hale hore yena ibe yena ya lahlehelwang ke mosebetsi then ho etsa haleng he wetsa hale eng ha ise ele ka lehlakoreng la haye ntwe kgolo ke hore rona batho re se re entse nthwena ya mesebetsi a standard ya hore enwa nka gona ho phela le yena re se re entse nthwena ya di salary a measuring stick hore enwa nka gona ho phela le yena ile nthwe bohloko hle hobane hono ha se le rato la nete ke lerato le itshebetseng tsa lona. Nka thabela ho utlwa ho wena hle momedi wa ena tshebeletso, nka thabela ho utlwa dipheiso tsa hao hore na re a hlomphana, o hlompha molekani enwa wa hao ya sa sebetseng e ka ba mme kapa ntate, na o ntse o mo hlompha le ha lahlehetswe ke mosebetsi, na o ntse o mo tshehetsa le ha lahlehetswe ke mosebetsi. O kene kwano molaetsa o re fela ntate mafa ha re ka ithuta bophelong hore karma comes the address and haifo si karma knows the address and haifo si ke mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM are ntate ha sebetsa ha ska bona mme e le ntho e senang molemo ha sebetsa are o thole ntate are mme o useless ha mme a pakami betting abare mme o dula a kakalletse betting ka jeno ha sebetse ke yena a dulang a kakalla betting ke mme jwale a tsohang ho lo sebetsa ha re ka ithuta hore moja pele o tshwana le moja morao ke mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM are ha re ka ithuta bophelong bona bo re phelang ho bona hore moja pele o tshwana le moja morao me ha sebetse ntate o mmolella hore o useless ka jeno ntate ke yena ya sa sebetseng o etsa haleng jwale dintho tse bohloko tseo re di etsanang manyalong dintho tse bohloko tseo re di etsanang dikamanong tsena tsa rona tsa marato
2: moruti mapa a wa tla bua ntate hle ke sono ka bana ba rona ba ba finyana a ba fellwa ke mosebetsi ba bitswa batho ba modimo thank you ntate ai
1: ah ai o thwe ha ba fellwa ke mosebetsi e ba batho ba modimo empa ha ba sebetsa mabitso a teng a tswang a monnati jwale bo baby bo hani bo sweetie wa sebetsa motho kana kweu u bitswa ka mabitso ana a monate mme are nga mosebetsi u fedile u so tweke motho wa modimo a dinthotse bohloko ka nnete tseo re di etsanang dikamanong tsena tsa rona tsa marato dinthotse bohloko tseo re di etsanang ka hare ho manyalo mamedi wa tsebeletso ya lekwa FM tsukiane e le shume le metso e meraro re lebile horeng.

0: mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM a shebana kwa ntle metsotso ke yane e mashome a mabedi a nang le metso e robong re furaletse hora ena ya leshome le motso o le mong ke yona hora ya ho qetela ke mohatelo wa ho qetela lenaneong lena la Late Night Sensation le tsatsing lena la labone ke sona sehloho ka nnete ke yona taba eo re ntseng re tshwere bosiung ba letsatsi la kajeno hore re phedisana jwang ka hare ho dikamano tsa marato re phedisana jwang ka hare ho manyalo na boleng ba monna boleng ba mosadi bo itsetlaile hodima lekeno na mosadi yo re mo hlompha fela ha hona le seo a se tlisang ka hare ho lelapa hore ke sebeseditse ka nnete le nna ke hona ho ko sebeleditseng kgweding e kapa dibekeng tse na boleng ba monna bo itsetlaile hodima lekeno ho moo a ntseng a fatafata teng ka nnete hore kgweding ena ke sebeditse bekeng ena ke sebeditse ka nnete mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM re a mo hlompha na molekane yo ya sa sebetseng na molekane yo ya sa sebetseng re ntse re mo fa hlompho e mo lokelang na ke yona potso ya letsatsi la kajeno hore re phela jwang ka nnete re phedisana jwang le molekane enwa o fumane hore e mong wa sebetsa e mong ha sebetse jwale o fetotse ena e mong mokopakopa o se o fetotse ena e mong ntho e ka reng ka nnete e se e le ntho ha na molemo ka nnete o se a iswa hodimo lefatshe ke yona taba eo re buang tsatsing la kajeno tle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM o kene kwano molaetsa ore I wish nkabe ele Sunday kana ko ya botuso motawung e bua topic ena ke kopa ke ska bua le bitso laka ke dula a face 4 lena lentate ralutwa ka monoka a face 4
1: wa tseba ntate mo tike na hana hore ha re ka gutlela hore lerato ke eng ntate modimo ha la hlola lenyalo o na reng re go tlisen dikelelo tsa rona ntate mgoti re shebe batho ba pele ba fetileng ho rona hore ba gone jwang then rona ro ho kae kapa most ya batho ba feila ho kae kapa ho feilwa ho kae o kila bona ke nahana hore ntho eo e ka re thusa ntate mruti hlompho e qala hae o lo fihla lenyalong o na le hlompho o iqadile hae ha o no lebala hae never o tlotsa mali yona o ye lenyalong number 2 communication ntate mruti ha o tlhile le yona ha o tseba o bua le mme wa gao le ntate wa gao hantle o tlo tsamaya le yona o ye lenyalong ntate mogoti ha o tlo e lebala gae o ise ha o tlo isea gae number 3 lerato ntate mogoti love your neighbor as yourself wa bona ha ntho tseo ntate mogoti o di kgonne gae hae khulong ya hao ntate mruti ha re tlo huta tsona solomolo ha re tlo hopotsa fela a ke re because a ke re ge batho ge a le bana re tlo hopotsa fela wa bona so ke ka di bala di ntho tsena ntate mruti ntho engwe lengwe e qala hae maga the way kore the way ho etsa halang ka teng ntate mruti ke nahana hore hangata ditsading tsa dintho ge di feila mahae wa bona ntate mruti o ntande ke sheba ho mama le papa mama na o jotsa a emela papa ha o batla tjhelete a ntse sa sebetse
0: okay
1: o lo sa tlo bona hantle ntle tjhelete ke ya mang lo wena lo bile o iputsa ao mama mosikena sebetsa wa ya arije webo ke hlompho ke lerato la hore o kwaela motho mong hore a ska hlaela a le a le lefela pela bana your partner. So nna ke nahana ntate mruti gore ha re ka ikhopola re bomang re ya kae re batla eng bophelo ntho ngwe longwe longwe etla re tsamaela hantle. And ha o hopola hantle batswadi ba rona ne ba sa gole even the tšhelete ngata ntate mruti ba ne ba sa go hopola kere ba ne ba gola ka di envelope ba ne ba sa gole tšhelete ngata. Yes, unonal baba mbane ba khola chelte e u ebitirinyana. But mostly, huno khola standard price. Weban, baga, khanda khono pila. Usna di grant, usna nix, no khono pila. Why? Because in a little motel, wali nyalo in a little rato. And a mona little rato thing, tsela eba ting that emrote. Tsela e ba teng no makabe ho etsahala tsela yona e ba teng jwale mo sna le rato teng a ke bona na le tsela ke ka ho mhlomo manyalo a mangata sa gonong o sebetsa because le rato ha leyo le tsela ha iyo wa bona le waste ya tshelete go o waste ya tšhelete re shebele gore le tšhelete re sebedisa jwang bakeng la gore re kgone go phela ka tlong ya counter le ntho eo ntate mruti. So ei ka re ka gotlela ra itukisa hantle because as long as motho a phela ke nana or there's a hope.
0: Ke ausi Sibu a re ntho e qala lapeng tsela eo motho a hodisitsweng ka yona o ka se lebale le house o hodile ka nnete gore o hodisitswe ka tsela efe mme tsona dintho tsena tseo o hodisitsweng tsela ena e hodisitsweng ka yona ke dintho tseo o tlang ho di etsa house o le lelapeng la hao ke dintho tseo tlameileng o di apply house o tswile tšaro ya mabonwa. Ra leboga tle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM metsotso ke yane e mashome a mabedi a nang le metso e mekae banna e meraro re lebile horeng yane ya leshome le metso e mmedi mamedi wa pheleya le molekane ya sa sebetseng wa pheleya le molekane ya sa sebetseng o sa mo utlwisi bohloko o sa mo hatelle maikutlo o phela le yena hantle fela ka lerato o phela le yena hantle fela ka dipuisano o ntse o mo gothatsa ka nnete hore ka leleng la matsatsi ho tloloka e seng nthwane ya hore ha letsuwa fela ho seng ka nnete hobane yena ha sebetse o se o tsuwa fela o kwatile o se o tsuwa fela le lwana ha e ntle nthwane hobane o se o mo senyetsa letsatsi ha o mo gothaletse hore e kare motho ya ka tsohang hoseng a bone hore o ile o fata kae o bone e le hoseng fela hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM motho a ba o botsa re what are your plans for the day ka nnete o tlo etsa eng letsatsing lena la kajeno ha o botsa dipotso tsa mofuta ono e kare jwale you are policing your partner jwale wa mo policea jwale o mo setse morao o batla go tseba gore letsatsi le letsatsi dipolane tsa gae ke dife merero ya gae ke efe ya letsatsi le wena ga o le molekane ya sa sebetseng go bohlokwa gore o tsowe o tlape ka nnete o apare hantle e seng nthwane ya gore jwale wena gobane ga o sebetse o se o dula fela o apere dipijama for the whole day ke hona mane mo re bonang depression e qala teng ke hona mane mo re bonang depression e qala hobane wena o dutse ka digaono wena o dutse sebakeng se sa hlokiswang ho hang ntlo e kopakopane empa ha o sebetse o dutse fela mono o digaonong mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha se nnete ebile ha e bohlokwa taba ya hore o dule fela o ipone eka wena ha ona o ntho fela e senang mosebetsi you are useless hobane fela o sena mosebetsi bolemo teng mothong e mong le e mong ya phelang hona le letho leo o ka le etsang ka nnete hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ha o le ntate o sa asebetse o lokela gore o tshwaretsware ka nnete le ka hara ntlo mona o tshwaretsware bana ki bana mona o ka ba lokisa ho ya bo sekolong jwalo jwalo ka nnete o ba wa tshwaretsara wa tshwaretsara le wena molekane ya sebetsang e fa molekane wa hao di responsibility ka nnete o mo fe di responsibility re kgweding ena a kwetse budget ya grocery ramono re tatla re bua ka yona ha ke fihla o mo fa di responsibility hle mwamedi wa tshebeletso ya lekwa FM wetsa le yena a ikutlwe a ena le boleng ka nnete ka hare ho lenyalo lena le yena a ikutlwe a ena le boleng ka hare ho dikamano tsena tsa marato mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM le wena o le ntate ya sebetsang hamme a sa sebetse ska mmolaisa mosebetsi ka nnete wa katlung ka mona hore a sebetse jwalo for 24 hours hobane ha a tlise letho ka hare ho ntlo mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM mosebetsi wa kalapeng le ona ntse e le mosebetsi ka nnete kana ko nngwe o le ntate ya sebetsang me a sa sebetse o komolebohe fela hle o molebohe hore ke a leboha hle mofumadi wa ka hobane ntlo ke ena ka nnete o ntse re tshwere hantle ka lapeng ka mona re ntse re dula moo ho hlwekileng ka lapeng ka mona re ntse re apara ka nnete wa re hlatswetsa wa re hlatswetsa wa re ainela wa re phehela ke a leboha ka tsena tsohle tseo o di etsang hle momedi wa tshebeletso ya lekwa FM mme o motlhokomedise hore mesebetsi ena ya katung eo o etsang e etsa hore bophelo ba ka bobebe e etsa hore ka nnete le nna moo ke sebetsang ke sebetse ke ikutlwa hore ke monna o mo fa matla ebile wa mo kgothatsa ka dipuo tse jwalo hle momedi wa tshebeletso ya lekwa FM re a leboha ka nnete ebile ke thapedi ya rona hore e kare ka nnete re ka tsietsana re le banyalani ha e mong a sebetsa e mong a sa sebetse e kare ka nnete re ka tsietsana re le dikamanong tsa marato ha e mong a sebetsa e mong a sa sebetse ke bophelo nthwena ke le bidi ka nnete ho sane ke nna ka jeno ke nna ho sane ke wena ke le bidi le a matha nthwena ka nnete ntwe kgolo ke hore re hlomphane jalo ka banyalani ntwe kgolo ke hore re hlomphane jalo ka baratani.

Amidi wa tsebeletso ya lekwa FM a shubana kwa ntle mesetsukiane e le shume le metso emene re libile horeng yane ya le shume le metso emedi ke sona sehloho se sene re buisana ka sona letsatsing la kajeno modimo haona mosebetsi ka tlung ena ya momamedi impa le rato lona ha le beteng fa momedi wa ena tsebeletso matla a ho hlomphana le molekane wa hae leha chelete ile siyo leha chelete ile siyo empa bophelo bona bontse boleteng chelete e ka fela empa rona rentse re felletse phidisano moho kapa yona harmony is not all about money empa phidisano moho e bulela fela hore le ha ole thata le ha ole buima sehleng sena empa na jalo ka molekane wa hao ke ntse ke ikgethela wena fela le ha ole buima ka nnete sehleng sena dintho di se di sa tsamaye ka ho tshwana nna ke le molekane wa hao ke ntse ke ikgethela wena jalo ka motho eo ke ikanneng hore ka nnete ke a morata jalo ka motho eo ke ikanneng ka nnete hore wena ke tla phela le wena ho tloha ha jwale ho ya fihla ka nnete re be re arohangwa ke lefu ha o hlokehle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM hore maemo a rona mesebetsing hore maemo a rona a lekeno la tjhelete e ska ba ona a batang hore a re bontshe kapa a re influence hore re phela jwang le batho bana ba re itseng re a ba rata re phela jwang le molekane enwa eo ke itseng ke a mo rata empa yena a sena lekeno mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM tlohela hle ho mejara ka ditjhelete tseo ke nang le tsona hobane ditjhelete tseo ha se nna tjhelete tseno ha se nna tjhelete ke sesebediswa fela tjhelete ke sesebediswa seo re sesebedisang ho batlana le ditlhoko tsa rona bophelong ka re mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM re ka sesebediswa sena seo e leng tjhelete hore

0: rona re utlwise batho ba o re reng re abarata bohloko mamedi wa tsebeletso ya lekwa FM se ka hloya nna ho bane ke sa sebetse empa hloya bofuma bona bo o tlhokeho ya mosebetsi e batlang hore kenya ka hare ho bona se ka hloya nna jolo ka molekane wa hao ho bane ke sa sebetse empa hloya bofuma bona bo o tlhokeho ya mosebetsi e batlang hore kenya ka hare ho bona hle mamedi wa tsebeletso ya lekwa FM ntlompe ho bane ka nnete ke ya leka jolo ka molekane ya sa sebetseng respect me when I try and encourage me when I fall nkhothatse hle nkhothatse mamedi wa tsebeletso ya lekwa FM e ka re ka khothatsana jolo ka abanyalani e ka re ka khothatsana jolo ka baratani ho bane nnete ya sala tlhokeho ya mosebetsi e batla e le ntho e phahameng ka hare ho naha ena ya rona mme tlhokeho eo ya mosebetsi e etsa bontate ba bangata ba be le kgatello ya maikutlo tlhokeho ena ya mosebetsi e etsa bomme ba bangata ba sa sebetseng ba be le yona kgatello ena ya maikutlo jwale ha re sa ba tshehetse ha re sa ba fe that moral support ho batla ho e ba boimanyana hle mohamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ha re kgotsofalle rona ho phela le rona ntle le dintho le ha di le siyo ha re kgotsofalle rona ho phela le rona le ha ntho di le siyo dintho tsena e se ka ba tsona tse tlang ka nnete ho hlalosa hore bophelo ba rona bo eme kae kapa re ya kae ka bophelo ke se ke buile hle hore bo tjhelete jwalo jwalo ke disebediswa fela tseo re disebedisang ho ka finyella ditlhoko tsa rona jwalo ka banyalani ho ka finyella ditlhoko tsa rona jwalo ka batho ba ratanang jwalo ka batho ba ikanneng hore re tla tsamaisana tsela ena mmoho re tshwarane ka matsoho mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM metsotso ke yane e leshome fela hle re lebile horeng yane ya leshome le metso e mmedi ke hona ha nako e eme tjena mane mo re ka nnang ra lahlela fela melaetsa ya rona ya ho qetela ke hona mane mo re ka nnang ra dumedisa fela hobane nnete ya sala re se re tlo arohana ho setse metsotswana fela ebe re tlo arohana hle ka hare ho tsena diphapusi mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ke a bona e ntse e kena kwano mamedi kuonana fela le yena o lahletse a re evening moruti mafa nnete le lokela ho tsietsana halele mme le ntate e mong a se ke a etsa hore partner ya hae e stresse ka hore ha ana next ha qetella fela mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM a re tsamaya hantle mohlanka wa ntate Modimo ke Makhumalo ka mane ka Mokhelele re a leboha hle Makhumalo ka mono ka Mokhelele ditaba tse monate ka nnete tsa hore nnete re lokela ho tsietsana jwalo ka baratani re lokela ho tsietsana jwalo ka banyalani e mong a se ke a utlwa e mong a se ke a utlwiswa hore ha se letho hobane fela a sa kgone ho kenya letho ka hare ho lelapa ntho e kgolo ke ho tsietsana mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM
1: ntho engwe hape ntate Moruti e ke e shebileng ke hore o thole hore mohlomong ngwana wa ngwana hao o ruteile ntate Moruti ha o tlo ntshiwa mahadi o tlabe o bala yona ntho e sentse le scratch ntate Moruti hobane ke foundation ya lenyalo e ka kare ka e hlokomela le ntho ena ya hore ntate Moruti o na le ngwana mshimane ha o na le ngwana mshimane ke tlhomong o rekile ntlo o kgonne o reka le koloi ntate Moruti a kere ke dikoloto ke dikoloto a kere ntate Moruti nna ke le mme kapa e le ntate a ba nna ke batle makoti a sa sebetseng a ke batle makoti a jena o understand ntate Moruti forgetting hore dintho tseo ngwana a na leng tsone wa dikolota and koloi hona je is about 10 years to pay 7 to 10 years to pay ntlo it's 30 years 25 to 30 years to pay wa understand so how sabatle a be le molekane yena a tlabeng a mogetile a mogatang e le wena mtswadi a kgethela ngwana ke na hana go le eo yo tate mo tika re ka ihlokomela re ka itloella because ke yona ntho e bolaya mbana a ke hore ho sane o wa hawa mshimana a sa sasebetse o le a ska mhlompa wa bona so ha ba tloleng bana a ke na bana ba baholo anyway but e ka ka re ka batlolla bana ba iqalle phelo ka mogobona ba bonang ho le hantle a ke re ngwana ho mohodisitse o mohodisitse and then ha sa le moholo o so motlolla ho a phile ho ya ka mogobona mohodisitseng ka teng so di ntho tseo tsa hore ngwana ka o ruteile ngwana ka eng ngwana ka eng ke tsona tse tsa di scratch ene scratch se banteng ka ga foundation ntlo eo ntate mruti e kawa at any time why because the foundation it is not intact why understand ntate mruti so ke kopare hopoleng hore bophelong it's not all about money but it's about life building each other loving each other o ke la bona hore bophelo bo gone tswela pele ntate mruti ke a leboha haholo o sotla tsama handla ke ha o sotsa mai ba temte mo a o tsireletse a o pate ke a leboga ke ra
0: leboga hle mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM 91.0 the heartbeat of the val ke ba mamedi ka nete ka mogwa o ba buang ka teng hore lenyalo a se taba ya tshelete empa ke bophelo lenyalo ke bophelo hore na re tlophedisana jwang ka hare ho lenyalo lena molaetsa o mong o kene kwano hore fela tsamaya hantle moruti mafa modimo abele wena a o sireletse ke di sebokola a re sehlosa hao ntate mafa ka nako e nngwe o tshwara motho ho ya ka tsela a na o tshwere ka yona ha na sebetsa nna ne ke dula le motho a sa sebetse mare itse ha fumana mosebetsi o ile a mpontsha hore kala ya hae ijwang a di sebakola ke bophelo ngwaneso ke bophelo motho wa fetofeto hantle ntle ha so re wa fetoa o ntse a le jwalo motho ena o ntse a le jwalo taba ena ya mosebetsi kapa ya tshelete it's just an enabler gore ke enabler fela e mo hlaisa hantle hore yena ke motho wa mofuta ofe o ntse na le tsona ditabatabelo tseno empa ha kgone ho di etsa ka lebaka la maemo a moruo kapa bofuma bo a leng ka hare ho bona ha ka tswa fela nnete merero ya hae ya hlaella hantle hore yena ke motho wa mofuta o jwang kathi molaetsa o mong kuona hore kube kuhle ho kuhlala nawe mfundisi arrive safely mfundisi wa nguLetitia siyabulela hle Letitia siyabonga siyabonga Letitia mamidi wa sebeletso ya lekwa FM ha o shebana ko hante metsukiane e miraru re lebile horeng yane ya leshome le metso emedi nna jwale se ke puta mihasana yaka ke a tswa ka hare ho tsena diphapusi kyabitseya jwale nako e se kae fela molaetsa kuona o kena kwano mamidi a re fela tsamaya hantle ntate moruti God bless ke anti realebo wa hle realebo wa kamono ka is it phase 4 yeah ke anti kamane ka a phase 4 realebo wa hle mme kati o mong molaetsa kuona hore tsamaya hantle moruti mafa modimo a o etelle pele ke masechaba realebo wa hle masechaba ka molaetsa ono wa hao nna jwale se ke puta ka nnete ka hare ho tsena diphapusi ke a tswa re tla boela re kopana hape hle momamedi tsatsing lane la sontaha ya re tla boela re kopana hape tsatsing lane la sontaha horeng ya borobong o lo fihla horeng ya leshome le metso e mmedi le sekela o feta hle lenaneo leno la sontaha hobane ke tlabe ke se mong ho leo lenaneo ke tlabe ke tsamaya le Bishop Chabalala re tshwere tsona tsena tsa manyalo ke tlabe ke tsamaya le setsibi sa manyalo e leng Bishop Chabalala se ka fetwa hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM wena le balelapa la hao e bang le mafelo a beke a monate jwale a tletseng thabo itlhokomeleng hle hale ya ka nnete ho ithabiso ithabiseng moho e mong aske asia e mong ithabiseng moho jalo ka abaratani ithabiseng moho jalo ka abanyalani ntwe kholo ke hore nako e ngata lebe moho le seke lafa kapa la neha sira hore sekene dipakeng tsa lona lele babedi jalo ka baratani hobane hang fela ha sira seka kena ka nnete ke teng mane mo retlong ho bona di gaohano ntho tse o le dietsang dietse lele babedi ka kutlwano dietseng lele babedi e mong a rerisitse e mong ha hona ntho e monate jalo ka puisano ka hare ho manyalo ha hona ntho e monate jalo ka puisano ka hare ho dikamano tsa marato mme puisano ena hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha e bolele fela hore e mong wa bua e mong o mametse empa le buisana bobedi le shabataba le le babedi e be le dumellana ka yona ho be ho latela nthwane eo re bitsang mutual agreement e tla latelwa ke implementation ya sena seo le dumelaneng ka sona jalo ka baratani sena seo le dumelaneng ka sona jalo ka banyalani mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha e le nna ke bitsehile ka hare ho tsena diphaposi ho fitlhela re be re bonana hape letsatsing lane la Sontaha lenaneong la Harsh Realities ba baetle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM
2: Lekwa FM 91.0 MHz lentswe la hao ka hara kgutlo tharo ya Lekwa ha o batla ho ba moyeng le rona letsetsa nomoro ya studio ho 016 421 1439 kapo 061

0: re batse mogotsi wa ka ba re ALT a re jwalo mogotsi wa ka a re jwalo mathaka re ga di bona ka ntle ka mona mogotsi wa ka a go tso tsi a ifitla molebe bana ba makhiona ba pala ka ka ba ba pala gati ka vogoso
1: wena
0: hey se ba ntho ke buang ka yona mogotsi wa ka bana o tse ba ntho ke buang ka yona hey 0785859531 mogotsi wa ka ge tsena fela mogotsi wa ka ba re fela this life e re phela mogotsi wa ka a khona e le kgotsofatsa batho ba ka ntle mogotsi wa ka etsa bonnete ba ka lapeng kgotsofetse etsa bonnete ka lapeng go thabile ntate etsa bonnete ba go ka lapeng ba thabile

0: message 585 9531 a ke metse matjana mo go tswa gahle o plan ka neng ho rana nya bobedi a ke moteng ya mo mudi wa ka go tloka ene motivation tsa go tsela ka shene mo go tswa ka go tloka ene motivation tsa go mo go tswa ka tsela tsa go kwala mbeki ka tsona he mantswa re kwala mbeki mantswa bo philo le ndo ga go pa tsona bo philo bona mo go tswa ka seng a te bona ba sala mo go tswa ka ale bo philo bona ba mudi wa ka bo ba te motho ntate ha bo ba te se fela pelwane ha bo ba ke se fela pelwane mo go tswa ka ba batla motho ya nkane bo batla motho ya nkane ha o sna nkane ha o la ntotla lo ka bo philo mba hao ha o sna nkane ha o la ntotla lo ka bo philo mba hao o tla ja a thakatsa ha ha o sna nkane o tla jiwa moya ke motho fela tjena na mokgotsi wa ka o tla fefolwa ke go ke moya o mo o tlayang fela mamedi wa ka ga o fefola ga o sena nkane bophelong mona mokgotsi wa ka e seng kane ya gotelele batho strateng mona batle nkane eno ntate ga batla nkane o tshwaga ka thata ntate o ikemele o tseye ntho yao mo leng teng ande ka la go tse di mokgotsi wa ka ga o etsa ntho kabale ka etsa ntho mokgotsi wa ka o leka kgotsofatsa mamma etsa ntho mokgotsi wa ka obane o tshwanetse o eetsa o seng o leka kgotsofatsa motho emong obane o tla le mala abaga o jela mokgotsi wa ka ba bangatampele o jela mokgotsi wa ka aforikana ba tsebe moga ba tsebe ekaeng ba ikopanya le eng ka baka la gore mamedi wa ka ga ba ka ba tseba gore ba batla eng bophelong ga ba ka ba tseba gore ba eme kae ga ba tseba mongwe tla bona ba leng teng tsebe rona o maa mme o batla eng bophelong ea dikopane ka sheno ntho mo kgotsi ga tshwaga mona ga tshwaga maa dikopane dintho le fela se re mo mudi wa ka nyeke go hlela kunji nyeke go hlela kunji uNkulunkulu so o sithanda sonke uNkulunkulu o sithanda sonke nyeke go hlela kunji na mkhotsi wa ka ya o ke re bophelo bona batla mthankane a do skip out so bophelo mo mudi wa ka a go hola di dira ga o kopana le mele tsela ye nngwe le nngwe o phelong mona mokgotsi wa ka le meipa le mothini fela se ka ga o le meipe mamedi wa ka o bonyagama etsa ger down fela ntate chase down kgutlonyolo ka maatla a mangwe ye pele lo re o batlang fela mokgotsi wa ka o bona le shapo bophelong etsa gore mang o reng ka wena se ka ba dinkela tlhogong o etsa ketswa molomo ke tswa molemo ko bua e tse ba bangata ba go lwantshang empa o moya go lonelang e sa wena man a mo dikgotso le ketle
1: ela weso
0: ela marona
1: madume
0: eke
1: madume nna ke e yo yo isa ke ke a dumedisa nna ke tlhe ai a ko mametse nna keke thank you
0: atake ngwana yesu atake moruna ba medise bela makaona mokgotsi wa katlhentse di batlhogo reke ya bobedi bana medi wa katlhe ke kwa fa tsho pozo mo ke hetse a le bophelo mo na mogotsi wa ka bophelo mo na mo mbi wa ka ana ha so ika mo hetse o ke ke bo wa bona mogotsi wa ka o tile bolo ka kgomo e jile en plastic o tlonona le hausa la mogotsi wa ka ke go tlonona la o sena dijo mokgotsi wa ka o obala ka tlala o tlo nona gobane o ikamogetse ke bophelo mona mokgotsi wa ka ga o seo ikamogetse o kekebe wa order jwalo ka kgomo jileng plastic. Hey! A re le timo nang opotsa mama. Hey, jada so. Jwalo mkgotsi wa ka. Ale bophelo bona go tswa ska ba le go tswa o se ba go tswa o nyatsa motho. O ntseba le bitso. A o bolelo go tseba tsohle ka nne. Hey! Zero 7 8 5 8 5 9 5 3 1.
2: Morning, morning, morning, Eltis. Someone at this year, Moya Momiso. I enter coma meeting when it's a class and me no monat. Jello over the reja, I feel like a radico. I cannot go on your pomole. Jolly, I will not lose what the reja, I feel like a can. Hey, someone at this year, Moya Momiso. To pull any books, I ever do not road. I cannot put a mood. Ke tsona tse phamisa motho. Ha o sina motho o bua hampe. Ha o na motho ya nte. Dipuo tsa motho ke tsona tse o phamisa ho pala me steps sa no se no sa slebella.
0: Ha yo na jo lo khetsa motho. Dipuo tse ba di buang. Ke ka ho ke tsho. Ke re tse ba di buang mataka. Dinke o di beka mga mahiki. Ke di beka mga mahedi. Wana how do we make up la how? Di to thibela go tswele pele bophelong. E ba mga go bile mga mahedi la how ntate. Di to pusha go tswele pele bophelong. Le o sna matla tsona. Di tloela sna ka sa lo ka mogotsi wa ka. A sebetse ka tsona. Dumela hle.
1: Yela mmake, wa tla iwa nnete, wa tla iwa nnete wa nne. Wa tla fetwa mo ke twa mo ke teng. E ka go jile plastiki. A o se e ka moele na ngwana mo nna phelo bona na e khone ke a bolego. Ke a be a bo monate bo bobe. Wa tshwana ha o tshwane. Jang ke bo nke a o ke bona teng. Ke ba metse be kram song ya ho ka mono. E ngwana me a ho la ka tare mo in khitla bo go bona tshe.
0: Ai.
1: Ai. Eh tshe tshe na fela. Ai. Hey maka ska ka nyame na tshe ska kundi ba. Ke ya nngwe swa go tlhobotsa nna ke tla mona re bula.